ba gbọ bo shawu salaba so ko ni si pasi payo awa lagba ni bi ka so didun lede igbo oga ni wa ninu ijile ede bo fe bo se lede yo ba pon mele ni bi ka ma fe popo yo ninu ede popo la.

0: ma allah akbar to farama to ba di alqiyama
1: farada gugu ama
0: farada gugu ba je
1: to wa nbe
0: gugu ani ra to wa nbe
1: la ilaha
0: to ba di orun alqiyama orun fun aljana easy fun bo lu se je anabi sallallahu alaihi wasallam o ma so aba so lojo kan ori atadirun man huwa almuflis se men to ti ati jopunle o ko ori nkan kan wo ma je jokole tan fun awon to wa nbe ni ya rasulullah ko lowo ko lo la de ti tan anabi ni laraba le nso yin al muflis en to joko le mo ya ti yawmal qiyama len to wal ojal qiyama ko di shatama ada o beni bayi loruko je o ti ba loruko je o so re so ku so ti ti boye ti wa boye so yen o ti monetize e o ti lowo gbadun le aye ah subhanallah ko di shatama ada en to saburu fun lele ojal qiyama to wa de bayi awa ni ise ti e si po ko ya bo se lowo yen o se da do ko mo se la so se bayi ni en ni Olorun ba ti wa je ko mo pe olo saburu fun. Awa to pe inu daada ti e. O ma fun en to saburu fun. E to ba loruko je a ko fun. Elomi atun wa ana temi na o lori Facebook lojo kan ba o bu mi o pe mi ni o le mi mo se sina ni sina ni mi wa ti yo me na. Atani elomi na tun wa Arabi sallallahu alaihi wa ni atta hatta la yabqala min al-khayr. Kusa kusi kankan mo kusi. Gbogbo ise to se laye gbogbo lo ti fi san gbese en to ba loruko je. Awa so pe to ta ba lo bi kan lo bi kan bi ti waje o ba se yen se pada so ni rara ko tan elomi atun wa pada wa ani won lo ti gba mi lori WhatsApp lojo kan ni awon kan kin kan to teni kan kan to share oni mi ko mo ko mo ko share re ni oni inna alladhina tuhibuna an tashia al-fahisha won lo ba so so waju an to kan kan share ni awon kan share ti won ni awon kan paro mo yen kan a gbe ko present kini kan present tinubu se kini kan ba kan ba ba won kan share ni subhanallah o de yal qiyama wa ri pe present tinubu se be ore o se be chairman o se be ni ba o se be o kan to ba won share yen share to share e lasan wa gba ni se oru ire o le ni ramadan to gba ngba to ro pe boya o ti esin e ti da ramadan yen wa fi san gbese
1: la ilaha illallah
0: haji to lo meta pere na meteta wa fi san meteta san gbese yen wa si se olode kankan mo awon mi a ba tun de awon ni mi o ni se olode kankan mo eh ko saburu nbe awon de lo en to saburu nbe se wo ni awon ise lowo de mi na awon ise lowo wa gba ninu ise ti e ti e wa afuye won wa jemu ti e at the end of the day anabi to wa ti dan koni se olori mo ese lokun le yan ni ko ma wona lo lale kiyama ko lama subhanahu wa ta'ala ki ushanu wa ayin to ba wa se be ta ba fe gba ibi ta wa nlo lo ya lele keji pe a wa fe gbesan laye e to se bu fa fe gbesan laye ah ni gbesan ka na ba loruko je o tori two wrongs cannot make it right o ba loruko je won eh o na ba tan phone ti e suwaju o na ba ba loruko je rara o to pe ti wona se yin ona ma gbe san lowo na gbe san lowo e dodo image ago pada je dodo lowo ba ni mo ti wa se ona ba subhanahu wa ta'ala oni ko saburu nbe o ka gba esan ko saburu ka gba esan o olorun ba subhanahu wa ta'ala ni wala tusrifu amen ma ko jala inna allaha la yuhibbu al musrifin gbo en to ba ko jala lowo bo ni fe to ba saburu fun e ti wo na ba fe gbe san o gboro seju to se fun won na lo wa anta afu wa tasfih amo ke fudu fo ke foriji won khairu lo loreju so ke n gba pe on ba mi loko je won ba loko je fi le mo ba loko je foriji ama o ba loko je awon fe gbesan o ni fo wa re gbesan wa lo si court o lo fa ti aye fi gba wa pe a le lo court nkan ni e se bi le pe rayin e si wa si kini kan court ko sa buru nbe o de lo si court to ba de court won a ba e gba eto e ijiya to ba to si won san bo se fine na si ni won le pe pe ki lo fe pelu pelu ko ja e sa mo fe ile to wa ni banana island ma gbe fun e na ni to wa lo won fe ko lo se won ko lo se won so ba ni ruko je olorun ba ni iya nbe laye iya le te lerun si lo wa lale kiyama so kan bara ruko je bi le ku mo be si ta ba ti ma so re ni kan lai da olorun ba ni inja akon fase kon be ne ba in fataba janu te ba ti gbon kankan to da ko be ru yin loju e se wa di won ni president tinubu ko ni kini kan ko ni ki won awon ba won share kakiri baba si joko sabi baba si wo yin pe mi ni oni certificate e mi te pe chicago ti mo jade gan won yin ni bayi ni ti chicago e go to gbo awon ke a ro ke politics na ni a mo kan wa le we ta ni political news ni da kan share ni ma ba won share o ge mi osulumi o to ba ti ri di ododo di mo ma ba won share o to ni ti shakhsiya jo mo niyan o to sin te sin te sin ye mo ro jo mi niyan ama ijo to mo niyan ama ba ba iluru ko je o to ko to ba se laye gbugbu o wa ninu akole eyin eri facebook ni ba se fun yan ni agbe nkan to so wa lo dun mewa to ti koja ti fe si bale ba wa tonju e ke lorun wa se fun wa
2: Allahu akbar
0: ona ko shanu wa
2: Allahu akbar jazakumullahu khairan ki olorun ko mo wa joba imo Sheikh wa Yakub Abu Abdullah ko lo ba shalekun alafia ara ti egun gigun alekun iman ikuma to po ati ariziki ki esin na ko le ba rorun ko mo se la ba se fun yoro la hawla wala quwata ila billahi alali lazim kama fa bi muru wa sabu ala ibu barlu wa rumushu lali akili the first jazakumullahu khaira ba ati gba ati agba yin olohun ma je kankan be ko je ibalejo abun fun
3: lo allahumma amin
2: ke mama nira ki ya mama idamu bi to lo se fun lori idunu ajemo na ni ki olohun ba la ko je ku je atunatan yin ku tubo mo darasi awon mo ati omo mo ati aromodo mo ko lo ki ma so ni ari banuja
3: Allahu
2: amin wala quwata illa billahi alali lazim wala ti go yen o dekun amba omo la keji loruko je gbo awon ton so pe afa kan o sesu afa wa lu gba ni ojo lo e mo so pa se gbo awon afa na po e gbo idaniloko ton fun wa ni lara ojuse muslimi ni pe ki mo so fun alase e ba n gba eto mi lowo re iwo mi to fe tabuku yen e ba n da gbugbu loruko ogun ati ajo seto na Abdulwas Salahuddin loruko ti mi jo ati pa lojo mi ojo.

ara mi olufẹ loruko Jesu Kristi ti Nasareti gbọ o omo re akọ ile akọgbe iwo ti kalara re wa akọ ile akọgbe o oruko mi ni woli rotim ile somi e wa gbọ mo tesiwaju gẹgẹ bi

0: just Japan on your gaga for your Nikom, Araba, Ulisha, Guayo, Moshe, and also Dimo, you pay. If you do like to pay one day, but say, Nipa Kaka, what you want, Jelly Shaman, and for she to have to be a one like a Jack Wall, it is why they call road day, was Japan, the better than you pay off at that bow, only love and Latin Poya, and we lay now the Japan won't need that when you double cut our need our down for one. It didn't object to one big business.
1: I want to watch it. When it was in the lake, you were like it was in 10 months. Ah, but to pay one, really, I want to live that in like one idea. Ati awon akeko ati awon oluko je pe won nibe won pe ijoba ipinle eko won dise ijomi te ko mode ba kan na ijoba ipinle sokoto dise ijomi te ko mode to je alukuro olopa fun awon eto kan tabi ekeji ni ipinle oyo won ti e da pe laaro ti toni oni gomina ipinle ose yi makide oni gbe awon igbese wi pe egbo na pese abo lori gbugbu awon ilewe ti ijoba ati ata aladani ni ipinle ba kan na ni teko na se gbe igbese won a je ko duwe pe ni keri oba ijo bi ataragbata oba ijo oluko te ba rawon kan to ba rin kaaki bi ti bi wi pe e je si to awon agbo fun lo ti o nkan kan gbodo rin awon mo ilewe wa oju okidi nation lati ran kala ro
0: loje o kire iwe ro nta le telegraph la ro yi o pe o fun awon ise feyinti ni ile ise olopo fufu nigeria iwe so ye pe o ti gbogba sile
1: putika kilu ngo se bode ni o kini si o mutika to bo lo wa
0: mana mi
1: no mo ku o sa ke si ni o mo ka mi lara tori balugun abi o lo ba ka koko ko mo to lo menu ba yen wa nkan mi ka
0: ore ma binu gogo lo we o yin pe si waju mo le fe no la re tun do pe me lo poju ami fe mu lo se ro yin bere pe te waju
1: ori ijo ori ijo
0: me lo mo fe mo fe lu me ninu we o lo se gba na mo si wa la ro yi won ni je je mo pe awon mo le gba so ro nigeria ladbo la ro yi o won ni tun ba ti enikan ba so po won fe ni bi kan kokon de ka la bo ale bo ka la wa bo olohun a je pe won ba ti la won fe wa awa no fe won en to ba so po won fe teni won ni ko lo e ko si party ko le wo nle gba lu fe wa nigeria gbogbo irin ajo ta rin to ye bi irin ajo lenu ise lo so le south africa won la ti wo gile o ninu asokuno eleyi ti ile gba so fe wa nigeria to ni awon asokuno lori ba won se joko nipa wahala ti awon le south africa to n ba won la wa fa papa julo awon nigeria to je pe won le ko to sin ko won to n se aba gbo fun won awon ti wo so ta wo so sa ri pe o da be ni pe awon ara ri pelu pe awon ba so ta si pe won sa case ta se sibe sibe won o de yin bo tori de yin en ti o ba fe teni ta ba fe ti e na ko le wo gbogbo en ba ti fun ni logudugbe ka fun le bo toro go yin o ko ti live o tori de awon na awon ni lo si ole South Africa mo nu atijade ko e to se ja lani ode yi lati ode en to ja ko we legun asuru Nigeria Kamoru Ogunlana won ni awon dari legun asofin ruwa Nigeria legun asofin ruwa Nigeria won boko jerepete lori bi won se ni awon ole South Africa won pa awon Nigeria won se awon Nigeria lese won le won ko ni le won kodo opolopo to ku won ni dukia repete lole South Africa won le won ko ninu dukia to ti fi opolopo odun to fi ise lori e won tori ide yi inu awon odo ara o se lole South Africa won ni tori e gbogbo ori ajo pe boya South Africa won de ka wa se nkan kan ni abi awon pe wa kaka won ni ko si nkan to jo mo won ni tori pe ijoba ole South Africa kago won odasi oro yi koda won ni ile ise Nigeria gan to nbe ni Pretoria won ni awon ti gbe opolopo bi so won so pe lori ikan lo mo Nigeria yi pe ko wa nkan se bi be ko gbogbo nkan to ba je bi ajo se po la Nigeria South Africa a wo gile pa pa sugbon lati ko ta wa yi irin ajo afẹ abi irin ajo lenu ise lo so le South Africa lati odo legun asofin abi ise o se ijoba kan won la won ti wo gile pe ko ni waye mo e no gbo iwe sa le telegraph la ro yi e barun yi
1: ko kan lu ene sa bond fe na lo ja pon te si waju gbe mo ba se koja iseju me logun to ba ri be jaja le kan na o won ni ka balaye ya yo ka yo le ba je ti wa npe ba ba dojo do pe ba ba si do soso ako won ni ba le lo ni le ba le lo ladugo oba loni do oba ba lori ngbogbo nu won ni rin ajo to mo to ni fe de ati sopan ka to suju ka ko le ba ko bi ose bi pe lo lo de lo je pe yo waye o ti se ojo sunday ojo keta lo su ke so do 2026 jake jado rekusi oko ta won si Lagos Island ngba ta won ako ifoju riju pelu oni nkan na turuko en je oloye ade soji adeniji ajayi bebe keji di oba ni koro ofuti in Lagos o nta ba ni ka ma wo tin lo bi odun 5 ni ogbon to je pon ti wa lo ri apere baba nla won won ni bi o ba se le lagbon mo ka go se nikan je nikan lo bi pa awon omo oniru to wa nkan le o atokunrin ati obinrin ni Lagos Island bi ko opolopo iran se kini ko re tin bale sodo oloye ade soji ajayi bebe o ma se n para ma se n gbaradi fayodun karun di logbon ri

kan tin taipe ni awon ijoba ibile ikeja ati ikorodu awon osise ti keko yanju ti won ma wa so idanimo to ni ami eto ide naiba won ma se bewo si agbegbe yi bere lati osu kejo ti won si ma pada wa le kan lo fun osu marun pelu fifi ogun apefon baolafisai lati lu londe si awon aye ti omi ndarogun si pelu awon aye miran ti efon tin pa mo wewe ma ba dagba debi ti won ma tan arun ibaka fifi ogun apefon lafisaide yi ko lewu fun eniyan eranko eja ato won ogbin jowo eje ka fowo so wopo pelu awon osise na ki won sise de gbogbo ti efon tin pa mo lai si diwo ki gbogbo e le lo ni melo melo e ma ra pati ato won elo ti e o ni lo mo to le di ominu

0: wa pa julo awon to ba ti wo ti won jere awon obirin ni pataki julo won ma lo si are oja ri o to si je pe awon loju awon eyan won yi wa so di mo pe awon isa dede se pe awon ti won lo ko to n fe owo si ko to fe ki owo to po si awon ma n dogbo gba lo pe awon lo ba ma pe ni awon fo wa na yabi awon ngba ti owo si ko awon agboforo ti awon eyan na bere si kaboro bawo ile ise olop won ni awon won ko sa dede ri pe awon eyan won lo bi Man le lock of 125 to je awon ti wo ni awon orisirisi oja ni ipin Eko o na ni owo do pe awon eyan won ti gba loju ni ipin Eko ile ise olopa fi esu ko awon ti won je awon ogangalaja buruku won yi bi pe won ma so pe awon ta taya awon ta orisirisi awon oja ni aye to ru itile ni ipin Ogun won je mo pe owo awon ti ti ba enikan to je pe onisowo taya ni aye ti ipin Ogun won ni awon eyan won yi won ma owo to ba ti pa labo lowo yin won ma lo ko si owo re won lowo ti won ri lowo arakunrin na je million 24 naira 24 million naira oni o ba lowo eko to ri pe won ta re jade gbe lo laro yi won ni awon olopa ise ise ide bi pe won ni won gbon awon gboko gbalmo kore kan o na ni won na na se bi enikan ba na fe se nkan ti won se gba ti won ti gboro ni pa won pẹlẹpẹlẹ o ki to lo ise bayi won a se ise won to pe e ni frasi nkankan won lo di pe owo awon eyan ire o ikan lara awon ti won je awon eyan woyi na la gbe pe o lo di molu lo mo se fe mo se ni won fe gba owo lowo enikan oni olopa ti na ti bo si ari oro yi ti olopa se bi enikan baya o na o ti e mo bi eni ti o da nkankan mo ko to di pe owo sikun won o ti won yi won a be se kaboroboro wi pe awon ichadede ise wi pe ise ti o be na si ati pe awon eyan to ye pe awon saba ma n gba loju awon to ba pe boya won awon na so pe awon fe ki owo won tun po si looto won ti won to fe ko won po si na ma n dogbon gba loju e lo gbo iwe telegraph laaro yi e ba
1: mi loju e kin sare ti bo laaro e mo ro re so do jaja do le wa je le si ologo won ni pe ko ajo kan ni idabule re jabu ara je ko gboro mo gbe o e to je oludari awon se jaja gunle wa re aletan general wa irsa ebu lo pe a case lana ojo friday oni se re awon si opoku an banditi awon apari jaye wi ka ni won o mo ja mo so ti ka mo ja baka gbe pe ile se jaja gunle wa le ja pe n gbe o sugbe to ba te si waju si o oni boju gba ko joro ma dun so ni bi aye ke ko jade e to mo ti isakoso ati ogbo atinuda ta le pe ni 2025 fun ile se jaja gunle wa n ja to wa ile ilu le ba eto yi fun dide osu mokanla gba ko pe eye jaja gun e n gbe eju o eye loga loga ati ojo eran won kan sara si sugbon e to te si waju se dada yin saturday tribune lati na kala ro yi
0: denu ero yin sa de pan ro yi won ni ko lu won ma fi se nini aiso to gbogun ati ti o gbo nkan lohun ba fi kan wa tori eni aiso ba kolu o n to yin o ju pa jesus le bi ope ti na alafia le aye o en to ba sa aiso re yo mo yi alafia je je mo yi pe won ni o kere ton eyan 1988 na lo ma ti ku si owo aro kan to pe ni jejero na fun diphtheria ni won pe o tanfara plateau ati ipinle gombe nigbati awon to je alase ile ise eto le olawon ipinle so di mo pe aiso yi ba ti pa awon eyan yi bi pe won sa fun abere ajesara oro ina la gbe pe won ni o n da won ti ipinle kano laamu julo de pe nibi ti opolopo awon to je ose eleto lera ni ipinle so di mo pe bi idamarun le idamarun di logota ninu awon eyan pe won ni arun yi ninu lati ni osu kejila odun 2020 lo je pe omo kekeke na lo ponu won pe omo kekeke won yi o je won fun won ni abere ajesara ngba to so di mo pe o le ni idamarindinlogun ninu awon mi to je pe abere ajesara gan ti won gba ko to nkan won rehun ni gẹ bi o si to ati bo ti ye bi pe won ko gba ri dakureku ni o ni o fa to je pe awon arun won yi o n se won lose ni ipinle na re o ti won be si se abihan bo se n sele ni ipinle zamfara won ni jeje won pe to otale nigba ateyo kan awon eyan lo ni arun yi le zamfara nigba ti mokodilogoji okunu won ni ipinle plateau ni odun ati meta 303 lo ni arun yi nibe to je pe medlogbon na lo je pe oba ise na lo ni ipinle gombe won je awon to ni arun yi o je odun ati mokola 311 nigba ti 22 ti won kunu won lati inu osu kini odun 2026 ta wa yi won se ri arun yi o je arun kan to je pe o ni agbara gidi o to je pe to ba ti kolu inu ihomu ni magba a ma wa ba won ja ni ona ofun mo omu katori kato fo okule leja ta ni won tori pe yo ma di lowo won ni le mi dada won ni le mi sin dada bi ere bi ba mo se nba lo re to je akowe agba ni ile ise to se pe to le ni ipinle zamfara dr riwa musa won toka si aiso ye ge bi apakan ikunu awon ti won je awon obi nibi ti awon obi ti ko lati gbe aro fun abere ajesara lati ko to ye ko gba abere ajesara fun awon omo to je pe won ma we pe iwo ni abere ajesara won ni ko si nkan to da bi iwo nu abere ajesara fi o ki arun ma ba wole si agbo are ni e lo ka ikoro yin sa de punch
1: la lo je tin the nation

0: lọ ti tuni a fe wo e mo ni rede we asugbe gun to ba ti jade ti ko lai wo o je ka to koja lo si ipinle ondo won ni lọ bayi eyin ogbon lo wa ni lewo so ta gbo pe won toju won awon dagbere faye ni ipinle ondo lo bi metade logbon ni ijoba ibile ode si gbe laaro tini won ni ara kore kan to ko je sola adeba eni odun mejidinlogbon le lojo poko le lojo friday to koja bi ya odo awon ti bi pe e ba nsa bo je nse meje sa ko wo e papo mora won o ni won mo gbagbe nkan to je pe o mo sa ba mo ron le pe ni monkey tail wi pe gbo ofikun gugu e o mo to ba ni oba riran mo o ba pe anti re pe a mo so pe mo lo ro pe le lo bi se bi bayi ni mo wa wa gbe mi lo si ile wo so won tojo e sugbon ijoba ipinle odo lawon oni gba le si ago lopa to pa lodo na ti se tap tap lati ri pe ah nbo le ti ra awon nkan won yi to je ati ewe ati gugu e lo je pe o ko pa ko bora wa to si je pe won gbun ko to di pe wa la de o a ni si ja si ni si mo ni edi ni so la la ro yi
1: ni o we la de punch la ro yi mo para ba je gbe oluko ni lawole e ko ya fitu
0: ati ewe ati gugu e lo je pe o ko papo bora wa to si je pe won gbe mu ko to di pe wa la de o a ni si ja si ni si mo ni edi ni so la ti na ka la ro yi
1: ni o we la de punch la ro yi mo para se da won ajo egbe oluko ni lawole e ko ya fitu wa Nigeria laro yi se won ti ni aniko un to ni to wu ni o wa un to da fun possible to ba da ti oba wo ni nko awon ajo asu martin so di mo fe to je alakoso ite ko dokita tu je lo sa pe igun ko ti won gbe kale to pe ni ministerial committee on strengthening accreditation and quality assurance system won ni awon ogba arabi ti wo mo tori pe ko wu awon asu won wa so di mo pe sugbon awon se atileyin fun alakoso na lori igbe to won gbe nipa pe awon ile eko to je pe boya won dogba lo ko lori ati gba awon oluko si enu se abi lati ma lo ya awon oluko ati awon ise lati ma fi ko eto eko pe bi alakoso se gbe ese leru e pe awon ti leyin ama ko wa se idasile awon igbon to pe ni ministerial committee on strengthening accreditation and quality assurance system yi won lawon fa bi ti wo mo en to je are won jogbon chris piwuna ona lo so edimo nigbati awon oniroyin fi oro won lenu wo nilu abuja lanode yi piwuna wa so edimo yi pe o se pataki o lati pe ko won se afomo si awon le ba fi ti pelu igbese ti won gbe sugbon gbe ikilo kale yi pe o gbodo dabe ni ko won ta se agbese awon agbara ere ti awon ajo to ri so nipa awon fabi tori wa Nigeria Transnational University Commission won gboro ta se agere lori e ti alakoso eto eko ba gbe awon igbese ko ye ko won ma muti awon ti won je alakoso eto eko na ko ma momo ki se pe won ko ma so pe boya awon ko ma pase wa lori ifafiti bo ba se won e lo ka egun yin we re sa de punch la ro
0: yi lo je ki sa le ti bo na ro ti to ri de so na tun gboro e sa ti mo pe do Nigeria won ipile meri logoji mẹrin di logoji itolule wa abuja ilu ọbẹ bi asare gbogbo ẹ lori ati emuro iroje kemi o to koja lo si ipinle sokoto le si agbọlọpa ipinle sokoto won na fajuro lori ise ijọpọ sele ni ojo jimo to pe o koja yi ti se anode gbebe to je asp fun ti ọlọpa ni ipinle sokoto to pe je rufai ahmad o ni idajọ okoro wipo lewu lẹyin igba ta gbọ pe babo ogbon torege afa kan to je pe o ma lo ni ninu setele to si si wakati marun ti fi sere ye sheik musa lukuwa la gbọ pe lẹyin igba to ki oji na tan na daran kan lo ba wo yawo mo sa si o mu ọbẹ lọwọ ọkọkọ kun baba nikun ogun ni owo otogun ni owo osi eje ba nsan ni masalasi o won pe baba digbadigba o di ile iwosan sugbon agba lo gbabo e to sise labi ko le lo be o je je mo pe fun idi kan tabi ikeji awon abi ko akogba na ana yawo nu masalasi won po na nipa ifona fosu won ya gbe na lo si ile iwosan kan tan pe ni sbadan fun the university teaching hospital ni ipinle sokoto opulele jata opada dagbere faye won idajo okoro jungle justice wo fe lede wa Nigeria won so to toro yo ni ipinle sokoto leyin orujimo enikan yawo masala si tologun baba o oju gbe kini dey so lati na kala
1: o no we re no lesi ngbadun ni bond fm 92.9 radio first wapo to carry aye loji we kini we we za de punch la ro yi won ni efura o ifura logun agba efura o ifura lagbogun pansa o fura pansa jano ajo fura jaji bondo ba fura le o ma ko jaja we pe won ni awon kan ti data bayi o won ni awon to dogbo ji omo gbe ni o won ni awon gbomo won yi na lo je pe won ma fira won se awon ajo egbe awujo awon ajo egbe odun lowo awujo awon eleyin ju anu ati awon asoju awon ile ise omo aleyin lobi won ni oporopo mo lebi na lo ti ko si won lo bayi o won ni ru awon eyan won ma lo ba awon obi soro pe ko mu omo wa awon lo nle eko awon toju won won ni iro ni o ya ba lo ro paraku ni emi won se so dimo won ni awon ajo egbe won yero je pe orisirisi ona lo ye pe won gba to je pe won lo ba awon obi soro koda won lawon mi gan won ma lo si ile ijosin ton ba di ile ijosin won ma se bi en to nowo en to se kini gogo ara ijosin ara ale ijoso mo won ni o ya ba lo ro paraku ni e so dimo won ni awon ajo egbe won yero je pe orisirisi ona lo ye pe won gba to je pe won lo

0: ọmọ ya ta wa ni ilu Ibadan na ni o si lo omo nkan kan
1: e n da kankan mo to njo kaakiri na
0: lo mo kaakiri o ngori okun da fin gbe ti awon na si fero nje ikan lo to mu bi bo mi gbona da si ti inu re ga fa ni ko lo fokan bale so ti ye demo club ngwe bo ma da mi la mu ijoba pa pole wa je ani ke ku lo gbo ko so to ko ka do gbo ko fun be gbe to lo ti wa ni se pese pe won na fe fo fi de ku pe ran ni ita gbangba o tori pe onigo ni fe ki lu to e to je minister fun idagba so ke won o se lori wa Nigeria ide Muktar maha lo ko le wa je ani ke ku lo gbo ko so to ko ka do gbo ko fun be gbe to lo ti wa ni se pe won na fe fo fi de ku pe ran ni ita gbangba o tori pe onigo ni fe to e to je minister fun idagbasoke won o se lori ide wa Nigeria ide Muktar maha lo pe akesi ni ko pe iyen ni ipile kaduna won lawon gbe igbese wi pe alafia gina ni aleye be ba pa eran malu e pa ni lana to je po to elode to won to fi le wa Nigeria o se se se se ki joba fi de pe peran ni ita gbagba koko nu re intense wa nu igbele gbole chena
2: koko nu we re intense wa junu we re za de punch laro yi e je mo pe awon tin lo ro ban story wa Nigeria won ni won ma ngberu si ni o won ni ni arin odun mewa si asiko ta wa yi awon to kun awon to ban story wa Nigeria won si je million 44 abo le re se 44.8 billion ni arin odun mewa won ni tele tele ni ni sukeje odun 2016 pe iye awon to je ko won lo ro ban story wa Nigeria won billion lona adojo abo le odidi e yen 150 million ni awon eyan to je ko won lo ro ban story odun 2016 ama lodun sa wa ni osukeje re ngba ti won ma siru awon eyan to je pe won lo ro ban won ti gberu si o won ti di million 15 o le die yen 95.1 million awon eyan lo ro ban story gbe awon ajo to ri so ni pe eto ero ban story wa Nigeria bo yin so di mo nje je mo pe ida 19 abo le die ni da 100 o na lo fi kun iye ti awon eyan to je pe lo ro ban story lodun 2026 o tubo si pe oje soro ni ori wa Nigeria o tun gberu si won ni bes lo je pe awon eyan ti won ni won ni ero ban story ton si ni number ida ni won ton ti so mo ero ban awon eyan nu won po e lo ka gbe iroyin yi nu we re sade punch la ro yi
0: a fa ri gun ka yan ta ka lese ka dure to ka so pe obi mo awon ori lo re je pa jo o je kin ko jira ja lo si ipinle osun won ni ko si ba ida so oluko are wa ni o ogbo ntaju egbo selu ADC en to fi pa paju pajumo akoyin ni orede wa Nigeria Najim Sidlawa lo foju reju pelu awon akoyin lanu ode onigbo eto lo ti wa ni se pe pe ohun na fe dije fun ipo omo legi ma soju sofin ori Nigeria fun epo idibo isokan ire wole iyen ni ipinle osun idibo odun 2027 oni na egbo selu African Democrat Congress Nigeria ti gbagbe akoyin ni to si je ko mo ta o mo to ko ba de ronde ni o gbadi gbagbe le bolete na kala ro awure amako rire o
2: o nwo o nso e saf ni bi asawo obadan na we ta ni o ko wo agbo laarin wa la wo pe agbadu gbogbo iroyin mo lo si agbo oselu sugbon bo joju lati lo si agbo oselu je ntele laaro yi o won ni awon atajama njade to je awon ibere ti o ni dahun ile ti won so pe o n ja ko opolopo eyan bi pe awon ti won je oloselu nigba to je pe ipo to ti bere bayi ti o si je pe ajo eleto ti bo wa Nigeria won ni won ti gbese kuro lori ipo ti ipolongo ti bere bayi lati asiko ti di odun to n bo fun ipo aare o ipo olegbimo asofin agbo ipo gomina ati awon olegbimo asofin to je ti ipinle won nigba to ti wa bere bayi won ni awon nkan ti awon oniroyin funra si pebe ni pe o le tase agere si oro nipa eto idibo odun 2027 ko lẹyin ipolongo eta no won ni pelu iko obo iwe adehun alaafia laarin awon ti won je gbo loselu ati awon ti won je ondije won ni awon oro ti a n gbo o da be ni pe o fe ma dabi oro ko ba ko enikan to je onimo nipa eto abo Mike Ejiofo onimo fun awon oniroyin pe eni to ba fe se eto polongo ipolongo ko ni nkan se pelu ka ma ta ko to oro senikan abi ka ma bo enikan abi ka ma so pe enikan ni o sa ohun ti won ba fe se fun awon eyan to ba fe se fun awon ara nugba to ba dori ada ohun na lo lati gbeoju ati ma je ki awon eyan ko mo npa re Ejiofo eni to ase feyinti ni eka otelemuyi oriwa Nigeria to n pe the Department of Cities o ṣẹlẹ si ṣapejuwe awon ibeere ti o ni dahun lori ọrọ ipo ti saba n waye ni asiko eto idibo paapaa julọ lasiko eto ipolongo o da ibi ẹni pe erogo ni o n waye lasiko eto ipolongo bo o lo n ta sagre si eto ijọba awarawa kódà o ṣeṣe gan ọkọ jẹ pe o ni jẹ ki ipolongo kọ ma wo awon eṣe mo tori de yi gbogbo ipolongo ibo ti ẹnikẹni to ba fẹ lọ sori àlefa ba fẹ ṣe o yẹ kọ ma ṣe ni ipolongo ti yọ fi ṣe àfihàn nkan to jẹ pe yóò mú ki aráàlú ó nífẹ̀ẹ́ rẹ pé nkan báyìí ló fẹ́ ṣe kì í ṣe kọ́ ẹ̀kọ́ máa wo nǹkan tí ẹnìkan ti nífà abẹ́nìkan tí tó dájú pé ó kù díẹ̀ fún kọ́ máa fi sọ̀rọ̀ àbí kọ́ máa kò tọ̀rọ̀ sí yàn pé gbogbo à ń tàkò tọ̀rọ̀ sínú ó lè fa rògbòdìyàn lẹ́sẹ̀ ẹ lọ́ka ẹ̀kọ́ nínú ìwé ìròyìn sáré telegraph láàárọ̀
0: yìí. mo rún lọ sí ìlú ìlọrin láàárọ̀ ti tòní lọ́gbọ̀ ògbò tó yẹ pé ó gbòde kan ni o wọn ní kò sí bá dáa sọ́ọ̀ ní òṣèlú kóra wa ni ṣùgbọ́n àgbà tí òkè sọ̀rọ̀ yọ

0: ba bi lo mu si won ni o kiti le to da bi oke sapasi agbo pe won tin ko na awon gbe ijoba abile mu si ge be to je alaga ijoba abile mu so no re butu ruwo lojo ko nu pe awon le to je po wa ni solo road won ni ti bere si keto ayika ko le ba agbagba mu won ni esin waju na ni teyin wo sare bi dari ko ba kan ni akowo ijoba abile be turu kan jo na bu basiratu muhammad yusuf ni pe oni kokolo won wa nbe tan dari awon ko te ko nko ile na o awon councilor atan supervisor wo lojo pe o wa ni kale to je pe lati je pe to ayika to bagba o wa ni ijoba abile mu si won ni ko de le ba agbola fun so jo re pe eyin te wa ni ijoba abile mu si e agbo pa ndado ti sojo agbara o to ba so mo pe lo pe so mo ni pada awon olugbe to si wa nbe won kan sarasa mu si pe igbesa to gbe oda arabirin kan to je pe oloja kan o kede apanpa o na dupe o ipo ti reti kini ti lai gbagbe ogbeni lawal akanbi won kan sarasa ijoba abile mu si lori awon ti le to wa ni agbo na ti bere si ko ko ni se bo de fe o tesi
1: o ko we re tesi waju ni bo FM 2.9 won ni gbo biribiri okukun birimu birimu e da to mo se okukun so fun oko ma do supa lero oru ni se okukun oyo mo eyan okukun oye wa lo le de wa Nigeria okukun oye wa ona ni gbe ites waju omo arogun area ni eba mo we ni joba bile oba femi de ni ipule ogun no ma fi nbo la ra ngba to ra we be se nto ja lakuso eto agbara na mo Joseph Tebe ati awon ajo to si diye le na mo no Nigeria ta won si Nigeria regulatory commission ifo won ba da si oro nipa inu okukun birimu birimu ko wa yi o won ni aje pe awon ara bi na won fi ara ju awa na ta je ti do ta ti wa no kuku brim brim lati ni osu kokolo odun to koja lo to je pe di ba se arogbe da ti ko we si joba lausa ko we si gbogbo e sibe sibe awon ika idis don be ni igodo arowo won ni isu ti odun ti o sina lati koja lo gebe awon ti won je ara nu won se so won ni ko sina lati osu megun bayi to je pe o ti mu ki opolopo awon ti won je olugbe be ti pupo nu won ti kuku e ti won ti kuro nbe wa seko awon mi lo sabe okuta awon mi lo si awon ilu mi to won ri pe ina nbe nbe to fi awon sile ninu okuku brim brim won ni awon ti won je ara adugbo yi na lati ri awon Graceland Estate, Graceland Community, Unity Estate, Omarire, Ifesowapo, Leadway Estate, Godsefor, International Committee of Jehovah Witness, ati awon ilu kaadota mi, no ye pe inu oku brim brim no wa. Gebi awon olugbe na se so di mo, ro yin won ni, ba won se wa inu oku brim brim yi, won lo ti mu ki gbogbo, koda be pe opolopo mi so awon, oko wa won ko lo dede, wahala lotun lo si pe, won lo ko ba tori de yi, won ni ko dakun ki won saanu awon ni ina kan to ye pe e ti man se irowo fun awon erakun la to npe ni fida, won be ni owo de egba, won ni ibeun, koda be pe ibe ni ina o ti je wa, e lo ka ngure ni wewe Saturday punch la.
0: Ok di national law ti to Saturday tribunal to gbe yi ko mi o to koja lo si ipinlu ogun kan si ye ko mo balẹ si eka ti ibafo division ile si agbolopa to je ko wa lo sibe o wa ni mo se logun momo o ni ko be da ba yele do abenu mo yori se asoro kele boju egbegbe ki fo o won ni ati mo wa furasi kan o won ni da kokon ni kike lo mo jima en odun me di logoji ni Kayode Elizabeth blessing and music ke se ti o ogotoro won lori pe won kan je omo gbe pamo ni o awa ke ele nje omo gbe pamo ni meteta e ba lu ko olopo ta awon e ti oko to la dsp oluseyi baba seyi lo je kunmo no fa de to ko da wa na eyin obirin be ba ti bi mo te ti ma gbagbe sugbon to re pe wa lo yin ah eh baba lagbaja o ti omo e ba ti agbagba omo yo mo rin kaaki won pa won ile meteta yi omo je omo gbe pamo gbagba fo ni ipile ogun won ti mu won
1: boko nu we ro intense ajunu we ro inside the telegraph la ro yi egbe osolu arika ni wakati congress 80 won wa di kesi ajo eleto ori nigeria won ni en lati le oro nipa en la se eto igboro kaye nipa awon alale ba se se awon card dibo fun awon eyan be se npe awon card dibo fun awon gbogbo epata a fe mo ete sinu we ro ete so kaye gbogbo yen ko mo bi awon eyan se ngba card dibo be se pe card dibo awon so ye pe won ni card dibo lowo lori rewa nigeria ninu ati jade kan ti egbe na to jale to jo en to je alukuru won malambola jablai won gbe ikolo kale pe ko si omo nigeria kan to ye pe o gbodo gboju ati fe se ase ma je pe omo alamori ilanu to nfe gba won ni be si omo nigeria ko gboro omo nigeria ko gboro si to ti tu asiko lati dibo to ye pe ko ye ko ni card lowo ko ba je pe eyan ajo eleto dibo o ni awon kan to ye pe e fun ni card won ni pelu ilakaka ati pe afe seto dibo to nbo ni odun 2020 dibo apapo yi won bo won nigeria patapata na lo gboro egun ogbo ni card dibo ki wa re pe boya ayin won mebo abi an fi eto won du won e de sake si igbon na pe ni bayi lati ipinle si ipinle oruko awon eto ko won ti gba card dibo sowo awon te card dibo wa to wo ti e ti fun e te oko won jade ba ba pe won ni pe to won po wa nu we we pe o ti gba card dibo o lo gba e sa gboro je gbo mo Nigeria pata to ko won ti ye lati ni card dibo ko won seto ati ni card dibo re apa kan ke da pa kan si ADC lo so be la ro yi o emi ko e na go e ro ni Saturday telegraph e ba ru

di nation laaro ti tori mi ro le ilu Oyo ye isaba yo yan le afen ti o bada to je olare kan ko mo da o o je ke mo koja lo si ipinle o kilo sele ni ipinle Oyo won awon eka to mojuto ijoba abile 37 33 local government de Oyo state we go le ba mo ko le won le bere lowo re won le gbe gbe lori gege bi oga agba fun ti abala eto eko folusan o wi pe o wa nkale na ni kankan won le to je alaga fun awon egbon to mojuto awon e to ruko ija ba sorun Akinwale Solomon Akinwale wole kale won to bracket ye wi pe lan gbere sisi ayo subu wa won se ni ijoba ibile ni ipinle Oyo won le je gbo orun ti ipinle Oyo ba kan la gbo pe de atiba afijio local government won ni won de bele to koja lo si ogbomoso zone wi pe awon se to je pe wa ni ogo oluwa zuru lere ogbomoso south local government wi pe won won te gba ni we ta fi so ti awon si pero bo ro ruko yin staff number yin won na si se bo se ki mo si se saturday tribune ta tan kala ro yin

0: aburo aburo re obirin lo ma pe toya ba ba fi kini iwo igbaya otutu mu mi ke di stella se nso o ni owo to e ko ngba gan ko lo fi se awon aburo lo ma ko fun o ni ko wa da be ko pauti ko se on bi iyawo re mo stella wa gbe oko re ja lo sile ejo Teston local court pe e tu igbe o laarin atokunrin ka o pe gba to n le bill lo e pe to o n ti e wa ri pe ya arabirin kan to e pe ohun o fi be mo ri pe arabirin yen pe nse ni won do wonu baluwe to won do we won a so fo ko gba ko si e ko ri be iwo to ni yawo nle o ni nkan ko ma so fo ni pe wo marriage na scam jo scam ni igbe o tori de wo wo pe o da npe arakunrin ko ni fe omo e tu be ya oga won gba to be lowo ko to pe won ni agbejo nkan da gosikari elija nso di me pe ewo bi se pe boya ohun ko wa si ile ejo lati pe boya ohun fe da abubarun o ni ewo en tori pe arabirin so fun pe ohun ti gbo pe won mo nkan to ohun se o lohun ti gbo o ti darugo ohun o ba se bi okunrin igbalode elija wa nso di me pe ohun ge bi enikan bi pe o e seri e be lowo re pe ki obirebin to je iyawo lode oko o yo bi ru wole o lo ma ti mu ti gboro awa wole awa yo bi igba bi gan o ni iyawo won atun wole atun mu igbo bi adani wole ah o ni gbogbo kini won o lo nbi o lo se party segbe kan o ni nkan to se agba lo gbabo are ni ejo ohun won su igbejo na si ojo mi ojo le ti won ti wo awon ifi esun kan lo tun ifi esun kan lo si won ni ah ejo yi o ni popo won se ise lori re nu we sa le tribe let ka run yi la ro
1: ko si bi ti se o si bo se wa ri ki lo wa gba da lo je ki to re lo si ipinle oyo ti mo si bale si ile ejo kokokoko kaya kaya to je pe wa ni ilu mo po ni ilu ibadan won ni gbangba de kun kere be wo la no de yi nte yo ba le gba lowo katalika la tin ko kayode to je oko michele lo je ko dimo o ni gugu akitiyan o lana ti oyibo lana ti bile wi pe iyawo mi michele ma bo kan je oluwa lo so mo oluwa lo so mo michele ma bo kan je o ori yokan ma lo si ile ijo ni laaro lo san lale ile ijo ngba ti awon oba to wa pada de ile bayi oni yo ti yo yo ti mote yo ah oni ah iwo ta n sadura fun pe ko le bimo fun wi pe ah laaro lo san lale ko si gba kan to pe ohun to je pe o bo digbi digbi to to lo lana ti bile to lo lana to lo ibode won ni ke lo nse o femile o to daaro daaro nda po si gbali ejo lo lanu ode ni o ngba to de ile ejo o lo si gbe awo fun yawo won ni osu kere odun 2020 o lo si san owo ori re egberun mandi logbon naira 25000 naira tori pe badan ki fara niyan o sugbon o sakijo pe ko de loyin fun oni club house ni lo en to wa daje adajo ile ejo na itoro kan je adajo ogbeni sm akintayo oni o dabi pe o sese ko yiwa pada ko ma momo tema ni we saturday triple let na kala bo ba se nlo aje ma
0: koko nu we rin te so aje adupe lo gbe yin te pe ngbadun wa adupe lo we te npo lo aje alagbara ma ta ajere ngugu ya ma ta ko si n te si waju ti o ba de abara keje ma tun gbo awon royin ti a ka ta ta ri kala se ko yi eh sugbon ko to ri pe awa balagbe e wa je ma ki iyawo mi rashida yetunde omowumi adebola omo ajibola Ayola le ko pe happy birthday to you to ba lo gbadun laye eni ko fi se atebo atepe nle se tenu
1: asi samodun asamodun
0: se mi defeat igbadun dun kan ni fun
1: mo mo ka to defeat inu bibele ati golayas nta ku buruko baje e a mo lo se abalagbe wo laipe lajina aja dupe lowo wa kede to latale ana blessing aluko simu gba
0: gba
1: face cap lo de ojo gbadun pa igi mo oga adupe lowo
0: wọ́n lọ máa rí gbogbo ẹ̀
1: ojikutu odupẹ lọwọ rẹ olugbu asi facebook
0: adefemi ojikutu olugbu asi oju iwe wa ti a n pe ni facebook at bond929live
1: adupẹ lọwọ
0: ati ẹna adupẹ lọwọ asiru náà ti dé ojú ọsẹ ní gbọ́ lágúnlá rẹ
1: ojú rẹ wa le àmọ nǹkan tó fa sábàbí ẹ mọ iye
0: ojú yẹn ọjọ gbogbo kọlọ
1: àtọ nísẹmẹ wà tó nísẹ méjì ten plus
0: two ọjọ gbogbo kọlọ ọjọ
1: ti mọ nǹkan tó sẹlẹ o ti mọ nǹkan tó sẹlẹ èmi tó rẹ rẹ lọkọlọkọ ẹjìnà wà lé ọmọ ogun ẹyà kí o àbúrò mi ní kí n kí ọ lọ àtúbàtọ rẹ lóògùn náà kẹ wọn lè gbọràn wọn lè gbọràn ó sá mọ dá mi láàmú afẹ mi dà kúrúkú bàjẹ ẹyìn mi gáàdì àbáwọlé àbájáde adúpẹ lọwọ yóò àrùn lọ sí fúra rẹ ló
0: fúra o
1: ọlá tó jí fúra rẹ ló fúra ẹni tá n bá sọrọ tí n bá bẹẹ sọrọ mọ
0: o ẹ má bá mi sọrọ mọ ìyọ pẹlẹpẹlẹ tí ò bá mi sọrọ
1: jádátọ mi
0: àwọn èwọ ló dùn ẹ ní nǹkan wọn bá mi sọrọ
1: mọ.
2: Sade ku si oko mi
3: o bi yara igbalejo mi ati yara idana mi se mo to ya bi abitito
2: mami
3: sugbon duro na o se fi hypo nu ile ati tabili pelu awon bi ta tin dana
2: yin hypo ke
3: be ni awon kokoro efojuriki igbalero tori na lawa na se godo ma pese abo lojojumo pelu hypo
4: mo gba fa awon kokoro efojuri ta bobo ile re pelu hypo
5: Eje fun mi ni laji go arabirin e si ra aburo ororo ni ohun ti awon to wa ninu e ni temi o oro power oil ni mo ra papa julo won sese se apopelebe power oil tutun to tobi ni ilopo meji ju eyi ti won ti se tele lo
6: apopelebe ororo 90 ml power oil tutun 300 naira ire ni owo ore o si fani la poya

0: Hello. Awa ni oruko ibi te tin pe wa.
1: Omo ba de kunle lati alagbado.
0: Lati alagbado. An gbo yin sir.
1: Olorun ko sanu wa Nigeria.
0: Amen.
1: Ibi ti a te nlo ni pari pari ni pe ka se yawo on ka lo wo ro biro to ko to ojo adupo to ju. Ka to tuka. Ka. Mo ti ri yawo meta. Ta na wo ta pa o lu 5 million plus. Emi o gba ti e wo gba ti. Ibi ti a te nlo pari pari ni pe ka se yawo on ka lo wo ro biro to ko to ojo adupo to ju. Ka to tuka. Mo ti ri yawo meta. Ta na wo ta pa o lu 5 million plus. Emi o gba ti e wo gba ti.
2: Mo ba tuka. Lowo ba wo gbo.
0: Meta.
1: Lowo ba wo gbo.
2: Eh.
1: Ah, no.
2: Alaji Dr. Kasali Oyinlola, ito ma waye ni ilu Ede ni ojo

0: alhamdulillah won ni lagbara Olorun ba Olorun ko dile fun eyan re ati daru ojo kejo ton fe se ki Olorun ba ko Musa raba oku e bi won se ni alagbara Olorun bi se ni alaja ni mota babalola ni won fi ise na fi
1: Sura di ago mesun la gboro Olorun eja pade lori eto ireti wa ti Olalekan lo ko ni. Won to ri ege na ni oruko temi lori eforo lagba Imam Sat. Olu ege lo ko temi je. E se o.
2: On FM
3: 92.9. Eku de di asiko yi gbogbo eti to ngbo mi. Emi ni Shola Egberungbe. Lati le se Bex among communication le se ton ta ero ba ni soro lori jurisdiction eje fatiko kokko dupo lowo gbogbo awon onibara wa to ti ba wa ra awon ero ba ni soro wa ni dupo lowo yin owo yin ni consale apo e se n ba wa raja e de ku ife wa eje fi agoko yi so fun yin pe o ti jade nsin phone ise jade ni fun gbogbo awon ton wa android phone to well po to de ma sise the phone yi a pe le V45 is a smartphone WhatsApp, Facebook, Opera Mini, TikTok, Ibebe lo. Ko si nkan te fe ki Android phone ni ti o ni. O ni 2 gig or 4 gig RAM. O de ni 30 gig and 64 gig storage. O de wa extend to like 250 to 120 memory card. Bebashi. O ni 4000 mAh battery. To tu mo si npe battery e ala lo pe ni te ba ti se ati ba kokora. Battery ma lo bi odo meji si meta after the battery charge ton only 4G network only MP front camera and 8MP camera to tumo si pe camera e mole kedere te ba to ba o mole kedere ati waju ateyin only fingerprint sensor o de ni face unlock si pe e le mu e kain ke fi ti ti o se lomi to ma ba abi ke fi oju yin ke fi ti pa ki o de si afoju yin nikan loni it has type c charging point and 8 hour master for an improvement battery o tumo si pe high power yen o mo pe ai ni nkan to nlo lowo lowo bayi to jo ba ti ni ai in fact o se phone mo o de ni android version 14 android version ni e wa lori si bi meta e le pe ero ba ni soro wa ti e ba fe mo irere nipa phone ni 090-23-2-3-4-9-5-5-0-9-0-23-23-4-9-55 o si fun awon to fe ra ko sanwo e die cash ni elo ni ero ba ni soro ta san pa e ti 8000 naira ni promo price for now 8000 naira ale mu wa ba yin ni bi kibi ti e ba wa e ti ilu korodu ni office wa wa le anti kenny bus stop li ilu korodu gbogbo eni ba ti ba ara ero ba ni soro ebun wa nle iyepe fun yin ani solar panel yen e le fi charge phone bi meta si marun le ojo kan ko si pe e reti nepa e le fi charge laptop yin la ma fun yin solar panel yin 98,000 naira ni pro for now. O si anfani pe fe sanwo die die e ma sanwo to ba ti mu mi. Ofe de la ma mu wa ba yin. Libi kibi ti e ba wa le agbegbe ofe la ma mu wa ba yin. E ni sanwo moto. E kan si wa lori ero ba ni soro. Ti a fi le yi e kan si wa lori e. Abi ke wa se Bex Among Communication. Le ise to n ta ero ba ni soro ni lokan bale. E je sare pe ero ba ni soro yin. 09-2-3-2-3-4-9-5-5-0-9-0-23-23-49-55 Epe mi si 08-1-6-5-1-30-8-100 08-1-6-5-1-30-0-8-0-0 Ero ba nijeji lo wa lori WhatsApp e le pe wa sori e eni yara ni ngbe Yoruba lo so be e ba ri pe V40 ye ti kuro le V45 la tun soro npa e bayi iti wa ko to di pe promo price yen kuro le ile ise Bex Home of Quality Phone gbogbo eni ba ti ba re ero ba ni soro lo ma gba e o ba je le pe ero ba ni soro ni Bex Among lo ni ka so fun yin pe

ẹni a ma yin Ọlọrun to lori to se laye wa o po ta o le gbagbe elo la fe ka nu yin adipele wa kam yam di ra ko bi la le ko hi wala ki la le ko abi la fak de lo melo e ja pade lola o tu dijo gbe dali toko to rira won awa ndagbere pe ja pade atun pade awa nfori eto awa nfori eti atun mu mi ni wera nse sa ope ni Ọlọrun e ma ri gbogbo nkan fa Ọlọrun ki se lori ofe to ba ti fun e ma da pada fun pe lope ni Ọlọrun ki jeba o ki je fokere ope lo nje ohun awa ndupa yan logo ibure to se laye kaluku wa ani man songba koruko re sokan ayawo eyan tori eni kon tori ola ni ma baye je ma bebi je ma baluje o ma bimo ma baye je ma baluje ma da ori owo eyan po mo ra won ma so adu po mo ti pako ola ma wa nbe omo mi ko lo lori ibu baba to bi lo yawere omo mi ori daada lo gbe wale awon to bi lo bale je fun won bebi je won ba bi je won bara je won badugbo je won wa fi ti won ko ba won mo inu bibi osi to n bi eyan o fi n ba ola awon omo re je o ni gba won be titi ologbo omo re lo ma jula ewe je n da le ba won bi asa abadan lori pa e ka re ku ba te tin gbe le ise bond fm 92.9 stable of radio nigeria abala aerobics exercise la wa yi e ja sere idaraya ka gbon mo koja lo legbeda mo koja lo nkeja mo koja lo nkot bo ti ri awon eniyan ti won fo lotun ti won fo losi ba se rokun la robe ti ra won to leran lara atawon to gbe ti ofe asori ba se ra won to yoku bi pi to bi ta dedeji bella ara won pe ele ti ofe aluku se afẹ lafia lafia se ko ki pataki lari won ti won jog ntiti bo se ye ko ma ri niyan faye le ko ma jog ma sere daraya daada kisho na ko mi o gbe to e ko gba keje o gba bi to e ko gba eje lo di sori eyin o wo ko ara lo kun be agbora nu la ro doni eja nora daada la ro toni oye eja se jogging 1212 bi asa oniyan da lade 1212 lip high lip high high se ti dide oye dide lori ese yi 1212 keti eje keti asi lasan ye na to ni ere idaraya ko to di pe mo mu awon igbiyanju ta ma mu wa fun wa lose ose ja yan bi ologun daada

0: si lori pa koko nu wero yin ase lata do Olorun oba ati awon ton se akoso Bond FM lowo lowo ni ele ti o fe ti lo sotun o ti lo si Abdul Gafar my chief imam mo dupe lowo re mo ti bo je njo pa ti e nje je mo pe under 20 next world cup fakonet ti mo so won ni gege do gbin o lala olu akutukohu kudi oni men to sora won nitori pe China 1-1 ti awon jo gba ti a fe boju awon je koda Moses toja kona gba won omo nso oni seri han ta fe ba pade bayi olojo Sunday ni ifese won se yen lo ni o fi wi Moses Kaduku wa soro oni awon omo to nko jo bayi oni o emba foju di won awowo sugbon mo so wi pe enu lasako le ma fi egbodo ni ifese won se yen lo ni o fi waye Mosiku wa soro oni awon omo to nko jo bayi oni o emba foju di won awowo sugbon mo so wi pe enu lasako le ma fi se o egbodo mura daada ni nitori pe aduko so wi pe opo yan lo nbu enu atelu awon lati re ba se subu yakata ri New Caledonia ta fe doju ko yi eyin le se yaje tobi amusan ti mo daruko yi obirin to se ise takuntakun tokunrin sa fun ni je mo ere agbe aurire to wa lowo re oni baba le nikan ko igba sugbon omo orile de America nibi DJ Order Hodgs awon kafo ka ma tu fo igi nje meje le seju mejila ati winni meta le erin le ni adota n lo fi siwaju sugbon ipo keji lori omo America toruko re Jero 6 iyen se winni seju mejila ati metale ni ogun that's me 2023 in lo fi se siwaju Bobokaro jok nu asi we ota si so Gafaru mute so ayo ni mumi to ruko dare o ma nsoro oni seri awon ti ko wa ba de un te ba gbagbe to lu aroko dare in lo sese para po ma aye bayi sugbon o se gudugudu meje ati yaya mefa koda timu yen ti taore oruko re bi pe eni ti o ma gba the best player or the man ti o go ti ko lo koja lo Gafaru ati oni ba wa ku lo wa be
1: lori popo Bond FM na lash wa 92.9 ko to ri pe a lo se oke ka lo soke oko eja mu to sele lenku di o ti wa ni league agbabuta agba oju orilede wa Nigeria professional football ile to je ti match J3 ele ketari o ti bere npere u bayi ikọ agbabalu Doma United wo ma koju ikọ agbabalu Eyimba International loni ni e Doma Test Eyimba Metals fun gba koko lati koju ara won loni lo ma wa to ba di ola Sunday Abios ati Ikoroju City Boys won no be owo laarin ara won Rangers B and Batibarao FC yo figa gbega ku Khalifa yo ma wo yaja Benden Insurance Kwara United ati Kasina United awon na yo laarin ara won Niger Tornadoes Play 2 United yo figa Inter Lagos awon na fun igba koko wo koju Ikwa Sporting bi e bo ti wa niyan ni league ile wa ni
0: o sha ba bo ti tare mi sirin bayi je kin se papapa e fe se won to koja lo ni e ti agbala na lana injo je ma bo ba ti gbo fila ati fe ati falonika mama falonika jia odo lomuko lori papa se fila so pe a ki se gbe yin the Spain La Liga ni mo nso lowo Germany Bundesliga Union Berlin o mo nso ro ta ho fo oni sugbon e to be meta san eji eta sugbon Union Berlin la kuku gbianju awon ni coach sakadara ni o se lori awon ada ninu meta ti saka ho fo to fi jema eje ke se papapa Italy Serie 1 Fenicia o mo nso ro Florentina ni merin ni ko wole Fenicia yo sugbon Fenicia na ni awon na ni coach sugbon wa da meje pada mabu France League 1 Rennes ati Marseille ateli odo lo gba ko lori papa o nigba ti Rennes ni han ti wa ran lo toju ran lo ke to koja lo si England Premier League eje ke koja lo si odo Gafar imam mi to ke to si makura dada kilo wa nbe
1: olohun ba ni oke olohun ba ni fun wa se gbogbo omo se amo wi amo so akaimo iro nbe nta to wa to mo wiju wa lo ologun la won to ngbo wa le omoran to mo yu gini rawun ni iko agbabalu Chelsea

0: kede re fa awon iroyin lanu alana tori tilu lawon oluko ile eko awon ni won fi ngbajo ipe nu awon dun ojogbon so mo pe awon igbimo tori si eka eto eko ni won se ipade pelu go ipinle kaduna na ubasan ni ti won so mo pe won fori kokoso odun gba ibere ti won beere ati awon kudie kudie to wa lawon office at university na gbogbo ni won yo tun se owo ajele won yo disisan ibere ti won beere na ni won si be won ti buwolu won le awon yara akawi won to ti denu kole to wo to le ni egberun meta won ni gbogbo e ni won ma se kini no ma tun se won ni awon legbon se won satunse gbogbo e awon ise ti won nilo ti won beere fun ipinle kaduna to je university won na gbogbo e pata ni won se atunse sinu wero in Saturday Telegraph let you call aro e
1: inu wero in the nation laaro to ba je po lori oro owo la fi be je kin tele laaro tun nitori pe bi owo lo so lomoge bi ode do sala so
0: alaso tutu
1: won ni e lo ma for sasun ile bi aseji ibadan ani eye eyan e lo ma for sasun sasun pe sikisiki ma mi owo ti de o nje sapo awon wo ijoba po won ni to ba ti firun dudu sise o gboro firun fufun ko ma fi ma gbe ni won ni ijoba apapo to ba ma fi di osu kini ojo kini osu to nbo won ni gbogbo awon baba mama gbogbo awon ajele to ye po sile won ni owo na yo be ni je si son won ni opolopo owo lo je awon tin son tele tele laarin osu kini odun yin ojo kini osu kini odun yin ta won tin son won ni sugbo ni bayi awon tun ma tesi waju lori e awon ti paso pase fun gbogbo awon ajo tori si owo ifeyinti Nigeria lati pe gbogbo awon tun won sise tin joba ko rite ma ri owo won be jeyo nilu abuja lo ti jeyo nigbati won ni owo rogurogun kan 1.1 billion naira ni won ti tari si awon osise to ti feyinti ti won lo si bi 175 ni osise oba ti won ti feyinti laarin ojo kini osu kini si ojo kokanlelogbon osu kejo odun ta waye won lawon ti wa ni ti awon onideyin bo lori e tori pe awon o si ma waju o lori ati ma pin owo na fun awon osise feyinti awon o fe ki aba mama ti won si ise si orile ede wa Nigeria ku won ma lala se ti owo ajemonu won gba ni wero in the nation ekure nbe laaro yi
0: ninu wero yin Saturday Telegraph ati Saturday to jade lowuro toni ni won tin so di mimo wi pe baba ta to ni o baba to a ma deron ni di ni o opolopo awon ara ni opolopo ijoba ibile ni pile Eko ni won ma tin ke ijoba ipile Eko wi pe awon afara te npese ni pile Eko a ki moju to won ko si eto abo lori gbogbo awon afara awon nbe ni pile Eko opolopo pa awon irin aluminium race sisito melan bridge da won omo won yi omo janduku ni won ti ta mo cavengers won ti ko gbogbo e lo o awon to ye pe bola bola e ti mo won ka ma yorin ile ka ma yorin e lo ona ona gbogbo e ni won yan layo awon ti oro ko won ma ti so irongba awon iwe oyin eleyi ti oniroyin dayo aye yemi ati francis chuku ti won kojo ninu iwe oyin ti won wo gbogbo bi ilu eko bo ti se ri ati galamo sa awon omo janduku ti won ko dukiya ajoba ka se no fa waya no lo se no le gbe won ni kino ti e ma gbe ru ka di aluminium soju titi ko ma se kini ko ma yo gbogbo e won ni oni opolopo afara ti won se sipinle eko won ni gomina abajolu ati commissioner tori se eto ayika to kunbo wahabu ise nbe lo yo won na won afara won yo mo janduku lo osu sibe won ti yo ruma sibe o si nkan mi lomi nu o okan lara awon landlord lo so ni iwe iroyin alagba matthew ajala to je chairman olo landlord association o so ni iwe iroyin pe ha ma fura to nbe lu eko awon mo janduku ma ti ropo mo mo lu abi ni lu eko e fura o ke daju pe gbogbo awon afara wa e ma totoshi light sibe be asa ba mi totoshi light sibe e ma sayewo lori gbogbo afara o ti yo ruma palo sawon opolopo abe bridge ni pele eko to ye ki ijoba ipinle eko gbe awon tax force kan kale to je pe ise to won ma yo la ti won ma ma moju to niyan e ka oju we meji ni won fi ko ni we ru isa
1: la ro oju we ro yin te si waju la ro e bond fm la wa na oni baba awo ti ko ba ko fa mo fa fa run won ma run ni o
0: bẹ́ẹ̀ ni
1: o gbọ́dọ̀ ma kọ fa fa gbọ́dọ̀ ma lọ dáre lẹ́kọ̀ọ́
0: lóòrèkóòrè
1: wọ́n ní fáfún ìjọba àpapọ̀ wọ́n ní gbogbo àwọn olùkọ́ tó yẹ pé pàtí àwọn wo ìwọ̀wò àwọn wò pé ẹni yìí kò yẹ kó máa ṣiṣẹ́ olùkọ́ àwọn wá ṣèrànlọ́wọ́ fún un kàtà àwọn máa fi dá wọn padà lọ lé pé kí wọ́n lọ lé kí wọ́n má níṣẹ́ lọ́wọ́ wọ́n ní wọ́n ti ṣàwọn ẹgbẹ̀rún lọ́nà ọ̀tàlérúgba yẹn sọ́nà 50,000 olùkọ́ ló yẹ pé ìjọba àpapọ̀ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún wọn báyìí gẹ́gẹ́ bí àjọ tó rí sí iléeṣẹ́ ẹ̀kọ́ ni lórí olùkọ́ yẹn National Teachers Institute wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ ọ̀hún nílùú Àbújá wọ́n jẹ́ kórí mọ̀ pé àyẹ̀wò lórí ètò ẹ̀kọ́ tí wọ́n ní kó lọ kọ́ náà wọ́n ní wà àjọ tó rí sí ètò ẹ̀kọ́ lábẹ́ alákòóso fún ètò ẹ̀kọ́ ọmọ aláusa wọn ní ṣe rí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí àwọn darí pa sí yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ yìí àwọn fẹ́ kí wọ́n dá gájíá dáadáa

sudi ti kaluku so iru awon ti won ni fun awon eniyan ni ipinle ogun nba to nba obiti bi eru soro o ma bada pa bi odun so di mimo wi pe tegon ni e e idaba soke to lo lowo lowo ni ipinle ogun eni to le da bobo esuwaju ba no ni solomon adeola yayo fun di eyi le yonda ogun ipinle ogun le lowo lati ma se itoju re ni tesuwaju si ninu oro mo gbo mo gba re senator adeola yayi pe dupe pe okun lowo gomina abiodun bo ti se je olori ti won gbe ka 7202 kale bi etubitubi ti ero yi lori awon wu bi o se ri ero na to jo mo gbe oselu APC jedupo gomina nipinle ogun solomon adeola yayi se ri o pelu ifowo soya wi pe gomina abiodun ohun ni ja won ni tan mo ohun si ni ja won kule lati daju pe o la eto oselu ni ipinle ogun o duro ore oro aje ipinle ogun tesi waju igbaye gbadun awon eniyan o ni itumo senator adeola yayi tu kede wipe ki won lo fokan bale million ebo lawon se fun are bola metunu ni ipinle ogun awon ko ibo sodi awon daju wipe asola metunubu won ni itesiwaju ninu eto isijoba won oju pe o ese pele opolopo awon omo egbe oselu APC won peju pese sibi eto ka 7202 mega eleyi ti won pe akori re ni one people one voice one future oju pe ese pele ka ninu we iroyin Saturday Vangari la roye.

0: ku dede asiko yi gbogbo bi ti e ti lanfani ati ma gbo mi oruko mi la kan o ti gbogbo aye pe ni baba gbo ora olotu sara ti le se wa wa ni number 13 Akinwale Street off Thomas Alako ogba bus stop ogba ni keja ni Eko nbi ni ile se wa arun sara nikan le ni mojuto ati mu kodogun ati bere kodi ijogbon ka duro ka mo le duro ka bere ka mo le bere gbadun paja paja owo paja paja ese ti ba to si bo lese elomi ko ni mo elomi a ma ri tage tage bi eni to fe subu tabi bi omode to se nko irin tabi ara kuku tai tai tabi ko dabi pe ko si eje ninu ese tabi gbogbo ara mo arun sara yi ti se elomi bi arugbo ose gangan tabi ko ri egbe ara kan ku dele tabi ko ri die ko mo wa ibi ti yo fi dire be ni arun sara yi le fa ayogorusun tabi apele bi ara tita ara jijaje tabi ki nkan ma rin ka ki na go ara elomi ti o ti o mo pari o tabi ke gbe ara kan wu o ori fifa abadi ni te elomi tabi se wu tete ti pe fuya bayi ko mo bo wa si office ya ni number 13 Akinwale Street off Thomas Alako ni ogba bus stop ogba tabi ke pe ni sori 08 0 36 39 26 11 08 0 36 39 26 11 ti e ba de a fun ni ajegun be ni asayewo fun yin pelu ero ayewo balode ti o mo so bi ta won kan yi bi go si lu agu ara re opa mo si eyo laseju tabi ke yo yi mo jade dada ko mo se sere sere ati si awari lori ogun iseto to je pe laarin ojo marun e ti mo dupe fun olorun pelu arun iseto oto ni iseto be ni oto ni to suga eyi te yi ti o ba je o dupe fun olorun fun sara ni olorun fi gbe omi ateje kaakiri agu ara omo eniyan ti o ba lagbara tan o le ko ba eliri eniyan ti o mo irukuruku won tabi ri bi oye tabi ko fa idakole fọlọmọ okunrin se kan sun lo siga siga tabi ko ma le se rara tabi ki nkan ti e kere otito inu ati ododo ta fi se ise ninu ise wa mo so wa di asiwaju ti won na ba dodo ni akanwo baba agu ara olotu sara o dupe fọlọrun tasi ni ni number 13 Akinwale Street off Thomas Alako ogba bus stop ogba ni keja rigbe oko bi tabi ko ko ni sori 08 0 36 39 26 11 08 0 36 39 26 11 olorun ko ni fi arun ode wa mole o a o ma reti yin o dabo
1: FM 92.9
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
4: Kanyi ajubo sile mimo aji ki ishe fufa aji abia fe fi aye bi ki ishe Fui daun si opo esi islam Ta ba fe wari ri ajuna O dara ta ba ile ishe Tomo juu ture ri ri ajuna

0: Bedadi Pile Eko fun alaye lekunrere e pe Alukubra International Services Limited so 0803 501 6171 tabi 0817963535 Alukubra International Services Limited awon laba lo
1: nam eto asilat na ne gbaru lati pe ni Bond FM 92.9
2: Alukubra alhamdulillah jazakumullah khair Alukubra oni kama gbagbe inshallah gugu to kuti eyi ma fi oruko le fun wa jodun ni
1: na
2: koju bi
1: ose meji
2: mese meji lo kuti ose meji tan yan bayi ma gan kolon ko sanu wa ni so gugu ba se nsegun oju lori esin ati ta fe tun afisin olohun oba ta ba ti lanfan ta fe ta lokan ta fe lo te ba ti pe wa leyin to abi te pe number te mo ni inshallah e ba ti foruko le te ti san die ninu owo yen tori ki agboye ni pe ki nse gbogbo owo yen ni ke mu wa to ma so pe 10 million bi ape 8 million ni 7 million kini kan ni ke kan mu wa nbe e te ba ti mu wa nbe yen to ti rin le nbe te ti mu wa yen aji o ti wa ni akole pe e ma lo ni inshallah so ile sha lukuro te ba ti pe wa number ti temi te mo inshallah ka jo se ajo dun ni kolon ko ma se asin roro ki lo dun bi pe ki a ma se asila lati haram
1: inshallah
2: lati haram pelo bi sha nwa inshallah ta'ala
1: assalamu alaikum
3: wa
1: alaikum salaam akat. Na o ko bi da je npe wa.
3: O le bi abise.
1: Alaama mi nsa. Na ki bi ri mo ra so di glass ya lo paja.
2: Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Ibere ton bere yin bere to se pataki lopolopo ni am ka gba ile na to
1: down assalamu alaikum e parido yin e parido ni
3: hello hello
1: naam wa alaikum salam
2: ati gbo bere yen inshallah adam mi pa mo inshallah so gege mo shen solo oro pataki bere pataki oni ki olorun ba subhanahu wa ta'ala to shanu wa seri ogun pinpin ohun to ni se pelu ogun pinpin ohun to ni se pelu ogun pinpin
1: no
2: olorun ba ti shalaye sin alquran alkarim
1: no
2: kolon fun gba le mi gba tana afia te kan ba ti lo to wa fi nkan kale majemo akoko ta akoko ro ni pe eniyan se ko je wo ko je yan ni nkankan se to eni kankan wa lowo e ka ko da ete lori eto eleto ka ko da pada tori pe eru eleru eto eleto ni ka ko da pada se ta ba ti da pada tan awa wo nkan to wa nle a ko jo bye bye lo wa le a mo elekeji eleketa rada awa wo awon wo na wa nle tan ma jogun toto si lati jogun gbogbo en toto si lati jogun la koruko won kale la fi po won kale awon to to si yen atun wa wo elekeji lori won yen elekerin ta ma fa ma ka elekerin gbogbo an to si yen awa wo se won to si won se won si to si e mo se won are they still you know qualified se won to si se won si to si bi apere en to si lati gbogun o lo mo amo ti omo ba ti ye gere to ba ti kuro ninu islam ki baba yen to ku to ba ti kuro ninu islam to ti yegere to ti kuro ninu islam ko ni jogun mo tori pa nabi sallallahu alaihi wasallam pe la yarful muslim al kafir wa la al kafir muslim to ni jogun kafiri be ni kafiri no kin jogun muslim o ma ni o am gba to ti yegere ko ninu islam to o ti tan fun ni elekeji a ri pe boya baba abo mo abe nikan ni o gan lo se ku pa yen to ku yen en to ku yen lo se ku pa en to wa laye lo se ku pa en to ku yen o de fe jogun boya tori ogun gan lo fi pa ni boya o lo pa oko eni boya ko lo pa yawo eni boya mo lo pa baba ni boya baba lo pa omo ni fa a'udhu billahi min shaitanir rajim kono ko shoku aburu yen sele tan gbo dada to ba ti le se iru eni be ko ni jogun ti o ba ti je pe won ni awon adawo bejeji yi o adlimul islam wa sababu al mayit ti o ba ti se bejeji ni be won a jogun baba to mo ba fi le o dagba o ko dagba o o ni nkan to ma je ninu ogun o wa ni qur'an a joko ase wa ma yewo pelebe tebi ta fi yan ju gugu ton o ba tun ton to ba ku lawon bi ton wa pin to ba ku fa ni kan fi to ku kan fun awon egbon ehe awon egbon baba awon aburo baba ye be ni amole bi ti wole amo ngba ti baba ba fi le wa to mo wa fi le ti baba wa ba wa gugu awon egbon to je uncle awon aunty yen won ni nkan ta ma je ninu pele ba mu baba ati mama won ni anfani lati jogun omo won ton ba si wa ni ko ti won le je ogun yen ni wallahu ta'ala a'lam bara sadiq
1: won so nipa dua o lati
2: naam ibere nipa pe ale fi yoba abi ede mi ka fi toro nkan lowo olohun oba anfa asalaye daada seri oro e fe daru mo wa loju ngba kan latare pe agba pe olohun ba subhanahu wa ta'ala oni ke amashi adua o de so fun pe alquran na'azzalna alquran arabiyyan la'allakum taqilun la arba la so quran fun la arba na din la so edeyin te ma fi kiun la so fun awon afa wa so kun gba tan so sala wa mo yin anabi lo tun wa so pe aqrabul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fakthiru fi ad-du'a ipo ti eru wa to sumo lo ba ju oni po ti o ba fori kanle anabi de so po lo pa dua lori e eso pa la dua lori e se ngba tan so sala so fun wa ko so fun wa pe bilo kan ti li arabiya la arba ni ke so ko so be itume ti anfa gba pe atori irun ran yen o atori irun na fila o ibi ta ba wa nta fe toro bi apere nsin en ti o gba le ke koja to pe to fe bere le ke o ni yawo ustasu si o shalai si ehe won so pe abi ya ya ustasu la gba ya ti lo le ke o ti tan o lo mo fi lo le ke o mo se mbe ko ke wo laye ti eni yen omo e wa fe se orire kan o ni ke ba toro o ba ni ya se ma so ni laruba ya o mo kankan ti o so se ko ma sadua ni la fa so pe rara a le so ide wa ni ranpe ni nkan ta ba bi ke ka wa dori irun abori na fila boran yan ehe ka wa bere si ma ka ni SCOG eta erin nkan ta fe ni shuki ka so ehe ko da fa omo mi ata omo mi ata omo mi ata ma dugo mi ata won sise ile ise lori irun rara o nkan ta fe ni shuki na ni ka so amale lo ide mi lati so lori irun na wallahu ta'ala a'la tori pe ko si yato lori irun oran yan ati na fila lori pe awani waju olohun ba subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala a'lam
1: ba salama talif wakati ka shi ne assalamu alaikum 0706316 1916 etula anfani ati pe awon shegle ma to ba de lori eto lori 0028483735 tabi 0803392842 insha Allah ba se reti kawo pe a le reyo kan ejaba lo ni were le kan se lafa lati pe le yetu 0028483735 tabi 0803399 2842 eya to si eto yi Islam Media Communication ko to man kan sawun ya ti won wa ni ahamo se tore anu fun won eyin na le je alabapin omolewe lowo lowo Zenith Bank Islam Media PLC Islam Media Communication Zenith Bank PLC
4: Ajọ sile mimo aji ki se fufa aji abi afefe aye bi ki se fun idahun si opo esin islam ta ba fe wa rin ajo na

0: atemi atemi atawon atungo wa patapata gbogbo enu ta fi nfo ta fi ngugi agun agun
1: ami ase
0: e ko gun olode itujo lale ko mo tu de abere gbo lohun ti gun ni gbogbo ara agbara ojo ti bani ja ton ti gboju de eni koja apa keke mati oru lenu afi ni toni mati oni koja afi ma se tlein fun idan agbalagba nje mo de yan mi ni yan mi ni le mi ni mo de wa fa ile aparo ri gbagba ti gba ile awon awo mo de mi ti de olopolopo de lona fun ayide mo ba sale sale be nke bora igoro gbe ko ta ba ta lai jakuja bo lode nle laboro kokoro gbe jakuja lo ti mebi nuno oku edikudi lo ti wa di baki baki ba boni pak tin se beru ku wolo en se me se bi rin jako ale le ba abale mu an lo lati bo leyin o mo fa fa kore nle wa je ka lenu ko lopun lan tan agolo lan ariku edun ko ja la fi dagbere fe le ba so lode ko daro re teni won si ni o gbele tele julo re gba amadun ba ko no re gbo odun abi pe te n gbadun e pejo odun lo e te ro wa lo e pejo odun lo e teni fe to e pejo odun lo e te n ba gbe olorun ba ga e pejo odun lo e te wa n kan sa se olorun pe olorun se yin lori ati anfani lori eto e pejo odun lo asa ni ma dupe lodo olorun tori pe olorun fi wa sile olorun wa lowo olorun ti wa leyin olorun ba wa se ati ati he olorun pada leyin wa olorun adupe o olorun agbenga o olorun se yin lo ba o arun fire afope a ni nkan ta fe sha ka sa ma dupe lodo olorun tori pe te da ba mo nuro e da si mo pe da awon kan gbianju lati de ni ba wa se de ni won lanfani ati de ni bi se pe won se olorun abi boya ise ti won poju ti wa lo koda gan awa tun se ju won lo sugbon won ni anfani ati ore fe ta ni awon kan be to je pe o wu won o je pe ba se nsoro awon na gbo amo lati ko ta wa won gbo lafianu won ti ya danu ha en te n gbo wa laaro e ja dupe ha e wo pe tori pe ti jeun laaro yi e jeun ile to mo yi na ko ti be lo e jeun e ro nu pe ah e ti mo nkan te be je tori ko so lowo yin e ja ja dupe e be ile le ronu pe fe jeun yi awon kan be ronu nje o si lokan won ara tori eni ba gbadun ni ronu ko fun kilo mo fe je bayi abe yo mo ni pe eni ti aiso ba kolu igba mi gan o le ma ni imo lara pe bi npa ni e je ka ti bi arun bawo o le pe arun to je pe wo poju o na ni iba to je pe sasale nti iba ki mu bi ba ba de onje kankan oni wun je koda awon ti elero ti e so pe ma adun lenu oni dun ngba ti ba ba de ni mo se ma nso ngogo pe ah eni aiso ba kolu on ton yo jo paju sasale o pe ti na mu ni e ja dupe lodo olorun a fi yo awon taiso kolu sugbon e je ka ranti won ka se a ma ronu pe ah se ba won kan lo wa nipo yi lo ta wa na ma dupe ti wa lodo olorun olorun adupe o olorun adupe awa yin olorun wa logo tori pe olorun para leyin ah ah osu kini ma koja lo ikeje koja lo iketa ikerin ikarun ikefa ikeje ikejo ikesun la waye atun tin ba lo were were awon kan be ta jo beru su kesun yi won o de ni ti se ojo keje la re sa wa wa lagbara kan ni aba logbon ko ta da si
1: aba won dese loto
0: ori ofe ati anu olorun la riba
1: adupe
0: din ta se lai ma dupe olorun adupe o olorun adupe o tori awa ni igbagbo pe gbogbo bi se nlo yi ati ori ofe ta ni ati anu ta rigba olorun ni
1: olorun ni
0: olorun lo nse pe atun wa lanfani e te ti wa lori radio ta n soro ta won yen si ngbo tinu won dun olorun ni o ki sa wa na afi en to ba je pe nkan ti fes lopolo nikan ni o so pe olorun si olorun wa loju ise to nse ise re oba to n dara to wu adupe lodo olorun oba ti nje dara ti o fi wa dara ti oda eni to ri re oba pe nikan ni o so pe olorun si

Olorun se bebe o. Gudugudu meje on ya mefa Olorun se. O se ore fun wa, o si fariwa ba wa. Idinu to fi je pe an dupe lori eto re ni ti wa. Tori pe Olorun ba lo ba onire, to npin re, to si nfa irili wa lowo, ka ma hali awon eyan lowo, ka awon eyan si ma gbare. Te ba n gbe tewo o.

0: gbari lagbara olorun irin yo kari gugu wa gugu alarire gba aye oni fi re wa isapinle la se idume adupe lodo olorun bale kan si adupe gugu gba lati ma dupe lodo olorun tori pe olorun fi wa sile adupe lodo olorun to fi awon yin ma je yan teke wa to je pe awon baba won won do ti wa olorun lo se be awon baba ti won me to suwa won me ni o bi wa koda awon mo bi ta ti se wa won si mu wa mora won so wa di omo ya won won so wa di aburo won won so wa di omo won lagbara olorun olorun ni para leyin o olorun ni pin pa e si ni sise lagbara olorun adupe lowo yin o baba wa laji otun bade wale so bana balogun amo lore o olorun ba wa dupe fun yin e ku aduro ti wa ni gba gbogbo lasiko gbogbo eyin tori pe eyin se le fun wa olorun le nse fun ki se yan olorun loju eni aba wa san ile san tuda aso ile san re o inu yan ma dun ayoyo ma kun lagbara olorun ba
1: awa la so bana wale omo balogun o oko bola nle bebi o lady mara en baba oyin da o ina ni tun owo yin o oya ka re oya ka su ni suru le ni le sa u ba mo atan da balogun mo ni atan da balogun atan da balogun ezi mi ka re oya ka su ni suru le ni le sa u ba mo atan da balogun odile awara o awara ale awara o
0: baba atbo ni pe lagbara olorun ba e se ko aduro ti wa adupe lowo loye oye inu ga olusegun baba tunde gbogbo aye mo won se ariri mako awon ore won ton jo se dagbon mako won ni segun lawyer awon ton jo se ma pe won ni gbori e gbapa gbese gbe gbogbo de owo baba dami adupe pupo lowo baba yi tori pe gbogbo igba ta ba tin seto inu baba yi ma ndun gbogbo igba ti a ba ti wa seto ta won yen ba ti korin an so pe ka ma fun card pe o bere lowo pe aki lo de won o fi be so idi kan pato won kan ma so mi pe e mo pe orin o run lati ko mu daju daju ba won na ti gbinju oru tori en ti o ba ti gbegbo oru wa ru be lori lori se run lati ko ni won ma fi re je seri kin waka ko ti gbegbo orin kan o ke korin kan so pe e to se o se a si awo kan leyin bi odun meedogun o se mi ko ko be lori yo ka kan bo sori ade ka kan ma ko ni pe kini kan kini kan so pe o n seri kin waka kini n pe seri kin oba lo nje be ke ko wore ko fure ijoba ori mi baba lo iso lori baba yi ti wo awon nkan to n benu orin o pe ori orun lati ko won ni gbe ni ba ti ko ni to ba ti wa lorun ka ma fun card pe lagbara olorun ba ino ni to owo yin o gbogbo odun ta ba ti wa n se ibaje kerese o ibaje ajende o ibaje ileya o ibaje tunu awe o ibaje mo lodun nabi o ibaje odun ogun o ibaje odun ipe gbodun ta ba tin se ma ri daju pe awon sa se odun fun wa lagbara olorun odun le ma se e ni sofo lagbara olorun ba ino ni to we adupe lowo yin o orun na wa lo gbogbo osu pe eto yo gbodo ku e ni ku lai lai adupe ko lowo yin baba wa engineer peter to yan motosho small body big engine o motosho n be lode ero le baba o ama tasho ba lode ero le baba o eni kon bro lo yin pe ah doctor munsa ah e mo do engineer o motosho mo ni pelu aso ah eh e mo engineer abi ba kila fe se ah eyan la le mo lagbara lo e ni deyan yepere la se ma e ni deyan yepere eni yi eni eye ni o ma ara yi o ni te ko sa la yin abayo de man wo so funfun de man de fi la funfun de ba o bata funfun aye o ni te ko sa la yin inu yin mo inu yin funfun bi emu isalekun ni dabi takada ani o ti man jo mi loju loro baba ni pe gbogbo gba o ti man be lo kan pe ah bawo ni yo se ni jarakun yi gbe bawo ni o se ma fi ya je ni ro anigba won ma ri ko ko ya fa won yan won a tun ma saari daju pe inu awon eyan dun ni gbogba won se nu isa dun se o teyin lorun ti o ba teyin lorun je kin gbo ah baba ibanuju ni bayin lai lai a tun bo rin pe o lagbara olorun ba ah olorun ni pa leyin yin ngba ta lo je koko arugbo emi ko lo je koko arugbo omo to so lo je koko ah koko arugbo na ko ni pa yin lori lase mi e tu bo pe fun wa o e ma mo se e ba ngbo ewo funfun bata funfun o fila funfun sokoto funfun gbo olorun ni para leyin o lagbara olorun ba ino ni tan owo yin adupe lowo yin o alaji prince do oni ko johnson Binton Laye Construction baba e tu bo pe fun wa o e ma mo se o e ni sise o awon ni won je akowe eto ayeye ti awon ajo egbe NURTW e ka ti ko te ma n pe ni awon mo ni moto ama te ba ri baba yi eyan o le gba pe awon ni moto ni tori ko si wa panle kankan won so pe awon ni moto ipale ni won o ara won bale e ti e le gbo pe ya won ti e je ni moto ra mo aran ti pe omo ba ni won ko si ba se ri omo ba ta ni ra mi dansaki lagbara olorun ba e ni sise o e ma mo se te ba gbe ise fun bi nti la construction ba e lo simi e lo sun e won ni ise kan te nbe ta ma se be pari ise pe won ma pe mi kin wa wo mi e ma mi kan won wa lagbara olorun ba baba e ma mo se o e ni sise lagbara ba dupe po lowo yin o a dupe lowo evangelist bola odu bola aka bola odu baba olomi ofe ni gbe ri gbe inu won ma dun gba owo ton ba ti gbo wa ife un po agbara olorun ba e ma mo se olorun ni fe yin
2: amen
0: olorun ni fe yin olorun ni fe yin awon eyan ni fe yin na pe mo so le mo tan pe olorun ni fe yin tolorun ba ti ni fe eyan o ti talk wa lawon eyan to tolorun ba ti ni fe eyan ba olorun ni o fi ife ife enu yo fi soko ogbo eyan olorun ba ti pase bayi o ti tan nu on tegun niyan ti olorun ba ti ni fe eyan ko se nkan se da kan fe fi dabe ko fe fi teyan ri nitori pe alagbara olorun alagbara olorun mi alagbara ni jesu mi o oba to laye atekun re ni ikawo ko ma so nti ko le baba evangelist bola odubola nkan ti nbo nkan ayo yo teyin lowo ota o le pagidin re ayo le pagidin re owo yin le fi gba oju yin le firi ajemo ni o je fun yin la se edumare e ti ma ju e ma yo e ma yin olorun balogbo e ma so pe emi lo se yi fun olorun emi lo ma da lola ati be lo tori asiko wa ori fe ma gun mi ori ma gun mi pada adupe lodo olorun fun gbogbo en te ti wa le patapata
2: tori
0: eh ayin olorun lugo adupe fun eto re ni bo se n tesi waju aki baba wa ti won je gi wa le se wa bond fm ni ana alaji wa balade akosile ati pade ni jo ayeye eh fakaru fakaru islam ti after time gbefa ni ojo aiko sunday to koja lo oni baba gosh aki baba e ko adoro ti wa asiki baba wa ti awon na se te wo gbase iyen eh baba gbenga fatile e ku se olohun ni pin npa eh a ma tesi wa yule ni gbugba lati le wa patan lori tori ni ti wa gbin laki o e se ko adoro ti wa ero ni ko lo de gbugba la se edumare yo ma ba gbugba gbe ire to ti wole wo ni jade la se edumare a to ma ni ani mo ire la se edumare ire ni ti wa n tesi wa ju ni bond fm 92.9

kojumo lekan si arambara iroyin lo nde se ti igboyin lori eto re ni tiwa lati le se bond fm 92.9 ganiat belo ashiru lo ni royin yin awon molebi kan ni lo wisconsin le rupa awon nigba ti won ri ejo nla afayafa ninu engine oko won gege bi iroyin ohun ogbeni windy talk lo seye awari ejo na nigba ti lo yewo

adabi di shansha adi afon lojo ibi pete pete ono ni mo no se gba ni mo no se bu adi afun fadere ti sore egbi ifadere ma epe mi mo eni ti mo fi nfon ni mo fi ngungi ifadere ma epe mi mo SFA yi ko ni ju bayi lo ṣugbọn e farabalẹ tori pe SFA to ni tumo ni ifa ni enikan wa to je pe ohun ati ifa jo nsore oni ko nton ru bo daada ifa ni opo eyan si lo nba wi oni ki se nikan ifa ni kon ru bo ntori emi won ifa pa won eyan na ifa ni won be nikan rin to je bi ore ifa ni ki won sora tori opo lo fi ojuju ore to je pe ota ni won ifa ni opo ore teyin ti ro yi pe boya o fe

omo omo sun mo yin I se tori ati n lore o ṣugbọn tori ati se yin ni bi ni ṣugbọn nitori pe o fi ifafa oju yin mora ifa ni e ṣora fun won ifa ni ki ore na ko ma ba se yin lona ko ma se akoba fun yin bi fa si winu o adabi di shansha adia fon lojo gbin pete pete ona ni mo na se gba ni mo na se bu adia fun fadere e ti sore egbin ifadere ni ore egbin ni o pelu igbin wonjo ma rin ifanti e yen ifadere lage o ko ekuru laso di ifa o lowo o lese o lenu lototo ṣugbọn igbin enu kan na ti gbin ni ni ma fi rin ni ma fi jeun ni ma fi gungi bi gbe ba tin lo ibi kan ifa o pe bi fa ba ti pe baye to ba ni ko won dahun yo kan subolu le ni bi gbe ba ni ko won gungi to ba tin gungi lo to gungi lo to gungi lo to gbohun re to ba ni ko won dahun yen ni pe ti ifa ba ti pe to ba ni ko won dahun baye igbin o ja lo le ni ara won yin igbin yo fo igbin o ku eyi ti o ku nbe eyi ti o ba ku na won igbin won ma sojojo ara won ni le yan kaakiri mo be ni awon igbin yi won se nfarapa ni eyi ti nku o nku nu won eyi ti o ba ku o nsa isan won ba lo re dafa won le nikan ni won ba rin o lo nsin won lona won ni eyikeyi to ba tun pe nu won ti won ba tin lo abi to ba nje olowo ni abi to ba ngungi lo ni to ba ti pe won o gboro dahun mo igba to ba se ohun to ni se un yori ni ko to dahun bi gini ba ngun ni nigba to ba ngungi lo ti fa ba pe kokoro dahun ko re ko n doke to ko to dahun bo nje lo ba nje lowo ni ti fa ba pe kokoro dahun ko re ko n jeun tan ko to dahun bi awon on lojo igbin bi won se gba ikilo re o tu je pe won o ku sowo ifadere mo bi won tin bi won ba tin gungi lo ti ifa ba tun tin pe won igbin igbin o igbin ti gbe o ba ti dahun ah ti gun wa doke ko to dahun ifa a se won mo npe iwo mo se npe ki lo nse to fi je pe mo npe o to da mi lohun ah igbin ba dahun pe ifa to ba tin ni pe mo ngungi lo ma pe mi mo to ba ri pe mo nje ma pe mi mo mo lawon alawo to ti pe mi sakiyesi abo mo yi pe enu to n fi n fohun oun lo n fi n gungi ni en ti oun fi n gungi oun lo n fi n jeun enu to n fi rin na lo n fi n jeun lo n fi n soro lo n fi n se gbe lati gbaun ni awon ogbe o ti ku si owo ifadere mo no se ni ifadere dakun ma pe mi mo o ifadere dakun ma pe mi mo ifadere dakun ma pe mi mo o ifadere dakun ma pe mi mo enu ti mo fi n fohun ni mo fi

ni ṣe o ṣe gbe power bank gbangba yi kakiri ṣe wo ti gbọ nipa Redmi 17 Redmi 17 eyi ton sise bi owa go lati ogboro titi di ojo keji e kan pere si ni wa fi na si ara re Redmi 17 eyi ton sise bi owa go lati ogboro titi di ojo keji e kan pere ni wa charge re 7500 billion per hour ni battery re Redmi 17 e kan pere ni wa gba ina si ara re odidi ojo meji ba ko ni wa fi lo o to sibe o babambari re ni wipe pelu 22.5 watt o tun le gba ina lara Redmi 17 re sori ero miran ti o si ton sise yi po ojo keji ti o ba to akoko lati charge re pelu 45 watt iseju marun ni lugbo mere ni yo fi gba ina Mashe jaki uko jare, niyo Redmi 17 la yoloni, ki usi jay datu 7500 mAh battery. Ejiti yo gyofo di jojo meki gako. Kasi, ejike yile itaja Xiaomi store tuba wani ayika are tabi, ile itaja wala bashek mwa wako ratie loni. Redmi 17, un shishe takun takun.

0: le to tun te siwaju ni Monday FM 92.9 radio first wa ko to kari aye eh e be la ko jo won je tunde
1: oh
0: eni ni ojo kejila ni osu keson e ti won pe ni September 12
1: be ni
0: ka gbianju ka lo ki Mrs. 12-9 12-9 ni lojo bi Mrs. 12-9 ni Mrs. 12-9 o na ni aya mi Rashida Adebola Omowumi Yetunde Ajibola
1: Ayola Lego
0: ya David ya Woraola ya Yiwande eh iko ni won olopon la ni le won omo lu gan ni won ya ka mu lo
2: Ayola tuju Olaleka ya David woni mo nki o eku orire ayeye ayajo ojo bi emi o sopo re laye ko ma fe yi sopin ategbo atepelese tena iko ni won kesi iko omo olokun la iko omo olokun to so yoro akekuya ara agba san omo sibalowo eyo omo agoyan fodo ba mi epo yokoto ni kun ajifa mo duro duro owo mi o to sin mo bere bere owo mi o to sin afigba ti mo dagba le yeke ni sin wo si mi loju tin wo si mi lenu omo agoyan pupa falejo pupa oju ti mi oju ntalejo oju ntiyan oju ntobe ninu awo tan gana ikani ojigba omo okun oro awon eni ti ogbon awon eyan ti o moran won lo samajokun ola o ja mo won lowo o sajokun ola o ja mo mi lowo ntemi ki ma lowo lowo ki ma bi mo lemo kekere jara bale atekuru agba jara bale ajakara arugbo jara bale aran mo ran wu ran wu titi owo mi ku bebeje agba jara omo okun ola iko olokun ola akekuya omo oniyan odo pupa ki lo se tikun re o to bi ki lo se tikun re o fe igba to ojifa mo ake oni jara nikun re wa ku pelebe oni yan pupa o se lobe pupa ebi lo pa mi nile oni jara ti mo fi ro mo lokun esin ake kekere omo kerujo amoye abaji mi mojo ogogo mojo eresa mojo ofori te ero yo ko se aroju baba ku ero gba aso e lo san
0: to e seun wo happy birthday to you igbadun odun kan ni re ti wa nte si waju lenu na la fi bo si abala ti opon supo ti abala ti awon yo ti call fun wa awon ni ta ku wa de leni e ma gbo o doctor sikira ide barista fọlọ ba wa de le fun o wa de leni eh ologbe baba wa aruna isola banga ni agba o wa de leni baba wa professor chief commander ebenisa obe o wa de leni k1 the ultimate king wa sai de ma sha o wa de leni lai gbagbe ore mi Prince Abel Dosunmu Mega 99 e de ba be ko fun wa nbe o na ni ki e so fun wa 08132377749 08132377749 na ni ero ba ni soro ti a fi nseto ni aro yi e ma gbagbe o pe ibi ti a ba ti mu rin lo sile eyi kon ma tesi waju lati gbe ki se pe nkan ti olorin ba ti ko to le tun tun ko a fe awi tun ri asun ngbe le so pe ki eke ma sese awi tun ri aso nti olorun ba ti ko e to tele e kon tesi waju pelu rin ni 08132377749 e ko ojumo hello
3: hello
0: e ka ro sa uru pe tesi npe wa
3: Amzat
0: Abdulrahman lati papa ja o wo le fe ko fun wa nbe Room Belen ala jaba gan o oya o ta ba ti gbe lo le ma tesi wa jo e gba kokote ma wo le ri abi o ti ya o

0: Hello?
1: Hey, Carlos, sir.
0: Yes, sir. Olupe.
1: Oludotun ekun dayo lati mo se ku wa ku dayo lagbara Olorun. Eh ko orin eyo kan na lo ma kun le bayi. Abi?
0: Eh
1: mi ga 99.
0: Eh ga 99.
1: Oya o. Orin re o.

0: Lagos, Alele.
1: Okay.
2: Hey,
1: that is you
2: know.
1: Okay. Oda. I do plan your long.
0: Hello,
1: Yawani.
0: Any
1: company, Yawani Maradike. A caroma.
3: Yes,
1: ma. Okay. Okay, ma. Okay, ma. Yes, ma. Ah, okay. Happy birthday, advise you. E ku pale mo Olorun je so podun laye o e ni rola pe ni rola ni follow wa lo ni de ba yin o e so podun laye o e ra ma e se mo
3: ehe
1: ehe
3: mi won
1: ton
3: je lenu no mo to be ma pa won na ni won na boro lopo mo e kerun ni oko
1: won lo fun gbaja ni won lo tun gbe stove pe yan gbagbe o tun gbagbe stove tun lo gbe pe
3: ehe ma na
1: ye ba je ni o ehe nta wa so Wallahi come on lo do ko lo sopo come on lo sopo e
3: ko ma lo se lawo
1: ni
3: ma gba pada ko ma so do yori buruku
1: da to e se o e ni damu oju oni ti wa baba wa ni oluse oro na ni sasagun tade won ti pe bi baba tin se ni alaji ti se baba oni pe muslimi ni oni oni se olori mo ni pe awon je christian lawo se muslimi bo ti e ka ma se ni ti muslimi ba ri pe ya nje christian legbe un ran lowo bible ni
0: ife lowo
1: be ni oni eni keji re abi kini o pe ni bible
0: fe ran mo
1: ni ran wan keje gege bi ara re be na ni alquran ni so ni ni owo otun re owo si re egoji ile ogoji ile waju ogoji e ran won lowo eh e ja ma ran ra wa lowo e won ti baba isi olohun pe o pe wa kirun o pe wa wa ma joseph fun sugbon on fi se sadaka pe iya je won fe ki oje so gugu
0: e ba ba kan be ni se ni sugule bi ba na se subaru le n pe be ni subaru street na eh ona n gbe yan du lopo lopo alagbara si se ko ni
1: se ko ni ah
0: si sana je leli
1: ah
0: a gbe pe owo tabi gba te yan saudi arabia ni o ni koko se o le gbe mefa meje bi se gbe le lojojumo ni o ba fe mu meji ba fe mu merin yakwo mu lai wo esin kankan
1: oluwa
0: se to ni yakwo mu ni o ra bo le mu merin ko to mu meji ko so sapo pe to ba dile to ba je nto okunrin ara orin ni ara mu na fun orin yen se so le bi ba ba ma ni a mo ke ode ni pile kwara
1: aya
0: o lo je ri
1: wo gbe aki alaji amu ara wa CDS chairman Akin adupe obe ina tin se ni e mo se baba ke katakwa be dodo baba baba lolo ni edupe fun ati yawo ato won ni kan le fe dupe fun
0: olorun ni gbogbo gan ijoba ni ko le da se
1: gbogbo
0: na wonu ara o ja mo gbe duka mo
1: so
0: e ba ko firi wi pe o le nda yin laamu ni agbegbe yin komi dade wale salam
1: be
0: sta ko mara fi gbo oba o na si tari awon
1: e lo mo so be
0: e lo mo so won
1: the aris tola so fo ba ti na fo lo yi
0: ja mo le
1: hello e karo Ekaro iya gbagbo iya bread iya olojo bi ijejo te so fun gogo wa ati gbo o e ni damu e so podun la
0: a se isa modun asabodun se mi o
1: ami ami
0: Wura.
1: Benny. Wallahi. Benny. Go by the woman. The law. Oh, tell that yummy, I say, oh, I do power any damn. So I'm a key boy in at the bunny does it to that number. TF, you can meet me and you to 08033462512. A dear camera, sorry for our gege be way on my yakananiwa. TF, I will as major dancing on my babacananium.

0: alegbagbe awon iseese alegbagbe awon baba wa ti won duro ti wa le ise bond fm lati ori baba wa ni ilu eko alailuwa obari wanu aremo aki olu osu olale olowo eko baba fuad baba akin o lai gbagbe landlord wan bi kabiyesi oboluwa segun adeyemi ajasa akeyina kabiyesi o oba ogunronbi oni sasa silu sasa aki eyina ade ape lori bata pelese lai gbagbe baba mi oba dr slimon raji ashade oni ba eko ma feja yenja aki eyina gbogbo ayin ba le patapata ba le ilu nla oke odo ba le otun mara loye kende kale jaye gbogbo yin patapata adupe lowo yin ase ko aduro ti wa le ise bond fm gbogbo yin oba lade patapata aki yin lati le ise bond fm 92.9 ise pupo se tete si wa ni bayi a paluda eje ka lo sori eto eto mi tori pe ayokunle ajayi o ti wa nbi bayi ati pastor paul akinbolade bi ti won ti ma salaye fun wa awon ona ta fi le mo awon eto wa agbodun
1: Band FM

0: Abimola, Kolada Aleko, maybe Gbolohun Yoruba kekeke, Gbolohun Yoruba kekeke, Bolade wo oko lo si leko, Iya Olu lo si oja, yara ikawe wa tobi pupo, ise awako ni ise baba Ojo, oko ayotele po ni ilu Eko, ayoje igi ile itaja igbalode ko si ni ilu wa. Oni fi papo kon aga, a fi oba wa ga fi o fi o. O se ogun oju, o we lo kan ba ye ma ba wa ka lo. Bi omode ba la se bi agba ko le laki sa bi agba. Ile la wo ka to so mo loruko. Gbangba de kun kedere be o. Ile la tin keso ode. Aigba fa ni an wo ke, ifa kan ko si ni pa. Iwa ere re so eni. Bama wa ki ni owo ni na ni oni ilu ko ni fe ki o tu oni ju si koto ko ara iyoku lagba owo omode ko to pepe ti agbalagba ko wo kere bi mama nde nba ma wa we yo ba agbajun ma foko ni dana ojo kan la ko agbajo wa la fi soya ojo gbogbo ni to le ojo kan ni to lohun iwa re le so eniyan a se igbala nda fun igba eyin ni nda koko e ka re
1: a bi di olowe a

ohun ti iwa rere nse fun ni iwa rere ma nbu yi fun ni laujo iwa rere ma nso ni doga iwa rere ma nje ki a ri owo re iwa rere ma fini lokan bale iwa rere ma fun ni ni laujo iwa rere re so ni bi o kole ogun ti o ya iwo fa egbefa bi o ko ba niwa aso ni gbogbo won awon agbabo won ni obirin so iwanu o so pe ohun ko lori oko iwa rere lobirin fi ngode muro ore mi ki o fi iwa rere si ewuwo ise ji pani aise re ni abukwe ede ba te pa mose a doga de ni nla lawojo ninu igbe ni owo wa awon alagbara ni won wo beyin wa si de lowo do loro ni igbeyo oro ma fowuro sere ore mi ko ma ba fale sigba ise ti a fi aro se karakara ni gbe igbepo ola de te pa mose laaro ojo ki o ma gba da laaru bodola

0: a couple of there. Adjoined the initiative to resist institutional slavery and exploitation, IRHR, tipe fun ojulowo ijabo nipa ibalopo ati ibimo leka eto ilera atawon eto miran latodo awon oniroyin eni to je oga agba ajo na abileko omodele ibiyeye AJ lo pe ipe yi nibi eto idanileko olojo meji ti won fi se agbeyewo nipa ojuse ati eto awon oniroyin nipa ijabo to je ojulowo eyi ti won gbe kale fa awon oniroyin ninu osu keje odun 2026 yi abileko AJ so wi pe awon oniroyin ni ipa pataki lati ko ati lati so lati so ojuwoye awon araalu di tito nipa oro ibalopo ati omo bibi oyun sise ati sise awon omode wa ni sekuse o tesiwaju pe ajo IRISE yo tesiwaju lati se koria fa awon oniroyin lojuna ati ma se ijabo to jojulowo ati eyi to mu eri lowo ninu ise iroyin won leka eto ilera lorile ede Nigeria. Oga agba teleri fun ile ise Nigerian Ports Authority NPA abileko Adiza Usman ti pe fun awon agbeyewo kan lori oro owo ori lawon papako oju omi wa. Abileko Usman so wi pe owo ori to ti gbenu soke bayi ti wa fe so awon papako ati papako eti omi wa di jekuredi. Abileko Usman to je oludamoran pataki fun Are Bola Ahmed Tinubu lori awon igbese ati ipinu to si tun je Central Delivery Coordination Unit lo pe ipe yi nibi idanileko olododun ti le ise papako eti omi orile ede Nigeria ti odun 2026. Idanileko Ajo Maritime Reporters Association of Nigeria MARAN to waye ni ilu Eko. Abileko Usman wa ro awon oniroyin ajo yi lati tesiwaju ninu ise iriju won nipa ijabo iroyin to je ojulowo ti yo se agbega fun awon papako eti omi wa gbogbo lorile ede Nigeria. Igbakeji are ajo Nasima lori idagbasoke agbaye ati are Badagry Chamber of Commerce Industry Mines and Agriculture Basima Aliaji Yahaya Idris ti gboriyin fun ipinu lati ra awon oko oju omi nlanla eyi ti le ise Dangote Group n gbero re lati ma fi ko eru kaakiri awon orilede Adulawo ati Oke Okun. O ni eyi o mu adikun ba bi awon papako eti omi wa se kun akun faya fun eru eyi yo si tun mu alekun ba owo to wole sapo ijoba lawon papako oju omi. Aliaji Yahaya Idris to je onimo ijile nipa eto abo papako eti omi lo fi oro ilede nigba to nse iforo wanilenuwo kan ni Badagry ipinle Eko. Aliaji Yahaya so pe o ti pe tawon tin reti ki Dangote Group ra awon oko nla keru oju omi versus won yi nitori pe won ni awon nkan to to lati ni awon oko na. Gege bi alase ile ise Greenview Development Nigeria Limited GDNL ni papako oju omi apapa to je papako oju omi to lokiki ju to si gbaye ju ti joba apapo orilede yi yo si janfani re julo won ni awon ko oju omi versus yi ni yo ma ko awon eru ti awon eso asobode customs atawon eso miran yo ma gba eto ijoba ninu re ti awon to ni eru na yo ma sanwo eru fun oko oju omi na. Ajo Alabo United Nations ti seto idibo lati sun ojo gbigbe ese kuro lori Sudan Western Darfur nigbati ifarawuro si nlo lowo lori boya won yo tun won sile tabi gbigbe ese le na yo tesiwaju. Awon igbimo eto abo orilede elenu ma edogun na ni won dibo fun afikun osu kan si lori Darfur region lori oro bawon omo ogun lo te se gbe awon ohun ija oloro dojuko ijoba ile na ni Khartoum. Iditegbajoba yi ti Omar al-Bashir lewaju fun logodiyan iditegbajoba ohun tawon ologun ofufu atawon ologun orile idide ti won si kapa re pelu ifosuopo awon Popular Defense Forces lodun 2003 tawon omo ogun olote ta mo si Janjaweed ma to egberun lona odun eniyan ti o din die ton pa to lona odun eniyan ti o din die legberun meta eniyan safi ile won sile lo wa bi farasoko si asoju ijoba Sudan ni United Nations di ebi oro na ru u won di ebi oro na ru United Nations iyen ambassador Al Harith oni United Nations ko lase lati gbese le awon tori pe awon logun awon leto lati lo gbogbo nkan ogun to ba wa ni kapa awon lati fi doju ko awon lote ka won si pese alaafia fun awon eniyan ati dukia ile na kin to pari iroyin apapo toni egbo awon koko nu re lekan si ipinle ondo se ifidimule iku awon eyan 25 ti won dagbere faye nipase majele ijoba apapo ti bere si ni san ajele owo awon osise papako ofurufu orile ede Nigeria Airways ti won ti daduro lojo pipe seyin agbarijopo igbimo ajo orile ede agbaye se afikun ojo igbese le won lori Sudan so koni juba lo lori iroyin apapo to san yi Waidat fagbo lo lo tu iroyin emi e be lo je tunde ni mutika city gbo yin e ma ya se o
1: ejumare lodiri ewa

ya gazie onye nwa na ege ntị okolari elekere mbụ nke hie gere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ ụbọchị Saturday bali nke 12 n'ọnwa septemba afọ 2026 na nke taa na steeti Ondo achọpụtala ihe karịrị mmadụ 25 ndị nwụrụ site n'ịṅụ ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya. Gọọmenti etiti amalitela ịkwụ ndị rụburi ọrụ na ụlọ ọrụ Nigerian Airways kụrụ afọ n'ala ụgwọ iti aka n'obi. Otu United Nations agbatịkwuola oge maka mmachi amachiri ibubata ngwa ọgụ na mba Sudan. Ọ bụ n'isiokwu ndị a ka akụkọ ụwa nke taa hiwere isi tọntị n'ala ka ị nụrụ ya bụ akụkọ ụwa n'uju. Abụ m Chinedochukwu. Gọọmenti steeti Ondo emeela ka a mata na ọnụọgụgụ ndị nwụrụla na site na ya bụ ịṅụ mmanya mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ a maara ka herbal drink eruola mmadụ 29. E mere ka a mata na ya bụ njinji jiri na mpaghara Odigbo local government area nke steeti ahụ. Onye kọmishọna okwu ahụike dị n'aka na steeti ahụ Dọkịta Banji Ajaka bụ onye mere ka amata nke a na kure mere ka amata na ya bụ ihe ọṅụṅụ metụtara ihe ruru mmadụ 60. Dịka Dọkịta Jaka siri kwuo, mmadụ 3 n'ime ha nọ ka ọ dị ugbu a na-anara ọgwụ ebe mmadụ 27 bụ ndị ka nọ jewejewa dị mfe lawa lawa dị mfe. Ya bụ kọmishọna kọwara na pasentị 95 n'ime ndị nwụrụ ya bụ ihe bụ ụmụ nwoke nọ n'agbata afọ 16 na afọ 55. Dịka o mere ya bụ arụ rụgasịrị ọkpa na mpaghara Orita Odigbo Araromi Obu New Town Odole Okele nakwa Onikparaga ndị gasị na steeti Ondo. Ọ gara n'ihu kọwaa na ya bụ ihe ọṅụṅụ na-ebu ụzọ ebutere ndị a ọ na-emekpa ahụ isi ọwụwa ahụ mgbu ịkụjisi ahụ inwe nsogbu ịhụ ụzọ inwe nsogbu iku ume tinyekwara ihe ndị ọzọ dị iche iche mbụ nke na-enye nsogbu n'ime ahụ mmadụ. Aka na-achị steeti Lagos Maazị Babajide Sanwo-Olu agbapeela Ultramodern Hostel na ogige Lagos State College of Nursing dị n'Igondo dịka otu ụzọ ịgbakwu ume na agụmakwụkwọ na nzụlite ndị mmadụ na steeti a. Ya bụ aka na-achị steeti Lagos gwara ụmụakwụkwọ nakwa ndị nkuzi na ya bụ ụlọ akwụkwọ ka ha jiri akụrụngwa niile e tinyere n'ogige ụlọ akwụkwọ ahụ mee dịka nke ha ka o nwee ike rutekwa ndị ọzọ n'ọdịnihu. O nyere ntụziaka ka arụtọpụ mpaghara aka na-arụ ọhụrụ n'ogige ahụ iji mee ka ụmụakwụkwọ nwee ike site n'ogige ahụ na-eturu ugo digri dịka a ga-akwalite ya bụ ụlọ akwụkwọ. Aka na-achị steeti a kwuru na gọọmenti steeti a ga na-aga n'ihu n'ihiwe akụrụngwa maka mmepe obodo. Ka nke ahụ na-ewu bụ ka gọọmenti etiti malitela ịkwụ ijeri naira 18 bụ ụgwọ ejiri ndị rụburu ọrụ dị 2,700 na ụlọ ọrụ Nigerian Airways nkụrụ afọ n'ala. Ị ga-echeta na o nwere mgbe Nigerian Airways bụ ụgbọelu mbụ ya ka ama na Nigeria, mana taa ụdị ihe dị otu a adịghịzi. Onye minista okwu ego dị n'aka na steeti n'ala anyị bụ Taiwo Oyedele mere ka amata nke a mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'ogige Federal Ministry of Finance dị na Abuja. Maazị Oyedele mere ka amata na 200,100 bụ ndị rụburu ọrụ na ya bụ ụlọ ọrụ Nigerian Airways ma bụrụ ndị nọ na batchị nke mbụ ruo 7 bụ ndị natagoro ego nke ha ebe ndị ọzọ dị 600 bụ ndị nọ na agbata batch 8 ruo 9
bụ ndị a na-akwado ịkwụtọpụ ụgwọ nke ha ka ọ dị ugbu a. Onye minista ahụ mere ka amata na ịkwụ ụgwọ a so na otu ntụziaka nke President Bola Tinubu nyere iji gboo ụfọdụ nsogbu ndị dịgoro kamgbe erite oge. Akụkọ ụwa na-eru gị ntị site n'oge ndị Igbo, Bond FM 92.9, GRA Ikeja, Lagos. Ụlọ ọrụ National Emergency Management Agency adọọla ọha obodo aka na ntị bụ ndị bigasị na ikpere mmiri na steeti Anambra ka ha mụrụ anya ka azụ maọbụ sikwa n'ebe ahụ kwaralie, n'ihi na a na-atụ egwu na osimiri Naija ga-eto karịa ka ọ na-etobu na mbụ ma nupute. Ụlọ ọrụ NEMA site na njikọ aka nke ụlọ ọrụ Anambra State Emergency Management Agency nakwa Nigeria Red Cross Society gara leta nọ ka ya bụ osimiri Naija si wee na eto eto na-aga n'ihu ma nye ya bụ ndụmọdụ, ma dọọ aka na ntị ka ọha obodo kwụsị àgwà maọkwa na ikpofu ureure bụ nke nwere ike kpasu ide mmiri. Onye isi ụlọ ọrụ NEMA ngalaba nke Enugu amara ka Priscilla Madukwe dọrọ aka na ntị a mgbe ha gara nleta na mpara National Inland Ways, mpara National Inland Waterways nke dị n'Onitsha, bụ ebe ha njikọrọ ọnụ gaa lelee ka osimiri Niger si wee na-eto, ma dọọ ọha obodo aka na ntị ka ha mụrụ anya adịghị ama ama. Ụlọ ọrụ Federal Gọọmenti etiti agwala ndị nne na nna nakwa ụmụakwụkwọ ka ha dere duo enweghị nkụjọ ọbụla dịka a ga-amalite agụmakwụkwọ nke ọhụrụ ụbọchị Mọnde bụ abalị 14 nke ọnwa Septemba, ma kwuo na a ga-enwe nchekwa ma gwa onye ọbụla ha tụla egwu. Onye minista okwu agụmakwụkwọ dị n'aka n'ala anyị Tunji Ala Hausa n'ozi o zipụrụ nke onye bịanyere aka na ya bụ Director Press and Public Relation Federal Ministry of Education Bori Owo Folashade gwara ndị nne na nna na ụmụakwụkwọ ka ha kụla emela nkụja n'ihi na ezigbo nchekwa tọrọ atọ ka dị n'ogige ụlọ akwụkwọ kachasị nke ndị ọha obodo nwegasị na ime obodo dị iche iche. Maazị Ala Hausa mere ka mata na nchekwa ụlọ akwụkwọ dị iche iche bụ otu n'isi sekpụ ntị gọọmenti etiti ji n'aka ka ọ dị ugbu a. Ụlọ ọrụ ndị uwe ojii n'ala anyị adọọla aka na ntị megide nzisa ozi ahụ na-aga na wara ịntanetị nke na-ekwu na akwadola njikere ịzụlite mmadụ 50,000 ndị a ga-ewe n'ọrụ uwe ojii ọhụrụ, dịka onyeisi ndị uwe ojii n'ala anyị Ọlajide Disu si wee bịanye aka. Ha mere ka mata na ozi ahụ bụ nke adịgboroja ma kwuo na ya bụ ozi adịghị ama ama na-agagharị n'ọwara WhatsApp nakwa ụdọ nzikọrịta ozi ndị ọzọ, ma bụrụ nke mbụ asambodo ndị uwe ojii bụkwa nke e denyere aha IGP Olatunji Rewan Disu dịka onye na-ahụ maka ya bụ ozi. N'ikpeazụ, otu United Nations Security Council abịanyela aka nkwekọrịta ịgbatịkwu oge maka mmachi amachiri ibubata ngwa agha na mpaghara Western Darfur nke mba Sudan, dịka mba Amerịka dịka aka na-enyocha mmachi ahụ mba Amerịka na-achọ ịmachi mba ọbụla ịtụbata ngwa agha n'obodo ha. Ka ọ dị ugbu a, otu 15 Security Council members bụ ndị bịanyere aka maka iji otu ọnwa gbatịkwuo ya bụ oge ka na-ekwu na a na-atụ anya ịma ma ga-atọghepụ maọbụkwa mechie ya kpamkpam. Ya bụ Security Council nyere ya bụ mmachi mgbe e nwere nsogbu na mpaghara Darfur nke mba Sudan n'afọ 2003. Ka ọ dị ugbu a, gọọmenti mba Sudan na ndị agha nnupụ isi nke mba ahụ nọ n'ọgbaghara kemgbe ọtụtụ afọ ugbu a. Tupu anyị apịachie akụkọ ụwa nke taa, ṅaṅụọ ntị ọzọ n'isiokwu ndị ahụ anyị jiri mara akụkọ. Gọọmenti steeti Ondo akapịala ya ọnụ na mmadụ 25 nwụnyụrụ anya pii site n'ịṅụ
ọgwụ adịgboroja nke mgbọrọgwụ na mkpu akwụkwọ. Gọọmenti etiti amalitela ịkwụ ndị rụburu ọrụ na ụlọ ọrụ Naijiria Airways ụgwọ ji ha kemgbe ọtụtụ afọ ugbu a. Otu United Nations agbatịkwuola oge maka mmachi amachiri ịtụbata ngwa agha na mba Sudan. Ekele m Wydad Fabo bụ onye chịkọbụrụ akụkọ ụwa na asụsụ Bekee, ebe m onwe m Chinedochukwu tụgharịrị ma gụpụtara gị n'asụsụ Igbo. Imela maka ige ntị.

0: ndị a ga-emesikwanụ m ike o. Ehi atọ na otu nde naira ka m ochinze were lawa. Ndị eze ọdịnala, ndị ọzọ, onye mara ihe ndị ha ga-asị nweta. Ndị obodo n'onwe ha ekwubeghị ihe ọbụla. Ugbu a nwunye m akwakọrọla gbapụ. Ọ dịghịkwa onye ga-asụrụ m tara ji n'abalị. Ụmụ m ebegbuola onwe ha n'akwa. Ego ọbụla afọdụzi m n'aka. Ego m niile agwụchaala. Ọ bụ ka ichi ọzọ na-esi adị. Aga m akwakọrọ gawa Lagos ka m gaa chọwa n'ọrụ oyibo. N'eziokwu, aga m echekwaba ego ọbụla batara m aka ugbu a nke ọma. Akụ ọbụla m kpatara, mụ na ezinụlọ m ga-eri ya.
1: A na-eshi ka a na-eshi, a na-eshi.
2: Ọ zụọla fon Oshibego nke taa. Ndị nụrụ olu ha gụnyere Papa Obi Nnamdi Ezokoye, Mama Obi Ọdịmara Ukegbu, Obi Chinedu Nwachukwu. Ọ bụ Ụzọma Emenike dere ya, ebe Nnamdi Ezokoye haziri ya. Oshibego ga-abịakwara gotu ugbu a n'izu ụka ọzọ n'oge ndị Igbo Bond FM 92.9 na Lagos. Ma ka ịdebata ejije nke gị maọbụ isonye n'ime ya bụ ejije eme, tinyere iji ohere a wee gbasaa akọrọ eji mara gị, kpọọ Nnamdi Ezokoye n'akara 08024093875. Ọzọkwa 08024093875. Ndewo.

0: anya batakwala n'oge akụkọ na egwu mgbe anyị ji akọpụtara gị egwu ndị ahụ nwere akụkọ amamihe n'ime ha iji kụziri gị ihe. Abụ m Nnamdi Ezeokoye. Na nkịta a, eze akụkọ na egwu Gentleman Mike Ejeagha ga-akọrọ anyị otu nwoke aha ya bụ Agbaizu si jiri ọnụ ya kwutere onwe ya ọnwụ. Ọ kpọrọ ya Elulu Belube.
1: Elulu Belube.

0: Ọkaba akụkọ na-egwu na-abịara gị ka anyị marazie ka ọnụ agbụ izu siri butere ya ọnwụ. Aka m bụkwa Nnamdi Ezeokoye.
1: O nwere egwu ụmụ agbọghọ obodo a na-agba. Onye na-egwu ụzọ ya bụ egwu bụ Mkpọna. Etu egwu si atụwa oge gboo na mụ, onye ga-egbu ụzọ egwu Chiọra ma ọ bụ otu ga-egbu na ọjee na nkịtị ma ọ gbalaka wee jee n'ive ga-eyie. Ewee jee gwa nna Mkpọna, ya bụ nke na-akwụli ụgwọ nna. Si anya weta ife ka e wee mekwa ya di ya nwaanyị na ndị ọzọ emekwasịgokwa n'ụmụ nke ba. Ebe a ka ọ nọkwa ọbụ agbụ izu nwebakwa iyi ọzọ. Mkpọna si na ya ma atọ ji n'aka ya nke bụ na ya ma ya mụ ese ụtaba n'aka ya ya na-akpọ ụtaba na ya ma aṅụ mmanya. Olu ebe o jekọ ite ya bụ egwu ya nwụrụ na ọnwụ ya ka ya ndụ ya mma. Olu ka m ekwusi ya bụ okwu mbasi agwa eluwe elu n'ime ndeeli. Mkpọna wee kunie gụba egwu a ngafe akụ nwa ọ.

0: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar A wannan makon shirin ya mayar da hankali ne kan gudunmawar da gandun dazuka ke bayarwa ga ci gaban muhalli. Shi dai gandun daji ke bantaccen waje ne da aka ware domin shuka bishiyoyi, kare dabbobin daji tare da samar da itacen katako da makamantansu. Gandun dazuka na bada gudunmawa mai tarin yawa ga muhalli, musamman a fannin tsarkake iska, daidaita yanayi da kuma kare ƙasa daga zaizayewa. Haka kuma bishiyoyi na fitar da iskar oxygen tare da haɗiye gubar carbon dioxide, kana kuma suna samar da wurin zama ga namun daji. Sauran gudunmawar da muhalli ke samu daga gandun dazuka sun hada da iska mai kyau ta hanyar rage gubar carbon, hana ruwan sama ko iska wucewa da ƙasar noma, da kuma tace ruwa a cikin ƙasa tare kuma da samar da mazauni ga dabbobi da tsirrai. Dr. Muhammad Nasir Yusuf shine shugaban hukumar bunƙasa yawon bude ido na jihar Bauchi kuma tsohon janar manajan shahararren gandun dajin nan na Yankari. Yayi mana ƙarin bayani kan gandun dazuka da gudunmawar su ga muhalli.
1: Najeriya tana daga cikin ƙasa wanda Allah ya albarkace ta da gandun dazuka iri-iri, kuma a kowane yanayi ko kuma kowane irin tsari na muhalli akwai irin dazukan da muke ciki. Yanzu misali idan mun dauke kudancin Najeriya, za mu samu mafi yawanci kurmi ne, abinda Bature yake kira Basin Complex. Idan mun duba kuma tsarin arewacin Najeriya, za mu samu Sahara ne wanda akwai bishiyoyi amma ba su da yawa kamar na can, wato wanda ake kira Chad Formation. Idan muka duba a Najeriya, muna da dazuka daban-daban. Yanzu na ɗauko misali, zan fara da nawa, shi ne Yankari. Gandun daji ne wanda tana da faɗin murabba'i 2,244.10 a wannan dajin kawai. Idan mun duba gefen mu Lamegoro, mun yi iyaka da Falgore, ita ma babban daji ne. Sannan bayan Falgore a nan arewa maso gabas akwai wannan daji wanda ake kira Sambisa, wanda ita ma tana da faɗi sosai. In muka shiga akwai dajin Sarauniya da yake jihar Jigawa. Idan muka duba ta Cross River, akwai sauran dazuka kamar su Ukoma National Park, akwai Gashanka Gunti da take Taraba, akwai Kayunji, akwai dazuka gaskiya da dama da Allah ya albarkace mu su a Najeriya, wanda har ila yau muna alfahari da su. Ko kwanan nan ma an kirkiro wasu sabbin dazuka wanda kwanan nan gwamnatin tarayya da ta dauke ɗawainiyansu, kamar a jihar Niger da Zamfara da sauran wajen.
2: Yanayi ne gudunmawar su ga muhalli irin waɗannan dazuzzuka.
1: To, wannan dazuzzuka kai tsaye tana taimakawa muhalli wajen inganta rayuwar ita muhallin da kuma mutanen rayukan da suke cikinta. Misali, kamar gandun daji, in ka je zaka ga yanayin iskansa ya sha bamban da na cikin gari, sakamako kyawawan bishiyoyi da muke da shi wanda suke gogayya da irin mu'amalanmu, kamar abin da ya shafi shakan numfashi, canjin yanayi da sauransu. Kamar a cikin gari za ka samu akwai inda hayaki yana nan, ƙara yana nan, abubuwan murhu in an dafa abinci hayaki zai tashi. Motocin da muke amfani da su da injina da muke amfani da su suma suna ba da nasu gudunmawa wajen samun abubuwa daban-daban. To, saboda haka duk waɗannan tsare-tsaren har ga Allah suna taimaka mana 100%, wanda kuma suna ba mu goyon baya da haɗin kai da nasarori wanda sun inganta yanayin, kuma yanayin tana da kyakkyawan sakamako wanda muna samun dami ido sakamakon wannan.
2: Kuma za mu iya cewa akwai kalubale da wayan da zuzzuka a Najeriya suke fuskanta a yanzu?
1: Akwai kalubale. Na farko shine maganan da ya shafi canjin yanayi. wannan canjin yanayi kai tsaye yana shafan wa'annan dajujjukan sakamakon ɗabi'u da irin tsari namu da muke da shi. Na farko shine akwai mutane wanda suke sassare bishiyoyi, akwai mafarauta da suke matsawa namun daji, sannan kuma akwai kamfanoni wanda suke fitar da dogono ya gurɓata mana ruwa da yake kai wa dabbobinmu a ruwan sha da kuma kifayen da suke ciki. Shine babban kalubalen da muke fuskanta.
3: Muhallinka, rayuwarka.
0: Wasu ƙarin amfani ko kuma gudunmawa da gandun dazuka ke bayarwa ga muhalli sun hada da samar da matsuguni ga dabbobi, tsaftace iska da halittu irin su ƴan adam ke shaka da sauran fa'idoji. Sai dai masu shiga gandun dazuka da dama na ɗaukar gandun daji a matsayin wajen shakatawa ko bude ido kawai, ba tare da sanin sauran amfani da muhalli da sauran jama'a ke samu daga gandun dazuka ba. Malam Dallami Adamu jami'i ne a kungiyar jakadun kare muhalli ta Najeriya, ya tabo mana wasu daga cikin fa'idojin ziyarar gandun daji da amfanin hakan ga muhalli.
4: Da yawa mutane suna ganin zuwa yawon bude idanu da shakatawa kamar wani abu ne wanda kawai mutum yakan yi tunani kawai don yana da kudin banza, ko kuma yana da kudin da ba zai amfani da su ba, ko kuma yana ganin ya samu kudi da yawa zai iya wannan ba. Akwai addinance canjin wuri da kuma tafiya magudin ilimi ne. Ka canja wuri zuwa wani wuri inda baka saba rayuwa ba, sai ka kai kaga ka zama wani abu daban, ballantana a ce gandun dajin Yankare inda ya kunshi abubuwa da dama. Na farko akwai dabbobi da kai baka ganin su a kusa da kai, sai ka gan su a talabijin ko ka ji labarin su a takardu ko a waɗansu mujallu, irin su giwa, irin su zaki, irin su gwammaza da dai shauransu. Wasu gwaggaye da biroyi duk gabaki da akan same su a wannan wuri, wadda ba safai kakan gan su ba a inda kake rayuwa. So kaga nan dan canjin rayuwa, yau ka gan su ka dan jin murna, ka dan yi farin ciki, kaga dan wani abin da ke faruwa. To dan wani abin da kake samu, kwakwalwarka yana jin daɗi, kwakwalwarka na samun nutsuwa, kwakwalwarka yana samun hutu. Sa'annan abu na biyu shine ganin daji, zaka ga daji, kaga bishiyoyi kala kala, kaga ganyayyaki kala kala, kaga tsirrai kala kala. Dama idanu yana bukatan ya ga abubuwa kala kala, ba abun da ya saba gani kullum ba. To wannan yakan kawo nutsuwa cikin wato kwakwalwar mutum, har kaga ya ji daɗi. Sannan na uku, a gandun dajin nan akwai ruwa wanda idan ka shiga wannan ruwan kai wanka ka fito, sai ka ji ka daban, ka zo ka kwanta ka ci abinci ka yi bacci. Wato in ka tashi sai ka ji ka zazzabin ma kaman babu, gajiya babu, wani tunani da kake yi yasa kanka yayi nauyi, sai ka ji saka yau kake. Sa'annan daga nan ma zaka iya gane cewa yaro idan ya ga wani abu kwakwalwarsa ya fi kamawa, wannan bishiyar kaza ne, wani biri goggo ne, wani zaki ne bai taba gani ba, sai in malam ya gaya masa a makaranta ko wani darasi ya biyo, wannan giwa ce. Akwai iskan da kake shaka da babu baya gurbata da yawan ababen hawa a cikin dazuzzukan. Sannan again akwai wasu tsirrai wa'inda suke kawo wani irin sanyi, da wato natural sanyi da mutum yake samu, wanda jikin mutum yana amfanuwa da wannan yanayi.
2: Yawa me ya kamata a ce mutane masu sha'awar zuwa irin waɗannan wurare sun ɗauki fa'idar zuwa irin waɗannan wurare na yawon bude ido? So abinda ya sa ne wannan tambayar, saboda akwai waɗanda sukan ji kawai a matsayin holewa ko shakatawa kawai, amma ya kamata a ce a kalli fa'ida ko muhimmancin zuwa gandun daji.
4: Ba shakka kwarai da gaske, ai kowane irin yanayi sai ka samu mutane sukan fassara shi ko sukan dauke shi da yadda su suka ga dama. Misali, wuka zaka iya yanka kaza a ci da shi amma kuma sun wannan wukan kuma zaka ga wa'ansu sun yi amfani da shi ta hanyar da bai dace ba wajen wato cutar da wa'ansu saboda ka ya danganci yadda mutum ya kalli ko ya dauki zuwa gandun daji ko kuma irin wannan ziyartar wurare
0: muhallin ka rayuwarka daga cikin mutane akwai waɗanda Allah ya halicce su da sha'awar ganin dabbobin dawa a cikin muhallinsu na asali da yadda suke gudanar da rayuwa ta zahiri Musa Muhammad Dambam wakilin tarihin masarautar Dambam a jihar Bauchi yana daga cikin irin waɗannan mutane da ke sha'awar kai ziyara don ganin yadda dabbobi ke gudanar da rayuwa a cikin daji kuma a cewarsa ziyartar dabbobin dawa a muhallinsu na taimakon mutane a fannoni da dama
5: duk wanda ya bar cikin gari ba ni ba kawai ko ya bar garin su ko ya bar kasar su ya zo gandun daji to ya zo ne na farko ya kara tabbatar da a girma irin na Ubangiji sannan kuma ya ga ikon Allah daga jikinsa kuma ya samu wani nau'i na lafiya da kwanciyar hankali da kuma saita kwakwalwarsa ta yadda za ta dawo fresh kamar na yara kanana
2: kamar yake nan kake nufi
5: yawa shi wato dabba wanda yake zaune a gandun daji ka ganshi yana shawajin sa kadai to wani abu ne da zai burge kai kwantar maka da hankali kuma ya fadada maka tunaninka domin kamar yanzu mai irina a gida kawai ina sha'awar yin kiyo to dabba na gida ma da ake kiwonta idan ta shiga ranka zaka ga ko da daddare ne zaka taso kana zagaya ta kana ganin lafiyanta kuma baka sha'awar kai ta daure ta wani lokaci ba kawai kana daure ta dan ta je ta kiyo bane a kana daure ta dan ka ganta tana shawagi cikin yanci sai abun ya kwantar ma da hankali ya burge ka to balle kuma aka ce damun ita wannan dore ne kiwon Allah damun tana nan gatanin a cikin jeji tana yawanta ba ruwanta da kowa kamar yadda kowa ba ruwansa da ita kuma wani ikon Allah zaka ga bishoyi kala kala wanda ita suna mun dajin nan suke rayuwa a cikin su kuma in har ilimi kace so ka samu musamman akan abin da ya shafi magunguna to idan zaka na bibiyan numen na wannan namun dajin to zaka iya gane wannan bishiyan tana iya bada maganin kaza kaza kaza kaza saboda zaka ga dabbobin a lokacin da suke jin yunwa sun taru a jikin wata bishiya a lokacin da suka koshi kuma zaka ga sun tafi wata bishiya a lokacin da basu da lafiya zaka ga sun je jikin wata bishiya a lokacin da suke jin ishiruwa zaka ga sun je wani ruwa amma lokacin da suke son yin wanka ko da ruwan guda ɗaya ne zaka ga kuma ba ta can inda suke sha za shiga su wanka bai kaga sun kewaye sun koma ta can a lokacin da kuma basu da lafiya sai kaga sun sake zuwa ta can sun shiga a lokacin da kuma wata dabba ta aihu in mai aihuwa ne ba tunda akwai mai koyi akwai mai aihuwa to lokacin da wata ta aihu zaka ga kuma yanayin jegon su ta wani har yana dan kaman cecceniya da na dan adam to wannan in baka je ka gani ba ba zaka tabbatar ba kuma shi gandun daji yana da bambanci da gidan zu saboda gidan zu killace su akai ake musu training kamar yanda kake yi wa gidanka a dabbobinka na kiwa gida amma shi na gandun daji ko tsuntsu ne ka gani kawai in ka tsaya ka ganshi yanzu a gandun daji ne fa zaka ga wani tsuntsu yanda ka san jirgi haka yake sai yayi gudu a ƙasa kafin ya tashi in zai tsaya sai yayi gudu in zai sauka sai yayi gudu a ƙasa kafin ya tsaya so saboda haka wannan wasu abubuwa ne da in baka je ba ba zaka gani ba duk kuma inda aka gaya maka ba zaka gane amfanin sa ba kuma wallahi kamar mu din da muke yin shiga gandun dajin ko zaka ga jikin mu ma daban yake yanayin jikin dan adam din da yake shiga gandun daji yanayin jikinsa daban yake yanayin lafiyarsa daban yake da bambanci da wanda kawai yake zaune a waje ɗaya kullun yake shan lemon kwalba da man gyada da magi da sauransu
0: muhallinka rayuwarka sai dai kuma matsalolin rayuwa da suka hada da yadda ƴan adam ke tsangwamar dabbobin na dawa a cikin muhallinsu ta hanyar farauta da rashin basu kulawar da ta dace tare kuma da rashin maye guraben nau'o'in waɗanda adadinsu ke raguwa sun sanya ana samun koma baya sosai a mafi yawan gandun dazuka da ke Najeriya Malam Ahmad Muhammad Saka ya yi rayuwa tun yana yaro a kewayen dajin Yankari. Ya nuna takaicinsa kan yadda dajin ke samun koma baya sakamakon karewar dabbobi masu yawa a dajin.
6: Na zo Yankari kuma na zo a wani irin lokaci da Allah shine zamani. Saboda mu ta wannan kasar muka yi karatu, da aka yadda muka san Yankarin ya saba da yadda mutane suka san Yankarin a yau. Gaskiya lokacin da idan muka zo shigowa Yankari akwai abubuwa da dama da muke gani. Muna haduwa da dabbobi, musamman kananan dabbobi irin su gada, su bareyi, su gwambaza, wani lokaci har bona ma ana ganin su anan. Sannan kuma zaka ga biruri musamman jambiri da zabbi, har ma ana yi mazabbi da lakabi ƴan matan Yankari. To amma yanzu in ka zo ka kamo hanya tun daga can wato karamin mashiga da ake shigowa, kofar da ake shigowa, sai ka ga kai ta tafiya har ka zo kusa da Yankari din. Sai ka ga sabanin da zaka ga kashin giwa da kashin dabbobi, yanzu kwalta ne kawai zaka ganshi fallau. Haka Allah Ubangiji ya kawo wannan zamani, sai dai ban sani ba ko haka wataƙila su dabbobin sun dade shiga cikin daji a can nesa inda za su samu damshi-damshi wanda wajen ne zai fi musu amfani. Wani lokaci akan samu irin wannan abu.
7: Akwai korafin da ake cewa masu rahota ta bayan gida suna kosowa, suna yiwa dajin kutse. Ba ka ga kamar wataƙila wannan yana daga cikin abin da ya kawo koma bayan dajin?
6: Wannan dai ana iya faɗa, amma definitely Yankari dajin Allah ake cewa. Malam Ibrahim, idan ka dubi faɗin dajin nan, bayan ka dubi faɗin dajin nan, ka san yadda girman sa take a da, ka san yadda ciki take. Ban sani ba ko ka taɓa tafiya ciki da ƙafa. Mu mun yi tafiya, akwai koguna wajen guda biyar da wuraren damshi da wurin da kwata-kwata ma baya ma kafewa. Don haka akwai inda dabbobin in sun shiga cikin sarƙaƙiya ne, ba za ka iya sanin ma inda suke ba in ba da na'ura ba. Don haka wallahi a ce maka farautar da zai ƙarar da dabbobi a Yankari, gaskiya wanda ya san dajin zai ce maka wannan abun ba gaskiya ba ne, sai dai Allah da shi ne take zamani, shi ke tafiyar da zamani.
3: Halinka, rayuwarka.
0: Ko da yake dai, gandun daji na da alkhairansa ga muhalli da sauran jama'a, amma a gefe guda kuma halittun da ke ciki na cutar da mutanen da ke makwabtaka da dazuzzukan. Ismail Ibrahim Haruna, mazaunin wani ƙauye ne da ke kusa da dajin Yankari a jihar Bauchi, ya yi mana bayani kan irin cutarwar da dabbobin ke yi musu.
8: Barazana na farko dai dangane da dabbobin gandun daji, suna mana ɓallon amfanin gona nake irin kamar giwa, an suka fita suna cin rogo, dankali, tumatur da dai sauransu. Lallai kuwa
6: amma kukan an karar da su hukumomin dajin kan halin da kuke ciki?
8: Sosai, muna sanarwa kuma suna da informa nasu waɗanda in hakan ya faru akan taho a gaya musu, kuma mun ma da yake suna wayar mana da kai ana iya ƙoƙari a zo a kori dabbobin ba tare da an musu lahani ba su koma cikin gandun daji. Gaskiya muna da babban matsalarmu na farko ma kenan, mafarauta da ke shigo gandun dajin, don yadda in ka duba da dabbobin suke da yawa yanzu akwai karancinsu, saboda da karancin tsaro mafarauta sun shiga suna kashe mana irin tsakanin su giwaye da abunan. To yanzu alhamdulillahi a wannan gwamnatin an samu kayan aiki, matsaran daji sun samu kayan aiki sosai-sosai a sashen tsaro. Yanzu kamar da can according to 2010 muna da giwayen da an kirga su, muna da giwayen da sun kai da 350, amma yanzu sai sa'a muna da 70.
6: Me jawo haka a ganin ka?
8: Yawa, masha Allah, a lokacin akwai karancin tsaro, a wancan lokacin kenan sun kaura.
6: Wasu kan fita daga daji su koma wani bangaren duniya kenan.
8: Sosai, dabbobin mu suna ƙara suna fita, ko da wasu sun fita in za su yi ta Yobe mukan je duku mu dawo da su, hakan za su fita su yi Taraba su yi ta Kamaru mukan je daga yankin Taraba mu koro su mu dawo, irin su giwaye da sauransu. Dabbobin mu suna ƙara suka fita kuma suna dawowa.
6: Kukan ga wasu nau'in dabbobi na wasu ƙasashe misali da suke shigowa cikin wannan daji?
8: Zahiri akwai dabbobi daban, more especially sashen tsuntsaye waɗanda ba 'yan nan ba ne, ko sukan zo su ci rani ne a nan sannan sai su koma. Kamar alal misali akwai tsuntsayen da ke zuwa daga England, ana ce da su Hightop, su galibi sukan ƙaurato ne domin kafin saukan dusan ƙanƙara daga can, sai su zo nan su yi wata uku zuwa hudu sannan sai su koma, don in sun zauna a can ƙanƙaran yakan kashe su snow kenan.
0: Amma kuma duk da illolin makwabtakar gandun daji, a gefe guda kuma yana da ranarsa a wajen jama'a, musamman a fannin inganta rayuwarsu, kyautata yanayin muhallinsu tare da samar da nishadi da ɗebe kewa ga jama'a. mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki daga nan sashin Hausa na Radio France International musamman Ibrahim Malam Goji wakilinmu na jihar Bauchin Nigeria da ya ba da cikakkiyar gudunmawarsa wajen haɗuwar wannan shiri sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.

0: albab.
1: An yi taron bita na daurin ilimi na shugabannin addini, limamai, manyan malamai masu karantawa a makarantun addinin Islama, domin ƙara mu juna sani da ɗaukar mataki na zamani domin magance bambance bambanci. Wannan taro na daurin ilimi an ɗauki tsawon mako biyu ana yin sa a cikin watan Agusta na wannan shekara ta 2026, ya gudana a harabar masallacin 1004 da ke tsibirin Victoria Island. Wannan taro na daurin ilimin ya samu halartar ɗimbin malamai, shugabannin makarantu, limamai da sauran jama'ar musulmi. Bayan kammala wannan taro, mun zanta da shugaban kungiyar Izala na jihar Lagos kuma limamin masallacin 1004 Sheikh Suleiman Ibrahim domin jin ƙarin bayani yadda matakan za su ƙara ɗauka don magance bambance bambanci. Ya kira ga jama'ar musulmi da matasa shugabannin gobe. Sunana Umar Kurdun Daye. Ga da muka zanta da shugaban, mun zanta da shugaban ta wayan tarho, sai ya ce
2: ni ne Imam Suleiman Ibrahim, limamin masallacin 1004 Victoria Island, jagoran kungiyar Izala na tabbata sunna a nan jihar Lagos. To daura ne da aka yi domin ainihin manyan limamai masu kuma manyan malamai masu karantarwa masu makarantu su karu da ainihin tsari na zamani da ake da shi a wurin karantarwa kuma jagoranci. Mafiyacinmu mun yi karatu kuma muna tafiya a wurin da'awa da karantarwa ta siffa ɗaya, kuma shi rayuwa yana da bukatar update ko zamanin da in ka gani kowane lokaci fatawan malamai yana canji, saboda ainihin daura da ake ƙara wa juna ilimi abubuwa na dan da dama waɗanda suka fito na zamani da dama da kuma ra'ayoyi. To waɗannan in ba ana haduwa irin wannan daura kuma ana samun manyan malamai ba za ka ga ainihin karatun baya da armashi, duk da cewa ana yin karatun. To da yawa za ka ga malamai wani mafiyawanci wasu suna kira ne zuwa ga ra'ayinsu, sannan duk wanda ya saba musu ba za su tafi da ra'ayinsa ba. Hatta masallatayya ma za ka ga galibin masallatayya kowa ya gina masallaci abinda ya ga dama ne yake tsara wa masallacinsa, ba yanayin da ainihin zamani yake tafiya ba. Kuma zamani dole ne mutum ya yi tafiya da zamani, ilimi yana canji, Qur'ani da hadisi ne kawai baya canji, amma yanayin tsarin karantarwa, ra'ayuwa, hatta ra'ayoyi da kake da shi da kuma fahimta ma yana canji. Akwai abubuwa da yawa da aka saukar da su a Qur'ani da hadisi wanda abin nan fahimtar yana zuwa kowane lokaci yana canji daidai da zamani, shi sa Qur'ani ya dace da kowane zamani. Akwai abubuwan da suke wannan zamani ba su ga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idan ka ce lalle ba za a fassara abin da yake a wannan lokaci ba, to kenan kana nufin Qur'ani ba ya da ra'ayi a cikin abin da yake faruwa a yau da gobe. To saboda haka za ka iya ganewa cewa yana da kyau a rinka samun irin wannan daura domin ƙara wa juna ilimi da kuma tafiya da yanda zamani yake ciki. Wannan shi ne dalilin da ya sa aka yi wannan daura, kuma ba nan Lagos kawai aka yi ba, an yi a Port Harcourt, an yi a Kano, an yi a wurare da dama har a Ogun State, kamar kusan wurare hudu ko biyar kuma wanda aka yi a nan namu a nan Lagos.
1: Sheikh Suleiman Ibrahim, shugaban kungiyar Izala Lagos kuma limamin 1004, kamar mukan ga ana samun bambance-bambance na al'umma tsakanin musulmai, ko akwai wasu matakai za ku ɗauka da ganin cewa wannan daura ta ilimi ta taru a kanta, kamar kun ɗauki matakai na nuna bambance-bambance tsakanin jama'ar musulmi, shugaba?
2: Dama dalilin da ya asasa wannan daura kenan ta al-kudwa, ma'ana jagorori, daura ta kudwa, kudwa ita ce jagorori masu jagoranta al'umma ta fannin limanci, ta fannin kungiyoyi, ta fannin makarantu da kuma ainihin waɗanda suke su ne jagorori, domin su suke shayar da al'umma abinda Allah Ubangiji ya shayar da su. To akan shirya irin wannan ne domin haka. Wannan mataki ne da ake akan yin shi dama a wasu wurare, to amma nan bai saba zuwa bane ba. Ana yin daura, akwai daura ta ilmiya, akwai daura ta tarbiyya da ake yi wa ƙananan dalibai, kuma kaman ƙara musu exercise ne. Amma wannan ta kuduwa ta jagorori wannan yanzu ne ya fara zuwa. To in Allah ya so ya da matakai ne da muka ɗauki akan cewa insha Allah za ci gaba da yin shi akai akai, yanda za a yi duk wanda yake da'i ne mai da'awa ko mai makaranta ne ko wani principal ne mai karantarwa ko wani shugaba ne na wani kungiya da sauransu, to dole a rinka zuwa ana haduwa akan ra'ayi da fahimta da kuma ƙara wa juna tuntuba, domin ba za ka iya canja mutum ra'ayin da ya gino a kai ba, amma kana iya raunana mai gwiwan aiwatar da abin da yake da shi. Saboda idan har ana haduwa ɗin, to babu shakka a wurin bambancin kawunan mutane zai yi sauki insha Allah.
1: to har yanzu a matsayin ka na shugaban izala na jihar Lagos kuma limamin 1004 da ke na Lagos wani kira musamman zaka yi zuwa ga jama'a musulmi shugaba
2: to ainihin dai zan kira zuwa ga ainihin su malamai da kuma jagororin al'umma akan cewa su rinka ba da hadin kai a wurin wadannan daura domin kaga yanzu idan aka zaka ce za a yi daura ana bukatar mutane su yi rajista abu ne za a yi kwana uku hudu ko biyar to sai an tabbin mutane ana lallama kuma karuwa ne zaka karu da shi idan ka komi iliminka idan ka je ka zauna inda ake ilimi ake karu wani abu ba za ka ragu ba in ma baka karu ba za ka ragu ba amma presidentin ka kasancewanka a wannan wurin yana kara armashi nan kuma yana kara nuna hadin kai da kuma goyon baya amma wannan shine ainihin abin da muke bukata ga ainihin malamai da kungiyoyin shugabanni da kuma ainihin limamai duk sanda aka gabato da wani abu da irin wannan to yana da kyau su nuna sha'awar su sannan kuma su ba da gudunmuwa na ainihin kasancewa a yi wannan tare da su to wannan yana nuna ainihin lalle an fara samun hadin kai an fara ci gaban amma so da yawa za ka ga muna ta fama a yi ta bi ana lallama mutane wani cewa me zai samu ba magana me za ka samu ba me za ka karu da shi ta fannin zamanancinka da kuma ainihin hadin kai da za a yi ko sanayya ma aka san juna wannan ba karamin ci gaba ne ga al'umma wannan kenan saboda aka kira na farko shine ga shugabanninmu malamanmu principalinmu na makaranta limamai da sauransu cewa ba ma wannan kawai ba ma sai mun buƙaci wasu sun fito daga ainihin kasashen waje ko Saudiya ko ina ne a zo a yi mana daura ba yana da kyau anguwanni jihohi malaman da suke kowace jiha dama abinda muka tattauna ma a wurin daura kenan malaman da suke jihohi anguwanni su rinka haini hada kawunansu suna asasa irin wannan daura tsakaninsu suna tuntara wa junansu ilimi suna kara wa junansu tuntuba menene zamani yake ciki kuma ya za a yi a tunkare shi to kaga lokacin nan ne abubuwa yake kawo ci gaba saboda haka wannan shine kira ta farko sannan na biyu kuma sauran mutane su daina ainihin daukan malamai kamar hatsari ne game da rayuwarsu domin sau da yawa yanzu zaka ga malami ya yi wani da'awa ko kuskure ne ya yi to shikenan gaba ɗaya sai a bi a lalata malamai gaba ɗaya kuskure ana yin kuskure tunda malaman nan ba annabawa ba ne idan malami ya yi kuskure sai a ce dukkan malaman nan mutanen banza ne wane ne an kama cin mutuncin malamai da sauransu da kuma abin da aka sani idan wani malami ne ko wani wuri ne ciki ya tuntuba harshe ya yi kuskure za a je a samu manyan malamai ne su je su tunkare shi domin a san za a fuskanci wannan lamari wanda shi ne kira na zuwa ga al'umma addini shi ne abin da yake a musamman ma mu da muke musulmi ba mu da wani abin da yake addinin mu daraja saboda haka idan lokaci ɗaya kan kuskuren mutum ɗaya za mu lalata addini ko kuma za mu lalata karantar da wannan addini to lalle ci gabanmu kuma yana zai daje ba mu samu ci gaban da muke so ba
1: Sheikh Suleiman Ibrahim a wannan taro na daurar ilimi da ya gudana na shugabannin addini ko akwai wani kira zaka yi zuwa ga matasa masu tasowa a halin yanzu
2: matasa masu tasowa a yanzu gaskiya lamarin da ake ciki a wannan zamani abin yana da takaici kwarai da gaske akwai takaici kwarai da gaske saboda zaka ga yara da yawa matasa kana tsammanin suna da alaka da ilimi ko kuma addinin sa sai ba su da alaka da ilimi kuma ba su da alaka da addini abin zai baka mamaki ne sai in wani munasaba ya taso ana bincikar su wato kwanan nan idan kana duban waya abin da zai baka mamaki zaka ga yara ne sun taso taron maulidi akwai masu yawa tambaye mutum wane ya sunan mahaifiyar annabi bai sani ba ya sunan mahaifin annabi bai sani ba shekarun annabi nawa ne bai sani ba kaga irin wannan ba karamin takaici ba ne wallahi na bi waɗannan abubuwa kuma waɗanda suka je maulidi kuma a wurin son annabi din da ake amma ba san mahaifin shi ba ba san mahaifiyarsa ba ba san ƴaƴan shi ba ba san kai ba sauran shekarun shi nawa ba abin yana da takaici kwarai da gaske to wannan matasa kenan to da yawa ana nan hakan nan duk masallatayya za ka ga ana zama tsakanin magariba da lisha galibin masallatayya yara in ka duba cikin masallatayya wadanda za ka gani imma dattawa ne sai dai daidaiku kuma sau da yawa zaka ana karatun nan mu muna kira zuwa gare su rayuwar nan kada su banzantar da shi awowi 24 baka da awa 2 da zaka zauna a ciki ko awa 1 ka zauna ka saurari abin da shine ainihin addinin ka musamman ma mu da muke a nan Africa Nigeria da ma kasan yarba wannan kaga kusan al'adar mu ya so ya cudanya da addini shi sa zaman ka a masallaci ma zaka fahimci al'adar ka zaka fahimci addinin ka zaka fahimci tarbiyar ka da tsarin rayuwar ka to gaba dai zaka ga irin wannan gaba dai yara ba su masallaci ba su makaranta sun dauke aini inda ilimi yake shine waya social media anan ne ilimin shi saka bude waya ka ji malami yayi wa'azi inda ma wazin zalla ne ake ji akan waya ko kuma mafi yawancin abinda ake ji akan waya wa'azi ne to babu shakka ana tunanin za a samu gyara domin dama dalilin da sa ake wa'azi ta hanyar waya kenan amma so da yawa idan ka duba waya da ka ga mutum yana rike da waya imma yana kallon wai Hassan makeup fresh ko wane ne ko wadannan mutane wai ko soja wane ne ga sunan dai wadanda suke ba su da komi sai dai su zagi masu addini to kaga wanda yake zagin addini malaman addini shine malamin ka shine abin koyinka shine wanda kake sauraron sa to ina shedan dan abin da shedan yake so kenan saboda haka mafi yawanci su yi kokari su kubce mu wannan su fita daga sharrin shedan su koma zuwa ga ainihin ba da gudunmuwa in dai ka zauna don Allah ka saurari karatu to babu shakka Allah zai sa ma albarka kuma za ka samu abin da zai amfane ka Allah billahi tawfik Imam Suleiman Ibrahim Limam Masallacin 1004 Victoria Island Lagos kuma shugaban kungiyar Izalu Tilbida wa kamata sunanan jihar Lagos
0: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب

So ga kanin labaran. Gwamnatin Ondo ta tabbatar da mutuwar mutane 25 sakamakon guba. Hukumomin jihar Ondo sun tabbatar da cewa mutane 25 sun rasa rayukansu bayan cin abinci da abin sha mai guba. Gwamnatin tarayya ta fara biyan tsofaffin ma'aikatan Nigerian Airways haƙoƙinsu. Gwamnatin Najeriya ta kaddamar da shirin biyan tsofaffin ma'aikata tsohon kamfanin jiragen sama na Nigerian Airways allowances da kudaden sallamar su da suka dade suna jira. Gwamnatin Lagos gwamnan jihar Lagos Babajide Sanwo-Olu ya kaddamar da rukunin gine-ginen kwanan dalibai na zamani a kwalejin koyon aikin unguwa da shari'ar jinya ta jihar Lagos da ke Igando a matsayin wani bangare na kokarin karfafawa da haɓaka fasahar dan adam da kuma tsarin kula da lafiya. Gwamnan ya yi kira da hukumar gudanar da makarantar da su kula da wannan gine-gine da kuma tabbatar da an kiyaye tsafta da kulawar da ta dace. Tsohon ministan matasa da wasanni Solomon Dailon ya ce dan ƙasa yana da haƙƙin ɗaukan dan sanda bidiyo yayin da yake gudanar da aikinsa a bainar jama'a. Dailon ya ce wata babbar kotun tarayya ta tabbatar da wannan haƙƙi a watan Maris na 2026 bisa tanadin sashi na 39 na kundin tsarin mulkin Najeriya da ya kare 'yancin faɗar albarkacin baki. Gwamnatin tarayya ta sake tabbatar wa iyaye da masu riƙo riƙe da ɗalibai da kuma ɗaliban kansu cewa dukkan kwalejin haɗin kan tarayya na ƙasa na faɗin ƙasar nan za su sake buɗewa domin fara karatun sabuwar shekara a ranar Litinin 14 ga watan Satumban 2026. Haka kuma an sanar da dukkan shirye-shiryen da suka dace domin tabbatar da tsaro da kuma sauƙin komawa makarantar. Ministan ilimi tun ji a Lausa a cikin wata sanarwa da darakta mai kula da yaɗa labarai da hulɗa da jama'a na ma'aikatar ilimi ta tarayya Boyo Folasade ta sanya wa hannu ya yi kira ga iyaye da masu riƙon ɗalibai da su kwantar da hankalinsu su dogara da ingantattun bayanai daga mahukunta sannan su ci gaba da shirin tura yaransu zuwa kwalejojin haɗin kan tarayya da suka dace. Tsohon shugaban jam'iyyar PDP Alhaji na ƙasa Alhaji Bamanga Tukur ya rasu yana da shekara 90 a duniya. A cewar kafafen watsa labarai an samu tabbacin rasuwar ne daga majiyoyin iyalansa a ranar Asabar ɗin nan. Sai dai har izuwa yanzu ba a kammala wannan rahoto ba a samu cikakken bayani kan masababin rasuwarsa ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta tsawaita takunkumin sayar da makamai na sashi a kan Sudan. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya ta tsawaita dokarta na hana sayarwa ƙasar Sudan nau'ukan makamai na wani ɗan lokaci domin rage kashe-kashe da tashe-tashen hankula. Ƙarshen rahotannin kenan da labaranmu na Bon FM Radio.

0: to inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah ya yi wa shugaban jam'iyyar PDP tsohon Allah ya yi wa tsohon shugaban jam'iyyar PDP ba man na kasa Alhaji Baman Gatukur rasuwa yana da shekara 90 a duniya. An samu tabbacin rasuwar sa ne daga majiyoyin iyalansa a ranar Asabar. Allah ta'ala muke roƙo ya masa gafara.
1: A yau zan ba da fatawa,
2: sannan zan ba da fa'ida, wanda wannan fa'idar magunguna ne tajriba. Duk mutumin da yake baligi, magidanci mai iyali, ya saurare ni da kyau, ya ji fa'idar da zan bayar. Duk mutumin da Allah ya jarrabta da matsalar tsohon ciwon sanyi na mara, wanda ya kashe ƙwayoyin halitta daga cikin maninsa. Duk ɗa namiji wanda yake fama da raguwar mani ko rashin ƙarfin mani, ko mutumin da yake fama da matsala na matsalar mara, ka saurare ni da kyau. Wani magani ne wanda na samar, wanda muka sa masa da suna mai kantankar, wanda ake amfani da shi ta fuskar ilimin kimiyyar itatuwa da suke-suke da ganyayyaki da tsirrai na tarayyar Afirka. Mutumin da duk yake fama da lalura ko wata cuta ko wata rashin lafiya, idan ka sha wannan maganin za ka warke cikin ƙanƙanin lokaci kuma da izinin Allah. Ni sarkin sauwar Afirka da nake bayanin nan, idan ka amfani da maganin nan, za ka samu ingantacciyar biyan bukata a kan wasu lalurori, a kan namiji wanda yake da ƙarancin ƙwayoyin halitta, a kan namiji wanda yake fama da matsala a kan ɗaukewar sha'awa, a kan mutumin da zai je fitsari ya minti biyu fitsarinsa bai ga mafita ba, a kan namiji wanda ƙwayoyin halittarsa suka yi rauni gabansa ya ƙanƙanci sakamakon katuɓin istimla'i. Wani ya taɓa shiga ruwa, ya yi wanka a kogi ko a rafi ko a gulbi, aljanu sun fesa marguba a cikin azzakarinsa, sha'awarsa ta ɗauke. Wani tun da ya aure yake fuskantar barazana ta fuskar da ya shafi rauni da kuma rashin ƙarfi, idan ka je jima'i kana saurin inzali sai sha'awar ka ɗauke gaban kai kwanta. Ofis ɗina yana nan a cikin Lagos a Ajeji Abgatuwa gab da fadar sarkin Fulani. Da wanda yake son gani na zai zo ya same ni ko kuma ka neme ni a lambobin wayata kamar haka: 0 0 0 0 6 0 9 5 H 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 da matsalar da ya shafi mafitsarar sa tana ba shi matsala kana fitsari ka dan wani lokaci fitsarin bai gane fita ba ba ka da lafiyar mara duk da namiji wanda ya rasa maza kutarsa ko ya rasa karfin magantakarsa ko gaban sa ya kankance ko sha'awarka ta dauke ko ni'imarka ta dauke ko gaban ka ya koma dan kankani idan kai amfani da maganin nan magani ne wanda muka samar da shi daga ilimin kimiyyar itatuwan gargajiya na tarayyar Afrika magani ne wanda na hada da ginseng magani ne wanda na hada da kwayoyi na moringa magani ne wanda na hada da hibiscus magani ne wanda na hada da cinnamon magani ne wanda na hada da farin gagai da bakin gagai da tsantsiyar maza da maza tsaye da dullu da kukkoki da farin makarhu da bakin makarhu da icen katalani magani 100 babu da zurbur alluran manoma da garan gaudi na mijin itace da sai wargi rana sai azzakaran ayu da kisan ayu da faruru kuki da bakiru kuki ya hada wannan magani magani ne wanda yake aiki dangane da tsohon ciwon sanyi wanda yake rage namiji wanda yake kankantar da gaban namiji ya dauke shi awa ga mace ya dauke shi awa ga dan namiji ya sa mutum ya rika fama da matsala akan saurin kawowa ina nan a abbatuwa a nan a trailer park gaba da sarkin Fulani ko kuma ka nemi alamar lambobin ta kamar haka 091 58 00 06 091 58 00 00 06 ina nan a ajeji a abbatuwa a trailer park gab da fadar sarkin Fulani duk jinnar da yake da mun ka duniya sai da Allah ya saukar da maganin ta kafin ya saukar da jinnar shi yasa ka karbi magani mai suna mai kantankar magani ne ɗaya tamkar da dubu da izinin Allah idan kai amfani da shi bukatar ka za ta biya

ni ka yari ni o. Iba won mi tu jọ won. Ola ti ni. Won lo po oro ti po ju nta. Won lo ti kula kun fa ya se. Ran lo ipin lo re Chelsea the Blues ni kan na ni. Ile sele gangan. Gbọn si ticket ni. O su mi kile de. Ara ipa eni ba ngbe Chelsea lasiko ta wa yi tori pe gogo nikan lo soju la balabe yen se onjo kini ana pe e ma sumo Chelsea bi ti mu mo sa ta wa yi odun me ni won fi jiya won ba deni kan gba ri world champion di worst mo lo lai le tele tele sele gangan gangan olorun je won tori ko pe ah o tu ti sele na no. Ba na di so sele inu awi o dagba ri tojo e fi jin koto tomode ba wo ah ah ah o lo fa wona ko to na waya eyo kan nu awon afikeru ani ah goal ma ko le ni gege bi se won mo pe abala akoko o si ti se giri o te si won lara afikeru ke lo ba di meji se kan labala akoko time o si ti do gbileke lo nlu Chelsea lo se e ba ti ni na ni mo ya olumi de ba je oye lenu yes ti ba won eh oye na na mo ma se olo ma fun loro so ya ah awon se di draw ya o si lu man you oro buruku lenu eye ki ba si lu man you e jo ile bi le lewa eyin le en si ni world champion den pe beje ma pe da yin ki lu wa de ti world champion le lu o se ti duwan je go meji to se pe ile ko tan wa ya tetele ki lori be ari nkan yo ari nkan di mo mi la ba be yen gbo era ko na lo se bi egbin ara ba na tun se bi eye won na ti ni iya be ko won fe te babu na se be awon ta o mi odo won ti ro won ti wo ke lun bayi ile na pelu fun amu ni bo sanji te o ni de ba lasiko ta wa yi afeni ba di le mu gijiji ni o Nottingham Forest o na tun mu City Aston Villa o tun lohun na monu le ti gangan meji seyo kan na tun ni ni ka tun pe Crystal Palace te fo na tun je meta monu le ti tara ti e na tun ni aleju oran gba lawon ara bi nje le onile o ati a se si ba tin lokan bayi ati iko Tottenham la go marun abo gerege pe to ise nlo ibi ti soro tu wa leleyi Arsenal gangan to won na tin jago yo yo ati ojo yi yo lo ba Sunderland nle se won na jale ju oran le Sunderland ni abi won fe ta omi abi Sunderland ma tagiri ko won lu Arsenal iyen lokun bayi won ni boje la go mejo la sale niyan awo losun na la fi yun se aya awon gona ati Sunderland la sale la go mejo gerege ni o ani ti Brentford na be se bere Brentford ati Bournemouth awon na ta omi meji meji tutu lo pada yore si ile le Nigeria bi gangan na ni mo tu duwe pada si otori ti MPFL ile le Nigeria bi ten ten ten kisan tatan Doma United pelu eyimba o ti deyo kan sodo Doma na lo si nleke ba pa lori akaso ohun lo tu wa nbe o taku won le sori tabili nse pe sa to n wa yi o se da ko mo ni o fe gba fi eye yin na ni ni orile Nigeria sugbon se be ni bi e be ko e je ma ba bo o ti 10 ele keta ri o tun ja origori a me meta na lo se n gbe lo ile Spain na liga to gagara Real Santander ti lu Deportivo Alaves ni meji se kan yun ti pari be bakan na Osasuna o si alejugba Espanyol lo fo lenu mole meji se kan na tun ni lago marun abo gerege ni le Spain la liga to gagara Atletico Bilbao ohun ati Elche ma mo nkan le sale gan la ma ri fasio se wala rin awon mi alaso fun Real Madrid ati Rayo Vallecano opopolopo go tun ma se nbe yen na lago meje na ni ngba ti asan ba nkoju Sunderland ama Bundesliga won ti gba kan ton be o to ye pe Augsburg nle ti e gangan pelu Bayer Leverkusen won ta omi meji meji Borussia Dortmund eni buru lo mo ohun ati Paderborn
won ti gba meta sodo Borussia lo lu Paderborn to wa ba nle o Paderborn goruko ru won ga bi oruko won o ti Borussia Mönchengladbach marun sodo ni abi won ologori olowo e mu ni o ti e su mi bayi 5-0 la won na je marun la fin je ba 5 kondo ti am ko lu vi abi sugar ti na ti tato o meji se kon lo fi lu ba meta lowo ara re nbe na yin o fa wo sia lejo gba Frankfurt lo gba lalejo meta lo ko le lowo Messi de kan para pe nbe 3-1 lo yori sin be na FC Cologne bra be mi ajo injo ni oran abo ni na ma waye o ni Germany nbe na ni ah peso se lo talen ye ye ni lo le de si ano italian si ano tun ni eleyi o lo wa pelu Frosinone on ti ta omi odo omi kankan 1-1 lo yori si on ti pari labara be na Lazio ni sejume san gba lolo yi ati AC Milan won ti bere won si nta omi odo 0-0 na se ni Atalanta pelu Cagliari lago mejo sejume rogun la sale na ni ma waye Atalanta ti bere bayi half time won si nta omi odo ohun ati AS Monaco 0-0 na ni French League on so nbe na

ta obirin na ni ti FA Women Champions League na ni o ni ti Premier Super League ni le Gẹ̀ẹ́sì gangan West Ham United la obirin won ati Leicester City Lioness won ti mu nkan ni won ti pari re me na won lo yori si West Ham lo lu alejo re London City Lioness o lu won meji seyo kan si gba meta nbe na ko ma gba ti won lola pelu aso na wa mi alawura bi so wa lori akaso ni ti tawon obirin na nbo ni Man City wa ba kan na Arsenal Liverpool nbo na wa nbe ani gba gbe Manchester United tawon Olumide Olumide

0: ori dada tori pe olumide ma ti ohun ati bema wo ya ja lola lawon obirin won labala tawon obirin ni o ago meji la osan Chelsea man you ma mu nkan le lo je pe September 13 na ni lola ode yi Birmingham City pelu Brighton lawon obirin yen da ago meji gerege Everton pelu Sheffield Athletic ago meji don ni ani gba pe Liverpool ati Tottenham Hotspur lago meji la Arsenal the Gunners lawon obirin won ati Crystal Palace lago meta ku sejume edogun lola na ni Aston Villa pelu Manchester City yen dago mefa abo ni role ola ki lo ma sele ta ola loke ri akaso e gbogbo e la sele ni ole teni
1: Chelsea e o be lo ki man you sile ni ago meji la lola ma le se nkan ta won okun o se wa se
0: ti Manchester se gbogbo se nlo ani se dada o le ja o la bro to gojule
1: lọwọlọwọ báyìí dẹ̀rì chelsea obìnrin ara kan wọn lọwọ báyìí wọn ní the point yẹn so manchester united obìnrin wọn kọṣẹ lọwọ chelsea wọn ṣẹṣẹ máa jẹ mo gba cup lọwọ ẹ ní sáà tó kọjá wọn a tún.
0: ìfẹsọsọ aláwọkan ti ẹgbà náà wọn àwọn chelsea náà gbà
1: asọmbílà
0: lọsẹ ìbápàdé lórí àkàsọ liverpool tẹ pé sáà tó dáhùn òun wọ sí òde dára òun ló àlókè báyìí tó lè já olúborí ẹlẹkùn tó gbà lálàkọ ó ti di ẹjọ wà ní 4-1 tó gbà ó wà lókè báyìí lórí àkàsọ ní àwọn obìnrin Masi lo tele Tottenham tele Arsenal wa number 4 lo ya kaso lo to league ise be ni Chelsea da fi bia bi number 15 ko mo tin wo yen ni o si be lu man u so wa ni pe wa ti man u o jo wa lori o re ya da ori table na ni
1: man yen man like atokunrin ni atobirin o man like o ma tele Chelsea go o ti copy won ti po ju o ma tele Chelsea kiri bi to ba wa ni
0: o se
1: o start Chelsea o to se ni no lori world champion ni Chelsea so o my man you know be topa o be topa se world champion yen o be topa se world champion lo ohun ni o de le ri o legit o ani ano mo wa awon ifese won se kan mo wa europa ti europa league ti e ti bere ni won so npe agbo ko se europa o ni pe champions
0: league champions league ni
1: man you at
0: monday tuesday to we say tuesday we say thursday
1: man ngba ti mo lo gba conference ti mo lo na mo be man you ma you know one na won tan as awon ti olumide ni o awon ti pilot ni won ma so pe emi thursday ni chelsea man play to awon iko ti e pe won moruko e
0: environmental football
1: afigba ti mo ri saba e o tun ni saba yi saba united
0: iko ti kilo ko ndaro ko ten se ajuju ni eya ture
1: no slovenia ni e abi slovak abi
0: slovenia
1: don lo se lese e o
0: ni
1: se bi e ji ma mu saba yen o ni no pa ma ju 4-0 inu ere ndun
0: inu ere pa
1: no se ndun ki lo munu edun
0: o ya so inu o ni dun
1: lo mu ma
0: laarin mi laarin mi ati ma ja se ra din ra ka bo si brain ni pe laarin mi ati o si o ba play yi to ba lu inu o ni dun pe ah ma yu ori lu
1: ma yu yen o ri lu emi de ma yu lo fun ni kini to so pe ipe wo ko ti je go ni sai mi lu je meji
0: olo jo ni wa jo pin ami re o pin 1.1 se pin
1: na ka ni pe afi ko asiko yen po die si
0: ah ninu na le 90 minutes o to yin o tun fin 6 minutes o tun o tun akile bebe akile
1: bebe ko to
0: o tun ko ti le to o le ma to kono
1: sha igba ya ko ti mo ko mo na ni pe
0: ah
1: ngba ti igba ya ko ti mo mo ni pe eyin olulube Chelsea e lo se kini e lo kama e lo ni suru
0: tori
1: sa igba otun lo igba otun la wa bayi igba otun dade wa yi igba ti sabi alonso o mo ma to die die ni bayi se ati mo pe o ti to waju yen o ti pe o toro mo ari eteyin na lo ku ti arin atẹyin yen de re to ba fi le ri meji to
0: o sodun
1: isa gbogbo ma so ko ma so meet gbogbo
0: e sodun isa
1: o sodun yi
0: eyin o ba le so pe amuku eru ewo abi oluwaju loto ma ti seun gbo o waju loto ko to arin ko to eyin abi
1: won
0: la amuku eru ewo ti ka lewo ewo sale sibe yin lewo ko bere ko da wa ko to gba ko bo la lato do won wa pe lato do defender na lai defender bo sa arin ko to de waju lo lohun
1: bo si kan to jo be o si nkan to jo be
0: only attacking
1: attacking football die le yan ma se nkan tabawo saa to koja tabawo saa to koja yato si jao pedro ko fi be si agba bolu ko to n gba bolu sawon fun chelsea
0: okay.
1: O de se kini o da wa laamu gan nkan to je pon fi lo ju boye yen ko lo n
0: chelsea saa ta wa wa yi
1: sugbon saa ta wa bayi waju yen ti pe eyin yen si ti ka ise lo ba di pada arin yen na ma pe eyin yen la kwa yen eyan la pe ko si nbe leni o lo je ke yin yen ko ma
0: se mi ni gbadun se mi ni mi lo ni
1: die die no ni o fe lo gbogbo nkan to lo ni akoni mo
0: to se yasa
1: o fe mo awon agbabolu yen sa sese bere
0: ni so tori o kan du mi pe o du mi pe
1: bi si lo ma mo awon agbabolu yen
0: o du pe kombini wa wa o du pe ka to gba do fun si yin anu so ma ti sa gleda ona ona le roju e fun
1: la won le lesin
0: won le lesin
1: o ti ja bayi
0: okay okay
1: o ti ja bayi
0: wa mo pe aboro Chelsea business awon yen se ti won won raye be ti
1: buri Mr. Abramovich lo wa be sin
0: ba le to wa be no owo buruku ni ni sa ta wa yi almost 500 million pounds every share business la won se ta jade nikan e so mi team lo se be team lo se be ni europe team wo ni ogbo europe team lo se be to pa to be yen eni kan le se ti won ko mo pe abolowo yen mo se pawo wole awon mi ton ra to po yen awon ro ko bi an ko ra pian tori alonso ni won ra sile to le jo waju kon to le nkan ba ta ni ko si mi won mi ju yen lo in to adu ma adu ni pe kon ba be se isi ba o yen kon lon jo ku nbe layo ati alaafia to di pe inu e odun iseju be lo nlo a ma lo mo to gba be yen ni 10 minutes inu dem bi mo yen
1: o lo ni against Leeds United na ki lo gba
0: mo so mi Leeds United
1: Leeds United
0: omo de be omo e no ro se dada ni against Barcelona to wole to gi awon bi meta merin to de jubo sawon ta gba ta ka paro pe ah omo buruku omo yi
1: gan Esteban
0: o wa so ko lo against Leeds omo kekere si ni omo de be lo ni yama ta fi wera won gba yen aba fi wera won mo ati yama
1: iya to wa nbe
0: kubasi to wa so ni omo dumelo ni
1: iya to wa nbe to ni
0: a gbo to aye ma dire omo dumelo ni
1: iya to wa nbe
0: to omo dumelo ni nikan o ya duro beni ba ko
1: ya ma ni
0: ya ma ni pe lai bo won ba ko fun chelsea ni omo dumelo ni se
1: 21
0: se ba si julo
1: 21
0: ehn wa so ko mo ikere ni sifa o
1: ya ju awon ju esteba o lo ni
0: bago bago se le awa wi ni 19 years old ni ni kubasi ninu barcelona o de o de pay defense
1: eh ati gba o
0: wa so yen
1: gba o ni kubasi ti wa ni barcelona
0: Ah, let's
1: Barcelona away. I want you to go
0: to Barcelona.
1: At the pattern, it's about back at only pattern the first team, Mumba, only if you ask him, Mumba.
0: Okay,
1: so come on, run, found a babble, and talk about what if you ask him, Latin fits him,
0: okay.
1: Beat him.
0: But to worry about
1: Yamaya, Yamaya, Toba Lossi, Yatosi, is seen to be able to establish. Can you go about 16 years old, Yeni? Toba Kuro in Barcelona, and Toba Lossi coming, Oma struggle. Only the game time. Tori agbabọọlu kan na kuro ni iko Barcelona iyen ki loruko e draw o ta lo PSG omo yen si ohun no ti refresh team ko de se pe ko da
0: okay
1: amọ ka ni pe Barcelona lo wa

0: sin sa to nbo koja
1: e to ba ti ko wa femi ko si nkan to kan ko da ki ma yude lola kola won ni die to ba ti fun mi 200
0: lo tun won se pe Chelsea talent killer ni won ni e
1: talent killer
0: ni e ni e na omo omo e pe ni Europe omo on fe gidi ni wo ni sa to pe ora ni kuro ni eh ko Pamela so wa omo e trophy o si gba ni personal achievement as we for club no ko wa di Chelsea tan ko wa de wa de bench one cup gra bayi one catch fun ko ma for so fun o wa ba no wa very annoying go ah o ko ko ja be

0: kaabo pada iru egbe lengbe ti le se Bond FM 92.9 egbe kan to npe fun fifi opin si iwa finish weru the initiative to resist institutional slavery and exploitation won ti pe fun ona ti egbega yo fi wa lori ijabo lori iwa ifipabani lupo atawon iwa to ni se pelu arun to n jade latara ibalopo ati eto leyin ti awon akosemose oni oyin leyin kon to pe fun en to je oga agba ile ise yi arabirin omodele ibiyeye eje o lo pe ipeye ni bi joko olojo meji tawon akore joko lati fi pe fun eto ati danleko lori jabo leyin ti won se fun awon oniroyin ninu osu keji odun ta wa ne arabirin eje so wipe ise kekere kon ni awon oniroyin se o nitori pe awon ni won si oju ara ilu si nkan to nlo ngboro ni pataki julo awon iwa bi iwa ifipabani lopo arun sise yin ati fifi eto eni duni o se alaye siwaju pe egbe yi ti tewo gba iroyin to nlo bi 100 latodo awon ile ise iroyin latara aigbo ede ati aini imo to lori foto to si se koko ninu idanleko ohun nitori e lo fi ro awon akore lati gbadumo lilo ede atawon eri to daju nigba ti won ba njabo iroyin won sugbon ni ti oro ifipabani lopo ni pataki julo iwa ki baba ko ma fi tipatipa ba omo e lopo leyin ti opo omo o le so ta ti ko si ni si atileyin kokan fun omo ohun o wa fi da re loju pe awon to ba wu irufe iwa bayi won ma fi ya to je won ni o ti won si ma nda bubu omobirin ohun ti ori ba ku yo lowo iwu ewe arabirin eje wa so di mo pe egbe Iris ye o ti bo tesi waju lati fowo so po pelu awon to je alakakose mose oniroyin lona ti igbese yi yo fi fese mule doin doin egbe oselu Alaburada, the People's Democratic Party, PDP. Oti banunje olopolopo gidi. Lori iroyin iku eni to ti figba kori je alaga yeyo. Fe gbe oselu ohun ye Alhaji Babanga Tuko. Won si salaye iku olugbe na gege bi adanilagba fun wa Nigeria. Ninu iroyin to jade leni Saturday. Latodo akowe ipolongo ipolongo egbe oselu PDP. Jungudo Muhammad. Oun lo se lalaye pe Alhaji Tuko je agba le nloro olusilu atata atomi sono olusowo pataki o tun ko omo egbe mura bakan na ki n foju tembe lu enikeni labe bo ti le wo mo fun ide yi egbe oselu PDP o wa ro ti awon ipade biribi ti Alhaji Tuko ko nigba to wa gege bi gomina tele fun ipile gungula o lo tun minister idase sile bakan na o tun ti fi gba kan ri je oga agba pata fun ajo port authority nle yi ko to pada wa di alaga kafata fun egbe oselu PDP lodun 2012 o tutu ko egbe oselu na titi to fi kowe fi pole ninu osu kini odun 2014 iroyin so di mimo bo Alhaji Tuko mu egbe oselu PDP tesiwaju pelu ogbon ati iriri to ti ni lagbo oselu nitori ide iye egbe oselu PDP wa ran se ibani kadun lo si odo mo lebi Tuko ebi ore alabase papo to fi mo olu olugbe ipile Adamawa pelu idile PDP to nbe jake jade orilede wa Nigeria irin to tewa lowo lati le okere wa ohun ta gbo ni pe o ti le ni akosile aro ebola egberun meje ti orilede DR Congo ti ni gẹ́gẹ́ bí àwọn aláṣẹ orílẹ̀-èdè náà mọ̀ ṣọ́ọ́dí mọ̀ àgbẹ̀ wípé wọ́n ṣe ẹ̀kẹ́ fí àrùn ọ̀hún lọ́wọ́ ọ̀sọ́ ènìyàn ṣùgbọ́n àwọn onímọ̀ jẹ́ mọ̀ pé àrùn yìí ó ti ń jẹyọ bọ̀ láti bí ọ̀sẹ̀ mélòó kan sẹ́yìn tí wọ́n fura látara àkọsílẹ̀ iye èèyàn tó lé ní 2,000 ọ̀hún èèyàn tó lé 3,000 ló ti gbẹ́mí lé o lóòótọ́ 1,000-1,300 ni wọ́n ti fi pamọ́ sínú yàrá ńlá kan tó wọ́n ń gba ìtọ́jú lọ́wọ́lọ́wọ́ ṣùgbọ́n láàrin ọ̀sẹ̀ yìí nìkan àkọsílẹ̀ èèyàn kan péré ni wọ́n kéde pé ó ní àrùn ẹ̀bólà ní ẹkùn keje south ubangi tó jẹ́ àríwá ìlà orílẹ̀-èdè ọ̀hún Lidopala, Saharan Central African Republic, pelu Congo, Brazzaville, Amolateinwa, Otile Egberu Medogu, Eyon, Tutibanini, Latara Arebula, Nile Africa, Lari Adori Odun Sein, Tanwe Yon Timoti Nko, Latara Ogun, Ati Farakora, Tosi Infa Ebi, Ati Kifun Koma Sheche, Bushin Sheche Telemo, Lara Eyon, Nile Africa, Lari Odun 2014, Si Odun 2016, Uruko Aru Ebola, Timoka Finba, No Loni, Zaire Ebola, Oisi Shekupa Eyo Tone Egberu Mokola, Nile de Guinea, Ule de Liberia, Ati Ule de Sierra Leone, To, Otona Nishubo Kunku, Dandro, Eni Farabale Bokoko Uri Yon, Ule Kansi, Ile Shelokpa Ati Yon Noro, Tio Galokpa Yonyo, IGP Tuji Disuso, Nile Yia Foro Awon Lokpa, Mba Ton Wale Nushe, Ipile Imo Ti Gbera Didada Fue To Dibo Sipo, Alaga Kansu, Lajo Kani, Dinokba Oshu, Yisin Yowaye, Egbe oselu PDP ti kominu lori iku Bamanga Tuko to fi gba kan ri je alaga egbe oselu ohun bakan lo amu wa fun pe o le ni egberu meje akosile eyan to ti farako jogbono awon Ebola ni orilede DR Congo opera bandemi lo si odo Waidat Fagbo ohun ni olootu iroyin agbaya leun tegbo emi ti toto olumide olalere lori oyin Eṣe o, tẹ gbọ Bond FM. Ọjọ ṣe wo ni baje o.
1: Edumare lojiri ewa fakuko o.
2: Edumare lojiri ewa fakuko.
3: Aba oke lojiri

nu fun ti ti eni eni fun ti ti eni iwo gba jesu iwo ronu kwada e wa sodo mi gbogbo e ti sise gbogbo iyan se de wo lori to gunja se jeja e wa sodo re yo pani si mi jesu pase pe ki ji duro jesu duro mo wi loruko ti baba mo wi loruko ti omo mo wi loruko temi mo gbogbo to wa da keti asa ni hospital yi every day egbe wosan gbogbo to la koja abanu yanju e emo yanju e agbe lo yanju e agbe jide yanju e egbe wosan yo ja si ope yo ja si eri wa tesiwaju wa ni ayo bolu wa ti sebe be me sebe oku to dojuko yi o ni ri mo ni wo yi ola owo yo dopo ni wo yi ola o dide ni wo yi ola o ja so pe ni wo yi ola yo ja se ri fun o ni tori e ko pe ni to luwa ti aye to bege o fi o break e so fun ni e ko ba gbagbo ko ba ba se gbe gbogbo le ni ani peku be be lu pe ese awon to wa so ti da to jesu pe o ma bo ma bo so do jesu o ni kan so so eyan ju e kilo la koja mama ko ba ti ani olua ki se niyan yo yanju e yo ba o se opo pe o ra nu gba obirin pe o ra nu gba omode pe o ra nu gba iwo na pe jo su e mo na ra laye gbe mi dide yo gbe dide ki lo wa ki lo fe agbara be lowo e a ko wi pe oluwa ni gbogbo darara ko si ka to so fu lati se sugbon ni wa ni nu ese ke ko fe ba po si ka ba ti paulu we eni lojo gbala re e lojo ayo re rodu pada ijoba run o ku si dede wa ni tori pe a ko wi pe oluwa ki se niyan ti o fi para ti o fi se ke ni gba kan fe nigeria yi oniruru aisan lo wa nigeria sugbon ni wa dide o wo sa wo na wo sa a gbe dide aye yo de oja ata awa jata oja ata wari sese a yi gba pada si rere igba yo re yo de o to reti o to nbere o to fe lowo luwa ko se to pari ko su to lo wa gba titi e ni tori pe rakeli o ni tori pe a mu egan mi kuro a mu egan kuro o bi omo na o wa so pe o ka ni joseph ni tori pe a mu egan mi kuro loni egan re na a bu kuro itudu re a bu kuro e bu je o bu je re o lo yo no bu je no jesu wi pe tiju kara du ni ma sukumo ni tori pe mo se gu aye pa lo bi ka santara opolopo ni kaju olododo o lo yo gba olo yo gba olo yo gba o yo to sile olo baba wa olo re yanu olo lagbara olo ru anu olo ru ife de be ni pe I can power ka sanaba to ka ni se unla to ka ni se yanu ba to le gba o ba to le yanju e wo ni ka soso ni gba jesu lolu wa ti olugbala ni tori pe ni gba ti peteru to rin si omi jesu na wo re o si fa leni a fa dide leni a fa soke leni a gbe dide leni a gbe soke oro dayo sugbo wa ronu o wa gba wada tele jesu jewo re pe loluwa ati olugbala nitori pe yo buku fun o yo so di la yo so do lowo yo so di baba yo so di ya yo so di ka ona yo so di landlord yo so di lady iye to ba le wa nitori ko pe I can pour it can sadaba. Il beaucoup de fois qu'on est là. Teko joko, ne bu joko, awon lese. Teko tiri, lo jono, elegan. Sugbo aro kun na, iru osasaro, ni oro Olorun, ni oso, ati ni oru. Iru okun be, yo dabi, igi, tagbe, sipa, odo. Ti o ma mu ese ose de last collect. O to so yo ma se dede, ewe ki yo re. Iwo fi ese sile iwo fi ote sile iwo fi egan sile wa ko lo wa yo gba yesere ni to olorun lanu ni olorun ko ni olorun yo ni
up we are about dog body Anna, your body here, dog body Moshe, your body here, the dog body Sandraki, Mesaka Begidigo, your body here. Oh, no one dog but for Sally, your body here. What is the seminar? Your city here. To borrow no cook to Adam, a job or who could see that back on the Marino, or to Toro, your Dawaduro, or Tora, your Dawaduro, or Mijere, or the Bere, or New York, so why just away? Am I your? Mobile like a spare, am I your? Rejoice, I say once again, rejoice. It's only Christ that can solve it. It's only Christ that can do it. It's only Christ that can make it to pass. Because he is God. Bible said Jesus is Lord. Just Loluwa, Lolukwada, Ijobaru, Okusidede, Bolwa Tisebe, Bemesebe, Ayoyode, Oguayode, Ada Kupada, Ada Yokwada, Ada Rikwada, Ada Yokwada, Yo Dafumi, Yo Dafua, Ilesa Bonafem, Ula Yor Elowo, Ula Yor Jafunyo, Ijo Grace, Redemption Gospel Assembly. Okay, now my law, Ula Swadila, Boswadala Bara, Nitola Kokwe, Oria Pata, Living Kojo Missi. Tropadika, Kole Borile, Kioluwani, Kole Baje, Kole Baje, Kole Baje, Isae.

0: Ofuwa loju afin
1: Ofuwa ni mu afin mi
0: Orowo ye gbon mi to sure
1: Eni ti ani a le ti jeun
0: Oni Oluma ti mo gbadun lati ago mere abo to tin ba abo o Ta lo nto hun ti mo npori awon egbon mi to da Ba ti play ori Orlando ba ti mo pe awon omo Ondo awon owo won ma pe ni sha Mr. Olowo lati odo Wambi lati NBA ile eko iko soso to wa Nigeria ba se nko ni eko ba se gbo nsa fefe
1: iyawo
0: na gba bondo fe mo bi lo wa o

0: Chibone born China ni lu e e mo so ye ri tan so ko ko la tu pari eyin lolufe mi mo bi afko yin so fun yi pe Bond FM oni radio to ye ke 30 si daada ibe le ti rogbon ko te royi ko awon mo wa no tun ma ri asa ti se ko Bond FM 92.9
1: Fela ni kan play.
2: O ti aso la fe.
1: Hip hop ni kan play jo.
3: Se yin le jo ni. E ntiro, e ntepa. E wa n da soro ijo.
2: Ah, de ro nke lenu e. Emi ti so kanu ijo ale oni. E da yan mo.
1: E pele o. Ki lo fa to tonu?
3: Eh, baba, eyin na ti so panu. Ohun ti awon eyan so ni pe ofo ara to ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati eran ara yin je.
1: Baba agba te ni be gi loju se o. Mo lu egbogi baba agba dura mi gba. Mo so panu.
2: To je pa Olorun lo yo mi. Lowa n te koluba. Mo bo lowa ara tita. Oro si so mi jaga ara bayi. Atelese to mo mi le mo. Iye ti da sẹyin ewo ni kayan ma ta gege bi keke mario olodun gba wa lowo isan fini pamọ awon finish esin ide mi ja oju to gba fakoko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abanoje road ikotun lagos state ero bani soro won 08068216859 le kan si 08068216859 de ronke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
4: gbugbu apata la mo wi pe alafia on lo se pataki lo se koko eda to wa laye ti o ni alafia ara bi eni ti o si laye na ni alejo pataki won ti wa lori eto leni baba wa e ba wa ki gbugbu awon ti won gbo wa ke si daruko yin
2: oruko mi ni baba agba teni begi loju ilu maka onisegun bile to nfe wi ati gbo so mara ile ore mo ki gbugbu awon baba mama atawon aburu wa pe a o ni faisan lo gba
5: a wa ni number 20 amoka street Dele ara bus stop off Abara Jerol Ikotun Moni ero ibani soro wa ni 08068216859 08068216859
2: lori awon aisan kan si keji ta man soro ni pe ni aisan nu san tabi wo to ni awo ka bi aro molegun mo ni kin lopolopo to ma nfa to di balomi o ma to ma nfa bo se rin ta ti rin dogun oni pe opolopo mi to ti suburi abe to ti ni jamba moto ri abe to ti sise boya na lo nda to ti faragba ina orisirisi awon nkan lo le se okun fa wahala to le fa pe ki ati rin ki o dogun ki ati bere sadua ko di oran mo ni won to ba tin ri apere pe boya ara nro mi a pariro ese kikan elomi o ma rin lo ba iba to ma bo lese ti o fe jabo to ba tin ra awon apere tete ma wi pe aisan tabi arun lo nbo nu agbo ara re ni ati rin o dogun ibadi ko ma buo so ni gbogbo igba kati rin o dogun ke ti o ma pariwo kaya o ma lu pipipi elomi aya re o ma ja ni elomi apaka ara lati okede sale ni okuta itai elomi gan gbogbo nkan ni o ma ma se pipipi inu agwa re to ba tin ra won kan bayi
5: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerol ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de kotun roundabout ewo marua to n lo si abara jerol tabi te ba n gboko bo abara jerol ni ke bere e bole ni dele ara bus stop apa to yen le ya si Number 20 Amoka Street Dele Ara Bus Stop off Abaranje Road ni Ilu Ikotun Lekun
6: Baba agba teni be gi loju ni ke ma so pe Ikotun jina irewesi okan ni won pe be e kokko toju irewesi okan yin na ke gbera file bayi pe Ikotun ya lodo baba agba teni be gi loju ni number 20 Amoka Street Dele Ara Bus Stop off Abaranje Road ni Ilu Ikotun e ba ti de Ikotun
2: ero ba ni soro te le fi pe mi
5: 20 Amoka Street Dele Ara Bus Stop off Abaranje Road Ikotun mo ni ero ibani soro wa ni 08068216859
2: iwo dati ni dogun fun boya orin wonku wonku orin on te koluba elomi eti e ma ma pariwo ni elomi bi se rin loju ona ni o ma joko bi se rin ni o ma joko e wo gbogbo awon baba wa mama mi te wo to je pe ma se rin e ma fe re ni e ma re ni bo se se yan were were to fin di oni yen ti se pe ba se bi awon na niyan iwo to wo enku abegbe karanku to tete jade bayi ko ma bo wa fun ititoju ati mara nipa tewe tegbo
5: ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerol ikotun
2: lodo baba agba teni be gloju wa fun itoju to peye orin wonku wonku orin onte koluba ati ni di oran fun wo iwo gan gugu obadi gugu eyin lo ti bi wahala elomi ma nbo lo kan bo se nbere ni o ma kuru bo se nbere ni o ma ma je kiti o di be to ba ti ra pere kekeke tete gbera bayi
5: ma bo so do baba gba a wa ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
7: ero ibani soro wa 08068216859 08068216859
2: gbogbo adugo to ba tin gbo wa bayi tete ma bo lodo baba gba lori ati ni dogun ni ati segban se doran ni te lomi ti ba po lo nsa anu wa to ba gbo wa gbo wo ka to se igbanse ni be se ngbo mi pa dele mechanic ni elomi e ni le ba soro nitori pe elomi o le nawo sagu are afi orisi ko si ntani ko ra fun nawo ti o ni se e ma fira yin sere agbo ara ise pataki lati toju e jade ba e jade ke ma bo gbogbo eyin de ro pe boya mo ti lo le ko si se e ma so be gbogbo wa la logun ko ti e ti ologun sugbon olorun oba fe nikan si je nikan lo bo olorun se ma ko se ti ma nbo sodo wa Olorun tin gbadura ati mo pe adura ti gba ko to gbera le ni to ba tin rapere pe boya nrin bata nbo lese re e a se nko paja paja lowo lese ati ni dogun apa romi egbe kara romi ati gbera gan baba ni party ya iwo le lo ogun lo ni ogun mo ni olorun bo ni jarogun an gbe ni sugbe ni to ameri o an di magidi mo pe ka to rin olorun ni je ke ri sugbon adura la so ran ju ka gbe igbese nkan to woju olorun to nbe gbogbo ona ti so kan si keji ba fi wa lagu are to nfura si tete ma bo si
5: number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
2: lodo baba agba teni be gloju
7: ero ibani soro wa 08068216859 08068216859
2: e tete ko le te ba ngbo lale ejide be ndaji te ba ngbo losan e ma ti je pari ke ti ma bo ke ma bo e wa fun imoran atalaye ati ona abayo lori tewe tebo ti o mu kara yin o se kebe kebe sagbade we marugo ta kebe lodo baba agba teni be gi loju ilu maka onisegun ibile to nfe we ate bo so mara lori elomi ni mato ti o toju mato eyin lo ri bi o se ri gege be na lo ara wa ara da bi mato ni ti a ba gbe mato so na ta ba nlo pada bi ta ba nlo ta ba service e mo ko le ta ku soju ona odun wo ni won ti wa laye to tin je to tin mu to n gbadu to si jo toju ara eri tan ma wa soro pe bye bye le ra o ti wa judo iro na ma npa ma ba so be o baba agba teni be glo gbogbo bi ti mo nde pata adura na ma nse femi mo ya gbogbo ara lo n teni ara yin eni owo nkan mi ni egbe kara ro mi ni to ba ti wa nri awon apere kan ogbodo gbe igbese lati wa toju ara
5: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
7: ero ibani soro wa 08068216859 08068216859
8: baba gba te ni begi loju opo lo ti nowo nowo towo ti tan kele kini imoran yin fun won lati gbera gija ki won ma bo ni ilu Ikotun tori elomi ma so pe Ikotun jina o
6: baba gba te ni begi loju ni ke ma so pe Ikotun jina irewesi okan ni won pe be e kokon toju irewesi okan yin na ke gbera fao bayi pe Ikotun ya lodo baba agba teni be giloju
2: kini ndo laamu kini iwo ti nawo nawo nawo lere aisa agban ni lowo olorun ma je ari ogun wahala ya nlu pipipi ayin to ejo birin le te ngbo gbogbo ti mo so pata awon ni abi won so ngbo birin ni gbogbo tokunrin to birin lo ni ta so yo sugba won to ba won wa woju olorun to nbe lo na to light kan si keji nu agbara iwo kan si baba agba teni be giloju ona abayo olorun lo nse to ba ti de lori gbogbo nkan ko la le ma fenu ba gbogbo ti won na ba joko to ri pe nse olowo lowo bayi mo pa isa tarun ton ba ti bimo ma bo si
5: number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
2: tete ma bo ko ma bo mo se nsoro yi lokunrin lobirin lomode lagba olowo bo ni so wa den ti o ma tiro a to nse a ofi won se yeye sugba nkan kan lo se okun fa e te ba tin ri papa nku ni ese nku ni abi won to ti sise agbara ri iwo to ti ba won se idanari lori sirisi ti na ti gbogbo ara o ma fa kichara abi eja o ma nje ko wiki ojo ori ma nfa ale to ba ti fa ti ewo tete ma bo sagbade we marugo ta kebe lodo baba agba te ni gbogbo to ba ti dege won na ah baba won ni itowo la ma do obe ah ki ngokere ma dunu obe te yan ba je obe labe kuta loni to ba ngbelu eko abi badan njo keji o ran ma lo pe e lo ba ara wa to ba ti dani re ma ti fowo ro oye ko ko loju eyin e gbianju mo ti wa bi tele mo ti e ma so be o be se n gbo mi ba yen dide fia e ma bo pia o de je nti e wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo so do baba agba se n be loju
5: ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
2: e wa ke wa janfani ewe ati gan ni afiji eyin na didi ke ma bo kilo n se o kilo yu elenu wahala ti damu wo lo wa nu agba re to ti fa isan boya ati ni dogun ati gbese di wahala gbogbo egbe kara ku tai tai jenje ni bi ni ele iwo si bi ni olodbo ni je ka wa rogun ofa ofa buruku oni ba wa fefe buruku oni fe luwa orisirisi ona lo ngba wa elomi afefe ni ti e elomi ofa lo fa elomi ko tin ta ti e chairman to ba ti de eyin na o mo lori ba se nbi ati ayewa tin to ba e ka si pe kilo fa ti leyi soju orun lo ti sele ni abi ngba te n lo ni kankan ba e pi te mo boya boya awon le te ni mo to wa ti dagu ara to wa nbara je awon arun kan wa to je pe ma nbara je were were were jo ma ba nu mi ara nu eje inu egungun olodun je kari sugbon teyan ba ti wa ri eje ka tete gbegbe se ka mo pe odo baba agba se nbe di loju
5: ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
9: me baba agba te nbe di loju wa
10: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
2: e ma le ti na wa be ti de bi kan re yen mu gbagbo yin dani e won ni bi na o ba tan la so eje itan le kan na e gba pe be ba ti ri mi lele te ba ti de bayi ogun ati wahala ati aisan to na ilam o ti se lori awon kan ta n pariwo na ni ati so boya wo ti sise egiri ojabo loke boya won ko pere ojabo elomi ma accident fun moto bi odun merin marun ko ni mo boya on fori abi nkin kankan gba bi kan a ma wa fa wahala ti damu nu agbo ara ngba to ba dojo waju bi e to ran yan bo se ma ri ni te o ba wa mo a wa de arun sinu isan sinu egungun sinu omi ara sinu eje ara a ma woka a ma rin ka imi wa to je pe ki de tun se to banu to le je pe ofa o le je ta la fefe afefe buku ni feluwa
5: a wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de koto roundabout ewo marua to nlo si Abara Jerol tabi te ba n gboko bo Abara Jerol ni ke bere e bo le ni Dele Ara bus stop apo to yen le ya si number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol ni lu Ikotun
2: Ibe baba agba wa ero banisoro te le fi pe mi
10: 08068216859 08068216859
6: en de ba so pe kotun ju le kotun ju na awon to wa wa laja awon to wa kaaki to wa nde bu re tan gbe ra tan yoju si ikotun itina la fi so fun pe e mo je ka fi akoko yin da ola e dide nle bayi e ma bo ni lu kotun bi ju baba agba te do sin re number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol ni lu kotun ikotun ojina o amare ti o
11: ha ragbenro wa wa rale e
12: am ebo na profession
11: o da se won lo ri bo se rin ni o ri ton te koloba o tun ri won ku won ku
12: ijo olowa da bayi ah nkan kan ma n ba eni yi fa
13: ma je ki ofo ojo pipe tabi awon isan to le fa ki ati gba pagbese o di ni raja owo le ori keri ki ara nro ni abo nwu ara tita ara njani je kori o ma gba ye o le ruku ati bere mu nkan nile di ni ra bo si se eyin didun abi egbe kara re nkuta ita latoke dele keyan ma rin ko dabi pe nkan ra lese bata ti bo lese elomi ko ni mo elomi a ma rin a ma ta gege bi keke mario a lo da isan ti gbọn ni lowo tin dani wole ti finish esin baba gba te ni begi loju ero ba ni soro won 08068216859 abi ko lo kan si won baba gba wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun Lagos State ero ba ni soro baba gba 08068216859 08068216859 wa ka jo foju nu wo ka se fi ti ta wo
14: baba gba te ni begi loju nse o mo lu egbogi baba gba duro ami gba

adupa ilowo olorun yere biere biere le tushu ziko duro ni kokon bawo ja go ya go mejo geregeti lo ma ye ba ma gbojo ko le funfun ke adisa o na ma tasiwaju nso ni ati atupade lagbara olorun na go mokunla ale yi ni na ni o mo to mo po nwo ko o to nwo ye wo ko bi n to pari odun ikun osu melo osu meta ati bi belenja bi o ba ti ni gbagbo tin to lorun ba o le se gbagbo le se okuta jina bade mi lagun mokunla ale ni bi ogo sinje to lorun polowo gbogbo isakoso le se bond fm polowo isakoso radio nigeria polowo baba wa princess wura ola deniki arigoke polowo fun card sa o tin je wa lente ino kina wa nko je olowo ti je ma binu o ngo bere ko si n ba je papa ni won ti je won ti won o ba je oke won ti je un okunrin rogo uruko mi o yi pada olumeyide ola lere loruko temi be pe mi ni olumayiti omi eko eko ni o ese o

0: igba naa ri igba kan bo igba naa ri a time is coming and here is a time igba kan bo igba naa ri baba tin ka bibeli yen a ma so pe igba kan bo ton ma ni ka wa gbe mi ran ko teni kan oni le ra teni kan oni le ta n temi ma n wi gba ni pe olohun teni je nsi laye n gba yen sugbon wa se ni laanu wi pe igba naa ri o ti de tan wo laipe isele nla kan ma sele ni gbugbu aye policy kan ma jade koni je one country koni je one continent policy yen ma affect the global world to ma affect the global world to de je pe oro akosile asotele ati ifihan ibi bibeli ifihan ori ketala yi lati ese kini lo ti bere o mo kan mu lati ese kokan lani tori asiko wa mo se fe salaye ohun to nbe nibi fun yin toropolopo ijo pastor won gan omo tumo opolopo kan lo bible college ni won lo holy spirit college nje mo gbogbo ti mo fe so nibi opolopo pastor wa to pe won mo ju mi lo eyi eye won ju mi lo sugbon policy ijo ni yi pe nkan to ma frighten omo ijo e ma so e se ma so pe it is well tori won fi buru ori re won o buru nti e ti nkan o ba well e je a je pe kini yi o well yi o nti o well te npa buru po well yi iya ni o gbe yin re o ele mo ja pada sanko ya ni tan rin lo yi o e te ti e gbo mi dada ibi ni yi pe bi aye ati orun koja lo kini nu olohun ko ni lo lai se se o gbagbo sa bawo olohun a se ati to reject ti wa re reject yo se ta ba de ri buburu nu e to claim sugbon ti wa re o claim te pe wa e da ibi yen lo ni bai sugbon to ya pe ibi ni wa e claim nti wa ba ti claim ni pada bai o no gbo mi inu wo ifihan yi o se kini kan ma sele pe igba kan bo bi aran kokon a gba joba a dede pase ni orile aye pe ko wo yan gba mi be ni o ma wa looto o de ti nde won ti ifihan won ti introduce mo ti so nkan kan radio yi laipe yi mo ni coronavirus yi o ti affect world economic people gbogbo country am try ka won balance pada koni fe dogba koni fe meet up eni kan dide agent to je pe o ma ni agba lati bring solution to all the situation that personality will help some country to rise again and every other country will need him ibe ni wala iti ma bere eni e ti wa o tin sise on the net ara ibere ijoba asodi si christi ti mo wi ibere ni corona pandemic yi ibere ifarahun eferefe nje eyin gbagbo laye eyin pe nkan kan le wa to le se gbo aye mole eyin gbagbo mo so fun pe nkan to ba ti control the global world o ni se pelu ijoba to nbo yi awon kan ni ro ni mo npa awon kan fi mi se le lori internet e mo da lohun oni kini kan ni o da oni game kan ni ti antichrist joko be pato ama ye yin o possible kin ti ku danu ke mo si laye a dun yin gan e wa wo en ti o fun yin ni dawun ibere yin o se ke mo ri ntore ni o mo gan ni mo fi gbo enu soro awon logbon da keni ti o gba ye ba si gbon aye o le gun awon mo gan kan wa ti won mo to ta won logbon mo jere re sugbon logbon aye o mo gan ni lorun o mo gan aye to beru olorun ologbon torun ni so mo setan lati join awon omugo aye kin le gbon lorun o le mi se soro bi omugo bayi ti awon ologbon o je so ru e ki jo won le kun awon ologbon o ni je so pe ko mo mura ahoho ki jo won le kun to ma te ma so go wa tun ma fi ogbon pe so ni awon ologbon won ba se ma wa sori radio won ma fi ebun won won ma so nipa awon miracle ton ti se won ma attract yin awon ologbon ni gbọ́ àwọn òmùgọ̀ báyìí àwọn ò ní sọ kì í ṣe pé ìwọ ní o ní ìgbọ́n débẹ̀ ń tèmi ni nítọ́ sọ fún mi pé kí n sọ lèmi kan máa sọ tààràtà sọ òun ló fi jẹ́ pé mi fi gbọ́n táwọn kan òun ló tún wá jẹ́ kí n tún wá yàtọ̀ ṣùgbọ́n tẹ́tí kò gbọ́ mí ni mo dáa ju wọn lọ kí n yàtọ̀ mí ni kò dáa ju yẹn lọ ṣùgbọ́n I'm trying to remain in my call office ẹ tẹ́tí kẹ́ ẹ gbọ́ mi dáadáa o ó dùn mọ́ ẹ kò dùn mọ́ ẹ òtítọ́ n tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ni mo fẹ́ sọ yìí igba kan bo policy kan ma to jade to ma affect bank accounts chance pon ka se bvn ni jo si to ba se bvn o ni rich account e wow so zin ga to se bvn is okay it's normal awon kan pe ni pe ejo se ki sha mi sisis mo ni bvn mo ki sha mi sisis awon kan gbata fa register ara si won mo ni won mo ni register e se ki yin kan bo o ma ni se pelu registration eh o ma ni initiation kini kan won te n bi mi pe se ki so mo ni ki ti so nse nkan ta nwi ma to de nkan ta nwi yi o ma ju pe kan register si ni iwe inu ara lo kini yen ma wo inu kan lo so pe ke gba sowo abi ke gba sori ti yan mu yan mu kini ta nwi si ti wa ka akiri won ni lo direct tori iwe Matthew 24 o so pe won ma to oni won to wa de bi pe ta ba sora won to ayan fe je tori e la ojo yen ma se kuru because won ti mo yi pe awa christianity mo yi pe won bo wa fun wa ni ami kan to je ti eranko ti oni je ko lo yonu si wa mo o de si wa ni iwe ko sile esin wa so won ni lo straight pe nkan to jere e ma wo awon omo wa ton awon soge laye esin e ri pe won ya kini kan sara tatu ko wa se tatu nikan won tu wa be de bi pe won tu laya laya won tu ko 666 meta awon kan ya son awon kan ya saya awon kan ya sese nje won popolopo awon omo ton ya kini won mo ton je be awon se illuminati asiria eye won en kini wa dun meju gbo awon pastor ton mi church ti awon omo yin lo ta awon ide ndada mewa ta awon ide nso re ta pastor ile dake ton de so as asiri fun won e di awon omo won ya bo sori won ni o se pe lori radio tori o ko o to ki ko ni you better don't stand in the office you cannot occupy. There are many ways to make money. Must you be a pastor before you become rich? When you cannot preach the true word of God, in jemo yi pe awon musulumi go se kini awa to je pe iwe esin wa gbe kini jade gadagba gadagba la nse e ti ri amu won ba to tun ma de choir ni church to tun ma lead the microphone in church wa de ya kini sara pastor de ni so anything ngba je pe nkan ba le wi fun wa ni pe one safe forever safe students inu bibeli temi o wa le wa ni todo ti won mi o ni won puro o se mo pe bibeli ti porisirisi nsin todo ti won ti wa won ko ni bibeli kan ti wa ni se pe won kin pe Jesu ni yi si won pe nsin orisirisi lo ti wa bibeli todo ti won tolorun ti won yan fun won ni be tolorun temi gbele mi lowo emi ori la buru buruku ti won se yen nu se din ti mo wi yi ami sisis ton pe ni ami eranko to je iye eniyan yen to pe nkan to ba ti gba sara koni si anu olorun mo lori e oruko ti ko ni iwe iye awon e ti ko ni waju olorun ti o si anu ti o si deliverance to le ton mo lai lai ni bi sikini ni ewude won de ma pera won ni teacher lecturer bishop papa won de so fun yin ba wa ta si fe so to fun yin ba de eni ti o si wa kere ele lo ni ro ni wa ele lo ni jibiti ni wa ori radio mo baba re da laye to lo so ko mo lu jibiti ri eni ko so sita number mi ti won display lori advertisement ko so sita ilowo o ta fi sise ranse lori radio yi gan olorun lo lu awon eyan kan ton fun mi mi lowo debe sugbo bi o pa mi oro o si wo mi loju debi pe ki mo le so to egbo eyin eyan o to ti mo so ki se ko mo temi le la nikan o ka le jo la papo ni o sugbo wa gbo mi o gba mi gbo o gba mi gbo ami sisi yi o ti wa ni iboro
1: ogun agbara olorun ti gbani isoro lawo loka olaya ore ni gbologun ti nja o to le so fe ni kankan wa pade jesu onise iyanu ni gbogbo ojo monday ninu adura agbasegun mighty hand of god ni le ijo se rapture proclaimers evangelical church of god to be ni number 31/33 adeye first street lagos abeokuta expressway iyanu paja ni bi ta lorun o ti ma gbowo omo mi fun mi layo xa sise iyanu hello mommy 080-3282-5416 080-5060-4508 Mighty hand of God ni gbogbo ojo Monday ma bogun re mule Jesu yo fun lona payo jije
0: policy na ma to de Nigeria to de nkan pe mi ni South Africa laaro yi o lo nde bank o no so pe won le gba cash mo be ni e o policy na ma to bere ta ni le na cash mo bẹ́ẹ̀ni kí ṣe jẹ́ àwọn tó máa sọ pé kí ẹ má gbà globally ni àṣẹ yẹn máa wá not only a nation global world ni because to control the whole world a gbọ́dọ̀ take away cash there must be cashless yẹn yẹn kọ́ ni àmì sísìsì báyìí o processing ni mò ń ṣàlàyé fún yín àwọn báńkì gan kò yé wọn wọn mọ ohun tí mò ń sọ nǹkan bá ní kán ṣe làwọn ń ṣe àwọn ẹni ẹlẹ́ni àwọn ọmọ wa náà kọ́ náà gbé síbẹ̀ ni ṣáwọn ọmọ wa wá jésù ni àwọn kọ́ àṣẹ yẹn á máa wá níbi táwọn gan mọ̀ tí àṣẹ yẹn ti ń wá ẹni báńkì tí ò bá yield sí policy yìí o ma shut down hey awon kan no wa ni kokoro bi ti a tin gbe ogo soke abi ta tin fa wale awon kan lo wa joko si die afi eni olorun ba ti leyin nikan etesi ke ma gbo mi o ma dun mi ti eyin eniyan yi e ba le gbo message yi ki gbogbo eniyan ko gbo message yi iwo to ba n gbo mi lori radio lowo lowo bayi ten to yen to e ko gbo ba sin be open set e ko record e sori phone e tori to gbo do rin ni eyin ran si olorun e joko ke gboro yi se ri ti sele iba ma sele e kan mi le ri pe ati mo owo yi paper yi soju ko roju ko ni simo e ri pe pos ni alata ma lo pos lo ni ru a ma lo cashless ma take over globally not only iyan pe awon nigeria orisisi asa na gbo nigeria ko nigeria o mowo mese o gbogbo aye ni kini ti ma sele e wa ri pe olowo to ba account ni bank o ni le function mo laye laye kini mo wa sele debi pe o ma ni nkan kan ti gbogbo agbalu aye gbogbo country laye any country to ba fe out of the system of the global world godo abide to it adi pe to ba gba kini either o water bi waju ori ni mi o daruko nkan kan o pe nkan yen to ba gba ni o water bi waju ori wa ri pe o ni le san school fees omo omo o ni le wo school o ni le gba treatment lo hospital policy mi nbo laipe igba kan bo igba ni re o ni le access account e eni keni o ni le raja lowo e because no more cash eni keni o ni o ni le taja fun house rent ye o ni le san o ni ri le gbe bo wa kole ara e o ni san nepa bill o ni ni atm card because to we ba outdated o ni le gba mi without getting that thing to nbo o nbo laipe ani igba na ti de se igba yen ni e mo wi pe oro ikosile ifihan ori ketala o ti wa si imuse sugbon awon like as christiani awon church it is well awon church the lord is good all the time awon pastor won ma so fun yin pe this is not the mark of antichrist won se egbo this is the ladder won se akosi e lara won ni mo se ma put to ye pe oni ka si e ro pe ido sin mata bo so fun yin pe imura iwowo gege bi omo olorun ido sin mata to de gbo ori epo lu e to fin gbo mi ye kale to de mo pe ranan pa fun e to bi ya laye ni keni lati wole orisa ni ilu indian lai woso lobirin lai bora e awon te pe ni olorisa te ni won mo olorun bi orisa won se ni kon mura ni waju won bi won da kon ma mura be e we sin muslimi so bi alaye obini kanda ko lo wonu musalasi ohun lo kirun leyin to ba wo to wo aso to bu ara eton a tu fi iborun bo boya ti o ba to mo ye gbegbegbe won obirin to lo ijabu ni ati dudu ati funfun ti won bo to tese oju osi ti won joko ri won yo ninu re ni wa pe ra yin ni christiani ba so ile o leju ba so ile o leju mo bi ni ofin wa lo le orun apade ole won godi o tori ba so ni sin olofin ni wa emo wo so koto yo fun le bara yin pepepepepepe emo yi di ore to ko sata la loya lord is good all the time born again iro o ba better ko mo born o tori ibon iya lo nbo ibon ku bon le bon eyin le ba mi so radio program ni e le ni mo soro yin so toro ibon iya le bon mo yi di iya kiri e ri obirin mi at the age of 50 something no no ba ko so koto e ba nbi at the age of 18 20 kilo fe wa se tin wa yi di oran kiri won le live laye lai wo so koto oran e wa de pori yin ti buru bayi o jo ipe be se le make up to te try to okunrin olori ti yin se ite fe ogun de gan san won pada ma ja so kunrin o pada betray yin gbogbo owo te se lori okunrin se pada jere e ba dagbe adafa ni gbogbo yin gbe eh ibinu olorun ni inu isaiah lo wa lo gan kawe isaiah ori kerin e ba nbe ate se kini bet bobirin meje ti e foko kan eru okunrin o ti de ru obirin bayi sara binu olorun na nkan ni ba si so te ba de lo ka lati ori keta chapter 3 o salaye n to bininu imura wa na lo ka sibe o de fi ware olobirin a pejo kunrin lo epe ni ko bi ni pejo kunrin lo nkan buruku ni se bi ya ila nje yi ta nda fori fe ru eleru ti o kan wa ko to yin afi ke ma fi gbagba ko to ta won church don mama ma la won give lecture husband and wife they are mates mate ori bed ina olorun so ki se mate respect ni ko kunrin soro ko bi ni ma gbagbonu ni gbangba ni se ka ma le bowo foko wa elemi ni have to we mi mo feed ile ana ni sure aje o si o olorun ni bo fa o tun le ri wo ibe yen ko mu lo leni ohun ti mo so re eje je asora nitori ibinu olorun yi de tan igba na ti de o policy yen ma jade o ma affect banking o ma affect education o ma affect health to ba ni kini yen even visa o ni le gba passport o ni le ri ni yen o ni le se anything gbe yen te ngbe mi lori radio nti mo so yin aye yin pe ah obirin tin fun lo radio si so ijoba so disi christi lo de o sugbon wa gbo ifarada lo ma ni o to ba le ni ifarada to ba le gba kini ta nwi aye raje re tanu bo ba le gba kini ta nwi o bo lowo e laye o bo lowo e lorun niyan o bibeli ki lo o eje nka iwe ifi ori kerin la ese ikesan.
2: Revelation 14:9.
0: Angali keta si tele won o wi li ohun rara pe bi eni keni ba fori bale fun eranko ni ati aworan re ti o si gba mi si waju re tabi si owo re ohun pelu ni o mu ninu oti wine binu olorun ti atu jade li aini abula sinu ago irunu re a o si fi ina ati sufuru da loro ni waju awon angeli mimo ati ni ni waju odo aguton ese kokola e fi orun won si ni lo soke titi lai lai ogbin mi pe ko si end won ni retire ko so lude exit o de si lohun apade won ko si ni isimi ni osan ati ni oru awon ti n fori bale fun erokan na ati fun aworan re ati enikemi ti o ba si gba ami oruko re which is 666 ami yen wa ti program we sinu ship yen to ma wa ninu kini to me fun awon yen ami yen ati program e sibe spiritually is invoked into it. Don't be deceived and call it science. This is more than science. It's forces be ni o only come in form of injection or whatever to ma ti inject e sinu ara e ko le meet up with the system of the global world o ti so global heaven nu ni yen o ti e gbo nu o to laye o ka iwe si baba mi akere le ko iwe ti olorun alaye oludaye atase da orun ko ni mo nka o ba mi ko lo ko bibeli o na ti bi ya la ya mi si bibeli ti yen exist o te ti ko gbo mi o mo ka ese kejila oni ni ni suru awon eniyan mi mo gbe wa awon ti pa ofin olorun ati igbagbo jesu mo ki le tun mo o ma farada ni o we bi opolopo wa bi ti emi wa ti ma bo ni eyin te ni persecution ko ti le de before rapture to afi ki ta se te ya de ki kini to bere o bi o ba de kini to bere o de ba wa nu o bo lo le gba ke bi pomo e loju o le gba ko mo ti e ma law school ma bi e da iwo gba ko so pe policy ni iwo gba wa ri pe ti e ba oni yin gbogbo to ba nla count bi se ti e mo to ba sora ilu e o ni le gbe be mo be ni because anything bi tankas wa bi government wa bi local government wa approve ID kini yan ma bere lowo e because o ma tu fun ni certificate abi ID kan to ma fi proof pe o tin ni ani kini yan ti de ton se agora le ko mo nse ni o ba won ba oni puro olo ni kilo fun yin ni eyin onigbagbo te pe en pray en worship pastor yin o bi miracle iwe daniel so pe olorun a fun oni agbara lati bori awon eniyan mimo o tun mo si pe no anointing or miracle that can stop it. It's written and it is written. It's not written by devil. It's written by God and it must come to pass. And it is our time. So, get the athletic brother dancing. Kemala ma rupe anointing pastor kan. Pastor yin ganda di jio gan. Won ni le reach into any account after back bamaki. Asko ti kini ba sele. To ba re ni daddy jio. To si gbo wo to gbo jade. To lo ATM. Ke mo pe daddy ti gba ni yin. Anybody to ba de ti gba, to pada pray fun e. Ah, o ti wo gan o. Be ni mo gbọ pe church le fi se business a wo be si ma run church like ba te ba de ti gba e ti so run nu kini ma le gan o koja oro tax le ti mo so ki se tax o ko de si Nigeria nikan lo ma affect not only Africa the global world because the single man government is coming that will rule the whole world o ma to de igba kan bo igba na ti de igba na re mo se yan yin lo mo ti mo nki lo fun yin eyi kan wa to je pe ese bible yi e fi sere en ke sara fun sugbe soro de agbara bi o gba yin iye yi o lo sibe mo o mo se ni ki si ni e ke pada sibe o igba ti policy you cannot buy you cannot sell until you have this but in we ti de o ti de o la ran odun mele kan si gbata wa yi ki omo te bi sin ko to wole ewe ki nkan te e pe re si yen kan to de laipe e ri ke policy ni ma jade where ba se succeed ti o ba se BVM ti o sin kankan yen la se ma ro pa fe se le la mo pe le yato si BVM la mo pe le yato mo BVM ti connect gbogbo account wa so o re pe account yi ni won ri account yi ni won ri o sin be o so the whole world will be under the control of one single man se lati ni we ti mo ka ninu Revelation 13 yen o ni won ma mu ni ki won fori bale fun eranko na won ni gbogbo aye ni aworan eranko na eranko yen a tun ma soro e ma fori bale fun ninu le wa ni God forbid bad thing. I reject that rebuke. I rather die. I will not do it. koyisi ati daye o koyisi ati daye o ko kiyisi ati rada daye o olele fe daku so le mi ko mo je ejo ku papo to ba ni ki oko eje kejo ku papo to ko wa gba nkan nitori na gbogbo to ba ma na e lati jagba ninu oluwa tete bere bayi bi adura bi awe bi bi so oru restitution olu ti to iberu olorun iwa bi olorun gather it now time is normal time is too short olorun adiwo awon e lowo o ni padanu emi re jesu oluwa wa to ba fe ra opolopo awon message wa awon powerful message pulpit message tabi testimony bi mo se ba olorun pade leyin rin ajo mi ninu okun agbaye to ba fe ra abe awon powerful message bayi pe number yi 08035766331 tabi 08032825416 to ba fe darapo mo awon to nse alagbatero eto yi warning bank concept pe number won yi na bo se ma darapo mo wa won je ko mo Olorun aran lowo I need more than 300 messages lori CD audio MP3 DVD Olorun aran wa lowo loruko Jesu ni ajo elaye ko ni bo si eko
1: Ogun agbara Olorun ti dani isoro nlawo loka olaya ore ni bologun ti nja o to le so fe ni kankan wa pade Jesu onise iyanu ni gbogbo ojo Monday ninu adura agbasegun mighty hand of God ni le just Raptor Proclaimers Evangelical Church of God to be ni number 31/33 Adeye First Street Lagos Abeokuta Expressway iyanu paja ni bi Olorun o ti ma gbowo omo mi fun mi layo FA sise iyanu hello mommy 080-3282-5416 mighty hand of God ni gbogbo Monday ma bogun re mole Jesus yo fo lona payo

0: gbogbo fun Olorun to tun ka wa yen lori eto lese kese fun titi oni Oluwa to beloba odeleke lemi nje o ti gbogbo yin ti mo si MC gigaloluwa lohun to Olorun oni ebe gbe lemo baba wori lese kese be na ni mi eko eko na ni baba mi ni Oluwa na ti wa ni kale pelu mi nbi baba wa woli Olatunji talabi lati mo si baba woli lese kese baba woli aye fe gbon ti Olorun ni fun lateni yin sa
1: gbogbo eyin omo Olorun to ngbo mi lowo lowo
0: yes sir
1: mo gbadura fun o iye iwo to gbagbo ninu adura wi pe ona re ma la
0: amen loruko jesu
1: gbogbo agbara to di ona re ti o je ki ona o la fun o
0: loruko jesu
1: olorun dana so agbara na
0: amen loruko jesu
1: iwo iranse to ngbo mi to nse amen yi
0: yes sir
1: gbogbo omo to ti ara re jade
0: loruko
1: jesu loruko jesu aye oni ta won lo fa
0: amen loruko jesu
1: gbogbo omo to ti ara re jade
0: loruko jesu
1: won ma bala nu pade
0: amen loruko jesu
1: bo se nse amen yen
0: yes sir
1: iwo to gbo mi yi ani gbe owo le ori ogo re male
0: loruko jesu
1: idarun gbe owo na da
0: amen loruko jesu
1: ko ma ri o
0: amen
1: jesu oluwa wa
0: amen amen amen loruko jesu baba woli eyin ibere tin fe bere lowo yin le ni o lagbara sa o to bi orisi eyan mefa to pe mi lori oro ibere mu anuto eyin odo baba woli na lati mo atunse si mo ni tele tele nkan dun fun won tele tele nkan wa oke fun won tele tele nkan dara fun won tele tele amo lojiji gbogbo nkan ko dede daru gbogbo igbiyanju itiraka won babo ofodo jasi baba kini to ma nfa ken to ti moke to ti logo de tele koko dede wale ko ma wa si atun shati dogbe won
1: giga loluwa
0: baba woli sa
1: sheri bere te bere yi ibere abami ni bene
0: ibere abami
1: sheri opolopo eniyan to ngbo mi
0: yes sir
1: iwo iranse kunrin to ngbo mi
0: yes sir
1: ati awon omo bere to ngbo mi on to sele si won le bere yen bene
0: yen ni popo da won awon to sele si po go
1: le beto bene
0: jesus christ
1: iwo iranse kunrin to mo bere igba kan wa to je pe o ngba ise ni gbogbo igba ni o ri ise gba sugbon ni sin
0: christ
1: se iwo na ni oja re o ta mo o se iya lenu pe ki lo de ti aye re wa wa ni oju kan
0: jesus christ
1: jesus asiri fun o
0: afẹ gbo sa
1: se ri opolopo eniyan to goke opolopo eniyan to ri se tele sugbon lojiji ti gbogbo e se wa lo to ni kankan

0: nupe on ko le o bi awon kan se bi se yan se daru
1: Jesus ti Nazareth o gba
0: bani ba wo ma re se ri se je lo ti wa na bo se ma da won
1: duro Olorun o
0: je so fun iwo mo benin
1: yes sir
0: ati iwo mo korin
1: yes sir
0: ja ki yere o si
1: ti o gba ba ja ki yere o si o
0: ka o dede daru fun o
1: Olorun o
0: ka ni pe wo ti oju bu aye eni wa ti lowo gan
1: What
0: in the world? Can the world show you why you any?
1: Yes, sir.
0: What in Mary? What in Phil Co? Can the world show you why you any? What is a bay away?
1: But the lady,
0: yeah, oh, she. Oro pe gbogbo kan to sele so yi oro poju lasan
1: ni gbogbo lasan ni
0: oro gbo kan wa be
1: elomi alowo olohun ni
0: e iro
1: alowo olohun be
0: iro olohun o ki se bi bibeli wi pe o gbogbo ti olohun da
1: be ni sir
0: dara dara
1: dara dara ni
0: dara dara ni o ni jugbo nigba ti eniyan sun o ni ota re wa o fu epo sinu alikama re o lo ba ti e lo
1: but you know
0: iwo baba don gbo mi
1: yes sir
0: iwo ma kunrin iwo ma birin
1: yes sir
0: se bi aye re se ri so te lorun
1: wo na ye ara re wo
0: se bi aye awon ma re se ri so te lorun
1: ni ra re le
0: se bi wa se ma ba lo na
1: re olorun jo gba mi o
0: se bi wa se ma wu aye awon ma re na re
1: olorun lese kese sanu
0: o bani awon ma re o ma bi kankan iwo lo ti pe ninu aye o iwo lo ma bi to le mu awon ma re lo fun adua iwo lo le lo ma be awon ma ti ma so fun pe mummy ko ye mi o fe mari won gbe won gbe oju re ama so pe daddy ohun orise o ti graduate
1: sugbon
0: iwo wa joko tetere
1: ko tetere o ri o kankan
0: olose eyan olohun ku rinu e iro ti eniyan ba ti la isoro yen koja
1: yes sir
0: ti kan lo dede for tele
1: yes sir
0: ti ise re lo dede ti o lo dede mo
1: yes sir
0: ti ona re na ti ona mo
1: yes
0: o so nilo ni olohun
1: olohun
0: bani oni lo jesu
1: jesu
0: lati dasi oro aye
1: oluwa dasi o
0: oni lo lati ma asiri ebi ti ogo yi ti wa ati ona abayo
1: abayo
0: se gba mi
1: agboye sir
0: baba ni tolorun se be wo ni kale
1: yes sir
0: se gba mi
1: agboye sir
0: bi bani pe oluwa ki yo se oko lai se pe o fi wa awon wo
1: ni re
0: I guess so kankan fun yin
1: fe gbo sir baba woli
0: ope lo pe woli olohun lo yo mi ninu oku bani
1: woli
0: igbaye
1: mo ti ko si
0: bani ati gba ti mo ba woli olohun pade lo ni rara oni ki se be o so asiri ohun to sele fun mi o so na payo fun mi igba te mi na o wa tele
1: yes sir
0: itoni yen
1: yes sir
0: bi aye mi se ni tumo mi
1: yesu christ
0: lani ai meye awon tolorun ti lo bi fun Tolo so pe bayi ni kan se rin. Bayi ni kan se rin. Tawo na ri yanu.
1: To sin gbebele to sin
0: ya. Iwo to gba mi ni akoko yi.
1: Yes sir.
0: Ohun to nilo ni Olorun. Ohun to nilo ni woli. Woli Olorun gidi
1: lati to so.
0: Bani ki se woli jeun jeun o.
1: Ki se woli eke ti ma bere wo.
0: Bani ki se woli to lo iso leku leja o. No. Awon woli to lo pe. A ma so pe bayi lo Oluwa wi.
1: Yes sir.
0: So that igbe aye re to ti da tele ti o da mo ya
1: pada da
0: sugbon to buru ju ni pe
1: yes sir
0: awon tan ti oju bu aye e awon tan gbe owo le ise re mo
1: yesu
0: won ma ra oniye
1: won
0: ni je ko dide
1: won je ko mo to ye ko se
0: won je gbe igbese lori oro awon omo
1: e yesu christ
0: sugbon gbe igbese
1: yes sir yes sir
0: se agba mi
1: agbo yes sir
0: mi aro ndaye mo ma riran si o ne passe agbara e mi mo
1: agbara e mi mo
0: lati le je ko kuro ninu iya to nje lati le je ki awon omo re kuro ninu ogun
1: yes sir
0: nitori na ku awon omo re daniwa ni aro la
1: yes sir
0: meje da duro
1: gba kan da duro
0: meje da duro so ri gbogbo aye to nbo la aro la yen
1: yes sir
0: e test oruko yin
1: e send oruko yin o
0: si ero e ba ni soro ti won ma pe tori be ba ti test oruko yin
1: yes sir
0: emi na ti wonu adua ma ti ma fi emi wa to do ba tin de o nilu ati soro
1: ato
0: ona ma ma tu asiri aye
1: yes sir
0: aso to wa ni joro
1: yes sir
0: a tu asiri ogun to jase a de son abayo to na ma deja
1: ma deja
0: o ti to ba tin bo
1: yes sir
0: iyen la aro la to ba ti di ogba
1: ogba gege
0: tabi to ba di ogba gege mo ba de je agege pensinima na lode

ele yo bu oko ti e lenu o ko so fun pe ko panu mo gbogbo ohun to ko e so lo nse pata omo ndagba bo se je pe kuku fo mo le fun baba omo yi gan oju baba lo mo gan lo fa mora ape baba lo n ba sere a sa fo bere ah ne ma toju omo mi o ne ma se kini kan o omo ndagba omo ndagba obirin yo kuku wule nu ese sita mo ohun to de lo ni ko wa wo hun ojo ngori ojo osu ngori osu odun ngori odun omo ndagba ohun na ti balaga odi daddy's girl baba se leyi daddy mi ni to ba se tohun baba lo sa nsumo baba lo sumo ju lo close mo ka ma fa oro gun ni akoko osi fun wa orisirisi nkan lomo yi ni iyawo yi pe ah bi ya ba soro is my daddy o my daddy o my kokoko omo kokoko mo to sele my daddy omo sa loyun nigba to dagba iya ba omo yi fa wahala kini ko nigba ti ya iya fa da gbogbo eru fomo pe eni to fun e loyun o gbodo mo ohun e ti se kini ko wa bo sita ohun ma nu e o ma la mo ba yari pe ile oko tohun lohun wa yi o eyan ko le lohun kuro abo mu nkan ni